0: Ang telomere siling ko, repetition lang nisang pareho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
1: Ang mangin problema, Sir JP, amuni, ti normal may oxidative stress.
0: Kusto.
1: Target niya ang telomeres.
0: Ay!
1: Meaning, kung wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, tamaranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala ka gainom di TX500, ti ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
0: Husto Dok Ramil.
1: Diri nato mention din, Sir JP, nga ang cellular probes sang aton permi gyud na sulit-sulit nga mag-inom gigad di TX500 kung indi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: TX500. Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX500 para sa
4: ako. DTX500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na istasyon K5 News FM. Yan ang Viray Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:03 daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nyo pag ililiba mga ka K5, good morning anay ha, sa mga listeners ta nga nagapamati na kay Ma'am Merly Latorre na Elgas, good morning. Una kay Jose Nelson Delfin sa A.E. Subanga nga nagapamati man. Kay Madam Bingga Almanon, thank you again sa pagtutok sa aton nga programa. Nagali kay Uncle Nono Marvin de los Santos sa may Batan, good morning. Ang na kay Lola Isming, may pagpamati man. Sa aton nga pag ililiba, mga K5, may natabong arang hacking incident, no? Kabi-e di karan sa may part 8 naman siya. Nga kung sa si Indo, rayang arang mambay naton biktima, ay nakibot nila tangani man nga manita linabo raymaw, no? Mga K5, saan na karang butkon? Eh, may nalimaton, bukon ito, mabaskog, baga nga pwede ikagantas ko anang alima, hindi ka ragi na sa may butkon na rigo, oh. Mabaw-bahaw ta pa man. Kung mga may singkiri pagid nga pwersa, basi makon kon naputoy tara butkon kara. No? Oh? Eh, timprano pa lang, mga wapangani man ita alas 7:30, di karon sa may barangay huyaw-huyaw. Mga K5, bro, victim, ewan gid magpakilaga man si alias Nano Imotawgon man, ay na putiktahan man na ako galingon na sa mga nakakilaga ka na, no? Ay basi kon ano pa baga man, no? Maghaba pa bro, dahil nga nga hindi matumod pa nga man yung motibo ko, dahilan ko paggabo ka na. Ay basta nagakuan man at matangani mo. Pungko, aga tutambay, naga shot-shot di karon do victim sa Sangkabaraka. May kibahan pa naman doon bilog man nga Migo Manana. May umagit ang harang wa ma-identify nga laki. May bit-bit anang sanduko. No? Ag wata pa man ikon anuman nga konfrontasyon o rabi sangag nga natabo nga be nagsiningget rito, naguyawan, nag-inaway, nagdumugay. Wa man! Gulpeta pag abot na rito, inampak nga tatay ka nga sanduko. No? Ro victim, may kinanina na sa anak karang butkon. Mga K5. So, gin tabangan lang rin mo ko residente rin ako. Anang dahil bilog nga rin kibahan nga nag-shot-shot. Ay siguro nag-relax-relax mataron. Ay kaping kung nag-trabaho man siguro tatlo nga rin magbarkada, magkakilaga. Di ba malikawan doon? Mga maurong oras. Ay umpisada gimano na city. Oh. Tingin tabangan na lang imo. Gin tawag at polis. Ag gindagato sa ato niya hospital. Nag-imbestigar man do PNP. Ay kaso nga ni, at large tanaro daya kira nga suspect dahil identify matangaw mo ko lihira dahil may mga pumuguyo nga taga-una man sa Numansya na nakakilaga, no? Sa nasambitan kira nga suspect mga ka-K5 nakilaga nanda, no? Nganindo na ron aton i-plastar with K5 Romy Kahilig ay anak kira nga naha interview, no? Ro mismong chief of police kwa ton nga Numansya PNP with Sir Pano, no? Imoro bag-o makaroon nga officer in charge katon nga naman sa police station. Okay? Ayun na lang padetalye ta with K5 Romy Kahilig.
0: Yonar Viray Puro de los Pueblos.
1: Well, yan na kita sa aton karang balita mga K5 sa dekaraman nga Banwat Kalibo. Balikan ko at makadali. Rengarang nga mga tricycle. Kay nag-uoy ako sa mga tricycle driver man. Kapingkat mga riba na matat asosasyon ko, no, based man sa interview naton with Sir Romeo Tubalinal, no, datong atong mga ginpang patahi nanda or pampaprint ko andang nga nga t-shirt, oh, I mean polo shirt, no, ang ginagamit sa pagbiyahe adlaw-adlaw. Kaya na may mga nasubgang kikita gahon pa nga mga tricycle driver. Eh, riba, be, kasayin ka mo nga ro mga nagalibot iya nga mga tricycle driver sa Kalibo. Bukol man gidon tanan-tanan gandahit Kalibunhon, no? May mga taga ibang banwa, may mga taga Banga, may mga taga Numansya, may taga Malinaw, may Makato gid ngani, may taga Balete, no? May mga taga New Washington nga may mga prangkisa tariya sa Kalibo, no? Riba matakaroon ay anda matatandang sariling operator, ginapadagakanda pa uli ro unit. E kung namatay, waman gin ita parking space, no? Sa anda nga mga lugar, eh kung namat, may mga mabog ita biro unit kay iba man, may tigna lima, anom, wago, no? Mga mauron tatabur iba. Ginapauli matalanda sa anda nga mga drivers doon. Agod dagaon ba ro service? Agod at least eh, kung lumarga, gumanhalin sa anda, makabuo pat pasahiro. O, oh, erkiro iba, nagasoksok anay ita ibang t-shirt, no? Agranda nga nga bagong uniforme makaroon niya sublimation, ay ginahangir ag butang una sa kisa sa tricycle ko naman sa liwat tricycle ginasabit ag kanyang ikimpit yang no? Kundi man na hiapok gid ko hangin ay riba abin mabasa-basa patay ginyabhan nga gikabii pagkagrahe ko iba ay di man manapuli na muna pababaran gid electric fan pakaaga ay mahal man ro kuryente man no? Ay ginapahangin-hangin na lang mananamon nga naroon agod matubos yung ilang nga mamagarag isok-sok manamon makarangad lawag umanyo man nga magbiyahe. Ay doon doon nakabaghag sa Ordinance Number 2025-011 niya to nga ginhambal ka ton ko TTMD or the Traffic Transport and Management Division no, with Ma'am Vivian Briones. Kumaga sa aton pa ay nagakuan na tagin sandaman, nagatuhot ang nag-ideya kung paano maka kung baga maka tubos nga makasuksok ito yung uniforme. Diba? Eh kung katon ay kung basiyan naton do ordinance ay manami mataro tinutuyo para at least matod uniformado ag presentable. Riba matangan ni hambagan ni kako na ginadaywa-daywa matanan na ro pagpatahi. O, para nga para kanda man doon ug masuksok rayin aga while sa bilong ato hagabahan ka bi ipakanon ibugad ago at least pag-abot cuman hindu na dato man do suksok para hinaga. Ginabagot-bagot. Kaparte man doon ito aton nga pagkuhan matod, pagpangabuhi man nga bilang tricycle driver nga may mga prangkisa riya sa kalibo. Ay kung nato abing nga blazer, imaw man to. Wa man naging dabi na nagabahan ang dako iba to ay blazer. Ag rubintaha nga bika to man ay halimbawa di ka driver yun nga driver sa ruin nga adlaw. Ay ti itaot anana ro blazer na sa niila mag-drive. No, di ba? Suksukot anana man. At pisan may hugom-hugom. Sige yang. Ay ko iba man yan, ikabusar man eh. Madya to aliyah at abang ibutang sa baga. Ag lumibot man. Oh. Pero purpose na ikaw ginapasok-sok. Agod uniformado tanawon. Ay kita nyo rin ba sa kalibo, wagid anangan eh. Doon doon na ilaan ko mga iba nga to da president baga. Daw gamo, ag bulok man na tanawon. May aton man nga association tapos bukod at manami baga tanawon kita nga daw bulang lang baga no ag driver man na itkalibog sanga manami ro tricycle tapos driver man ay okay formado mata ay daw kan man ro suksok dapat pes kay iba sa probinsya nga ra nga like kita mo ro mga sa Iloilo may anda kita nga sarili nga uniforma nga uniforme di ba bisan anda nga mga kan dito mga buses may mga konduktor na uniformado man oh. Mauron man doon, dapat man nga sundo naton ang majority matangani sa mga tricycle driver nato niya sa kalibo nga nagabiyahe nga may mga asosasyon ay okay takanda sa mga iba malanggit ngayon nga uwa. No? Gastos lang gin matod sa una malang man doon. Para kinyo man doon yung uniforme, ma-recognize ka mga lehiti mo ka mga driver. Kahapos man doon sa pagtumod ka ton nga mga otoridad, auxiliary police o kung miyembro kalibo PNP nga naga enforce ko rin mga ordinansa sa traffic rules and regulation nga makuha lagi madasig ma-identify ay ako naka-uniforme gali based man sa kuhat at CCTV haron do body number sa likod na hindi mapatawag madali ma-identify rin mga arrogante nga driver nga iba agkat mga driver nga na-involbar sa mga kung ano nga kaso or may mga paggabag sa ordinansarya sa aton sa kalibo mga K5 no?
0: Komentaryo nga patas sa servisyo nga wagas
1: ag ma-promote man do kung ano riya nga may una ro kalibo paagi sa disenyo man ko ng uniforme which is good man yan nga inisiyatibo no? Pero no manami tanawon everyday nga nagabiyahe sanda may orange na it naluok yeah, kita takiin na to nga driver halin pa sa banga no? Di ba green tigayon linabuan norte ya kwan man green man no masadyaro kwan eh anong biyahe makaron ay tanan ay naga Nga ka man nga po matsagan hay nanu man pre magabahan man ning suksok ana eh gabahan ta man na ra. Imo siguro man on bas iwa ha daywa ta man ra ko ni ra. Oh, indaw daywa ko kita man ra ko na ipara man ta man nakakon dagod at least ay while nga nga drive kita ay di man kita magpangila mo ay humot man na kita kahuya man sa tong yung pasahero. Di ba? Ka naton ma identify ro mga kolorom. Oh, yes sa kalibo nga din panginan numero 1 nga violators. Ag gilakol ta man da attention man katon nga mismo nga miyembro at auxiliary police abot kita kanda karo mga mayad ayad gida nag gina-implement ro trabaho nanda no sa ibang gate kat mga naga bantay sa mga crossing nga like karon sa may banga hindi part it di maagma ayan karon sa may crossing Jollibee ba sa may Sarok di ba di karon Sarok sa may crossing Mabini ag di maagma no ay please lang gid kunta sa mga kandi ko naga duty padtot hospital okay ta sa bilong aron tagdi karon sa pedestrian lane nga pa hospital oh di karat ampi sa may pasiyo nga ra haron kita do aton nga gina kangawaan di karon indi ta kunta naton pag papunduhon di karon do mga sakyan mga private vehicle nga nagapila di karon sa kaganaan di ba ka Isus Ginoo ko. Masyado tagid nga nag-block sanda sa doyong area. Now, gina, may mga suggestion mga turo na interview tang nga mga SB member nga why not nga kakasol man na di karon do plant box. Hewa man niya ni Japon ni gini-idiat management. At ito siguro man nun pagkakasol ni Paseo ay anat di karon doon nga disenyo. Hey, masyado nga sukmod kung nagaliko ka sa drive-thru doyong kaganaan. Hey, kahaba, taro pila abot na di karon sa may kantogon it pa kaganaan man di karon sa may kilid ka hospital. Ay tama ba garon kung mangkuton ka abi si SB member Guzman bilang board SB member Kalibo sa committee chair sa traffic. Tama ba ron kung kutan-o naton ng mga auxiliary police nga nagabantay di karon? Di ba? Hindi ta pwede ron. Nadlock ang siguro kamo ay yagko ro tag-iyat ay kada nga kaganaan di karon. Kailangan nyo man siguro kung sino. Laton ba kung ta sa tama gat ha? Kung concern gid man kamo sa flow ag dagagan it trapiko every day riya sa ton sa Kalibo, ti dapat aksyonan nyo ron. E mo nagareklamo may una matod nga no U-turn na kabutang. Hey waman alinong gidabi ko kap man kung may dapat sa nakatatlo dai wa gabantay din ha. Abangan to sa unahan kung magpenetrate hindi man kadayagan git dali sa naron eh traffic man nila may stoplight man ito sa unahan. Di ba? Madakpan ta gid mga busador di karon. Oh, kat mga nagapila pa sa drive-thru. Hey, kabatas ka timo nga kanon tanan bilog nga lane di karon nga right lane nga supposedly always go sa right. Hey, paano ka paka-penetrate patot Castillo? Oh, kung galiko ka rin na, ay hangawa ka timo traffic. Oh, di ba? Ag emergency ta di karon dong area kasi nga ni nga

smukotarot inyong sakop di karon doon. Ay unang-una, garinta man lang magkamon di karon. Di ba? Hey, wag bulok kita tanawon, as in ga traffic kita, pabayaan pa bitkap ka mag-cross man imo di karon. Mas lala, from di maagma, no? Liko imot mabini, pato to hospital bang direksyon, maliko sa drive-thru. Sus, ginblock ta nimo ro tungat karsada, nga nagliko, maliko, kaya tama ba garon? Ag una sa una, no U-turn na kabutang, nga man ang rukap man nga bantay. Puro, Pelos Pobos. Tikitin nyo, ano na look ka mo. Kaya nga na inahambaw kay ba sa mga comment section, nga hasta lang ka mo sa motor, hasta lang ka mo sa maura, sa tricycle. Ay kung sa akyan di nyo matikitan, panindugin nyo baga, sampulin nyo. Eh bawal taron ni U-turn, no? May ordinansa ka ron, nga ginasunod kita. Di ba? Ag di ta pwede di karon doon nga makayuton U-turn kagapos ka sa drive-thru ah. Okay ta konta kon bakante rito. Nga wat may nagapila, makapenetrate kat dire-diretso. Apesar sa daton nga bawal ro U-turn. Hey, why? May nagapila man ito. Di nagbagabag ka sa tunga. Nag-cause ka traffic. Consider nga violation. Oh. Kagot na tuwo man kiro kap ag manganganga lang man matuod. Puro galos pobos. Tikitin nyo ba kung di saan na masampulan, saan na kung di saan na mag-umandi ganun? Hindi tayo na ito magamit, tamar o krasada dahil sa idoy niya rong sitwasyon. Kabuha yung problema rin, wagit may politiko nga nakasulbar sa yung problema, ikilagas ko na ito, tag-iya ko. Yon ay, komentaryo nga patas sa servisyo nga wagas. Alas 8:18 gon, daton yung oras, dahil yung oras, nagbalita to, gaton, DTX 500, ang Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Babasko ko na ito, kaya nga immune system, ang K5, kapin makara. No, nga tiyempo ay... Kung naman sa gahon mo nagasingkiring asaw-asaw, oh, eh, dapat naka DTX 500 ka mo ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C aton i-maintain nga mabasko gurigawas na, ma-improve man do aton nga liver, anang mga pag-inom din na, no? Din do punto nga dapat inom ka mo DTX 500. Aside ka ron, likaw ka mo sa diabetes. No? Pag inom, nag-inom ka mo DTX 500, ag rinyo nga mga kwanera, mga... mismong part ityawas like mata, maamligan. Ay, din nga niya, hambal ko sa bilog nga dahilan ko pagburo din mata diabetes. So, DTX 500, ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes. No? Ginabuligan, ma-regulator nga blood sugar levels sa itong ngayawas, ginaprevent mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kaki-5. So, inom DTX 500 ag Mighty C rong alkaline vitamin C. Inyong kidney, ato pagid nga amligan doon, importante ron. Alright? So, anti-aging pagid. Abot ang mapuslan kung nag-inom ka mo DTX 500. Ah. Tapos may Mighty C pa ka mo. Ay kung may bastanting vitamin na rugawas, may vitamin C, gayo ka sa mga bagatian. Yonar Viray, Foro, Delos Pueblos. Sa ito niya pag ililiba, i-connect abe partner, ato niya linyada with K5 Romy. Sana nga report. Good morning kay Ma'am Tessie Sukganga Pamati ah. Kay Guapo Edito Apolinario, good morning. Gapamati kami iya sa kampyon ng istasyon Adlaw-Adlaw. Salamat sa tanan nga taga K5. Good morning K5 Nard. Always man kami gapamati sing programa. Hambag it guapa nga kagawad it magugba. Ayan nga si Kagawad Regina Pantoha Naig. Ayan nga mga pantara mga guapa taran lahi kray. No, si Auntie Liling, nga guapa, good morning lang kimo man una. Kay Auntie Lina man doon siyempre, nga gwapa, mga Zabala family. Good morning una, ha. Ay, basi kung kakililita o mangkita matugkara sa Setyembre matuod. No? Ay, sadya, tabi man to una, na, no, ay, what, aba, mahuman para itong covered country na. Ay, dami na kabalik-balik kami sa baryo, ay, no? Maduga tayong stress, ang gaoy, trabaho kung lingaw, kalingawan, ta kita na. Sadya, buka. Sige, good morning kinyo na, ha. Ag medyo pag-monitor lang sa aton nga mga suki din na sa may barangay Magugba. Kada ay sa mga kuan zapatos Apolinario Vire family una no sa may part it Sitsu Bukid. Ayan. Kay Uncle Henry una gapamatig si Uncle Rami. Ay basi di pat ko man nakakon ki 5 na da. Permit naman ako gupinamati gi mugin. Uncle Rami ron. Ag good morning lang una sa mga suki naton nga nagatutok man sa kanawan ag agmailik. Kay Kol Bubot na Bayra, nagwapo ag sa mga Orbista family, no? Ag pamati man ag Zapico, ag kay Lolo Pabling, good morning una ag kay Auntie Nelly Niño Franco, kay Auntie Lina Salonzo, good morning. Foro Delos Pueblos. Well, sa aton nga pagbadayon, i-check si K5 Jim Lelang, K5 Fred nga linyada ro aton nga i-connect sa aton nga line number

0: 52, no, ay Rovidio kay Sir Pano, aton niya pamatian din hindi magbuhay. Ano ba ro motibo ko natong gaki baga nga nag panggabo baga ay no ay kabatas matimo man yabon kating baga tawo nga watan imo makilan-an ag hindi mo masayran ko nano dahilan bay kung mga nagantas na ring butkon ba budlay ta na oh budlay ta ay hey, ba di ka ting katrabaho ron no di ba kung magantasan ka tay karang nga daya karang nga butkon budlay ta. I-check na ton sa linyada si K5 Romy Kahilig, sana ka na nga reports. Patrol, live sa naman sa PNP. Standby!
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Rom, sa report, pasok.
2: Yes, sa K5 lang pala, pag-apon makarang gina manhat, dito atong karang naman sa PNP. Ang dahil karang suspect nga nga si Michael Naigi. Naigi, K5 lang, ito parang huyaw-huyaw.
0: Michael Naigi.
2: Naigi, o.
0: Or Maigi. May naigi man yung pido, no?
2: Naigi, ta.
0: Naigi, sige. Oh, taga-una, yes. Gid sa numan siya?
2: Kanday, huyaw-huyaw ra. Agrunday karang, tayo nga rang suspect rin na karang biktima kay Michael, nga si Ruel Aronel Lapuentes, nga presente makarang nakakumpain sa Sangka Hospital, no? Iya sa pangkarang nga Banwa ita Kalibo, matapos nga ni karang makaagop ita daywag ita ka mga alima kipay nagtupod da itong day karang nina halos mapoto
0: daywag ka karang, botkon ginyabo kita tanan-tanan
2: nagitang pagad gara ho
0: pagad ba o ginoo ko
2: pagad kita no gin parang gintuktok kita kipay night wala na karang mga tudlo
0: at
2: may mga pulsyon tangani nga apilal na porsyento maoto din kipay night pangod sa trabi nga pag iyapo kung day karang suspect sa day karang biktima kipay night base abi sa aton karang blatter entry na taborn kay Kwebrad ka abi no mga pasado alas 7 ng oras kala kagabihon ay samtang naga inom-inom runday karang si Aronel Lapuentes may daway mo ka mga barkada kay Kwebrad isang kabaraka ri karon sa huyaw-huyaw ag samtang naga inom-inom runday karang biktima ay umabot runday karang suspect na may dayat ang pangyanan kay Kwebrad diyang sanduko ag gin advisan pa kurunday karang suspect rong daywa ka mga barkada kurunday karang biktima nga kung pwede kay Five Nerd ay mag alin ani sa lugar at dahil may anang plano nga ning gabuon rin nga nga biktima so nag simple nagkonmata nagpati mataro daywa nga kay Five Nerd nga mag anang daywa ka mga barkada nga mag alin iya sa anang ginaimnan ag matapos nga ning nga probability na nga karang nga biktima ag nga karang suspect paano man kung taron dahil karang biktima kay Five Nerd kaso ay anaw itang ginharangan kay Five Nerd ato na ginbakas to tayo itagabo o rin dahil karang biktima.
0: So, sa sagang siguro, ro, sa pagad ng igo, puro sagang guro na na kay Five Nerd, no?
2: Ay sunog sa atong hipi kay police captain na Ilohio Pano aton karang OIC ay makonsider ng mga defense won kay Five Nerd.
0: Defense won, tama.
2: Instinct itaw nga paggabo pagampos kay mo ay alima.
0: Alima,
2: o. Problema sabi, tudlo, tara na nga din. Wasilian na nga din, wasi-wasi sa sanduko nga ginyabo, kung dahil karang suspect. Ag, sa investigasyon ko, aton karang PNP, ay nagagwaabi nga medyo, siyempre, pagkabot, abi, ipad na sa mga makarang klaseng inaway, ay hindi makatipinsa ro, biktima dahil nakainom mong kipad nerd, no?
0: Nakagali, nagayoyo ko, naibudlay itong dipinsa ng kagalingon.
2: Oo, hindi ko tatalik ko ating makadipinsa kung anong klaseng dipinsa. Basta imo tayo naga inarasa ka ang kuhimong alima. Gali ay puro ta nina rin alima bangod sa nuko, tara imong sinagang kipad nerd. Agrong suspect nara, nakainom man kunwara sa piyak ng panimagay nga matapos yung katuna nga nakainom. Ag base sa runday karang investigasyon ko atong pulisya ay tuyo kita kay Five Nerd irunday karang suspect nga gabuon kita runday karang biktima. Now sa panasayin man kurunday karang biktima kay Five Nerd sa pag-investiga ko atong karang anuman sa PNP nagagawa nga wat yung suko-suko kay Five Nerd nga imoro punteriya kurunday karang suspect. Kumbaga na surprise imo kay Five Nerd sa natabo karang pagpangabo nga way mo nakapreparar imo taglerong tinutuyo kung dahil karoon niya suspitsado kay Five Nerd. Now, atong yung pangutan na, pakitiklami kay Five Nerd kung basi ko naka-upload yung doon atong interview ko kay police captain ay medyo nag-loading pa. Kung inaroon sa atong nga, walang doon, kung inkaso nga maplastar ay amatian do atong pati pag-angot sa atong karang apatong hipi. Okay. Nagindugang pa ko atong hipi kay Pidnard nga karoon na karang suspect ay kumbaga bagina sa kay Pidnard nga nagkatabo.
0: Pero magkakilaga sanda?
2: Magkilaya matas na kay Pidnard.
0: Mm.
2: Pero watat kamahambabi nga may record sa nasa ato nga pulis sa atong barangay nga bebe yung ilinaway sa nakonagtariwan ni Nadlaw tapos nagkilita abi kabi pulis yung sa atong pinpi ay makarap lang Adlaw kabi ito yung natabo karunday ka insidente itunday ka nga pagpangabo aga base abi sa background man karunday ka nga mga victim ang suspect ay rayang suspect ka na kay Pedlar makara gina mga nga gina id-id pagit nga matukip pagit o anak ka ng background dahil medyo mahamba na ito nga parang NPA man na naka-address kay Pednard. No permanent address.
0: Mm.
2: Permit, abi ko nung nagagawan. Mobile ro na karang pag-istar sa mga bagay. What ako rin mo nag-tireda sa sangka lugar. Aga, what trabaho kay Pednard? From day karang suspect.
0: Mm.
2: Aga, kung may trabaho man doon ay seasonal lang. Arong biktima ka na kay Pednard, ay mo man doon abin ang seasonal man ng trabaho. And then, may kaso gali na kay Pednard, from day karang biktima.
0: The victim may kaso?
2: The victim may previous nga kaso kay Pidnard.
0: Okay.
2: Pero atong hambar atong hipi kung anong kaso ba nga rahay may connection ba sa runday ka ng suspect ay negatibo man kay Pidnard.
0: Ano ro kaso na? Basing MMN it nakakagwa na sa regular filing?
2: Possibly siguro kay Pidnard regular filing pa siguro anak ka ng kaso.
0: Mm-hmm.
2: We don't know ha. Ayaw manabi ha disclose ko atong hipi kung rayang suspect ka rahay basi siyempre, kung buko na bit direkta nga may atraso ka sa runday karang biktima, ay posible abi basi kay Pidnard, pamilya abi suspect, ang biktima abi, posible abi ro imbultado, anang prank kung ano abi kay Pidnard.
0: Mm.
2: Dahil makaroon do, ginatanaw ko ato yung karang hipe, but for the meantime nga may direct nga agrabyado, no? Direct contact or direct nga saga runday karang biktima sa suspect, ay so far kay Pidnard dahil negatibo kabiyat a rontabo runday karang insidente.
0: Mm-hmm.
2: Now, ro, sanduk ko nga gingamit, negatibo ta kay Pidnard.
0: Wa tamang bool,
2: ma-recover ko ato nga pulisya, ay gindalat a mismo runday karang suspect, a nagpagagilty. Mao ay, suno sa atong PNP, samtang abi ginagabo runday karang, samtang sigita so paglinabo itong runday karang suspect sa runday karang biktima, bumalik ra ng gaywa ka mga barkada kay Pidnard.
0: Mm-hmm. Balikan talang rin kay Pidrom.
2: Oo.
0: Sige, do detalye nga ra. Balikan naton. Pati rin mong interview. Mabuhay na ako kay Pidrom, ha. Ita yung mga importante nga mga panomdom. Stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bagos, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masalikan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag
2: DTX 500.
4: DTX 500,
5: ito'y gawa sa pinag-along ang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Sporbiotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, puro Telos Pueblos.
1: Alas 8:37 daton nga oras sa gabalik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, balikan ta si K5 Romy no sa nang linyada. Sana karang may kantanan sa natabong nga hacking na sa Maynuman siya. Sa pagbalik, ana pa partner no? Sa pagbalik kay K5 Rom, sa report go ahead.
2: Yes, sa K5 there, no? Dito withdraw ako nga ako, no? Pag-sending nga, kasi-sending ito gihapon. At sa gihapon, importante na ito na gihapon K5 there, no? Nagkakatabo ang masira sa statement ko atong karang hipi. Ibalik sa K5 there, atong natabo namin ginagabo itong kahit karang suspect na karang biktima. Bumalik ko ang karang daywa ka mga barkada. Mabuli ko sa K5 there. Ang nagsinggit nga ni Abe ay tamo ang kutaro paggabo. Galing din sa milog sa nakarang mga barkada, ginagas na kurang karang suspect K5 there. Itong day karang sanduko. Galing may subingkit patabid ng mga pumuwi na sa palibot nga tawag pulis. Kato kay Five Nerd, video na mga smas rung day karang suspect ang dumagagan kay Five Nerd ag nagpagyo. Kaya kung sa siya na hindi pa makita asa sa makarang at simpo, kung siya na mismo karang aware about pa kay Five Nerd. Galing basis sa akong karang PNP, hindi na pwede ma-disclose no, ng raw area. Kaya doon gina-work out kay Five Nerd, no? Para ma-prevent lang o ma-preempt do anda mismo pagkanda kita hot force operation nito say hay kuning manakban o dahil karang suspect hay bisan pa anong oras kay Five Nerd basta continuous ro patagayin ita operation hay mo consider natong gihapon nga hot force, no? Pero kung pumundot aro atong PNP sa bilog na sang adlaw ra ay masunod.
1: Hey, medyo daw ga, what it agali ro victim kara kay Five Rom or nagabaan mao?
2: Nikatin pati Five Nerd, yung mga nauna nga mga report nga
1: nag-awat
2: pero dahil karang biktima, pero dahil karang away sa piyak ng barkada. Pero nikatin karang si Five Nerd, sa address ay nikatin itong kot doon doon karang statement, bangod pero statement at katong PNP, kung terya kita kung dahil karang suspect, kung dahil karang biktima, imaw kita rin una, imaw kita rin kontrol, that's why naging papagagiw na rin dahil karang daywa ng mga barkada.
1: Imaw taro matubang.
2: Imaw taro target. Aga rin na kipang nagat, dahil taro sanduko, aga agin tanagod na nakarang mga prem, mga barkada, aron lugar nga posible nga atunan ko rin dahil karang suspect. Sa so far negatibo, kipang nagat, gina-encourage ko atun karang hipi, nga mag-surrender rin dahil karang victim, arang suspect kipang nagat, no? Sa mas timprano, ag aton nga ginpangutan na kung ano posible niya kaso nga igapasaka sa runday karang suspect ay makara hindi pagid ma-determine kung aton karang numan sa PNP bangod pa dahil patabi kay Five Nerd rong medikasyon itaton karang doctors sa nina kung runday karang biktima ay either nga kung matas-taas gida ng kaso karang agumon posible nga masuod mo sin tawag karang frustrated homicide kay Five Nerd. Pero kaso agon medyo matas-tas gihapon pag-abot sa ginatawag nga injury, either nga a serious physical injury. So depende sa anang kahimtangan kung dahil karang medical dahil raw decision, nakabase gihapon si Five Nerd sa medical update ito dahil karang aton nga doctors kung ano gid nga klase itatama raw na agong kung dahil karang biktima. Initially, rin nga si Five Nerd, nga hagos may mga porsyon ka na karang alima anang pagad nga mautot
1: din taro
2: tama di, itong day karang pagpangabo
1: din taro last row na ag kwanta pa man do pinakadelikado ay basi kon dito mabalik ron ay may una karong matsambahan gid nga kon maibalik ay kaso di taron mahugag ni mo kay Five Rom putaw taro mga mayor ng ugat
2: Dito ang kay Five Nerd, hindi ko tayo man na makabuyot itong mga bagay ito. Kung na imot ang
1: tudlo
2: na nag-ubos na ito na kang gabo, nung ginsulong tani mo. Pero yung abil ng Five Nerd, nakasurvive ka dahil kung imo ibang parte ti awas na imo nga gin pabayaan base kung namatay ito na nagkarang biktima kay Five Nerd. Pero may man si Gahapon nga ro, tama ay purot na lima at bisan pa paano ay nakasurvive mo kay Five Nerd. So makara, hindi pagit masayaran kay Five Nerd, ro madawang karang motibo karon dahil karang pagpangabo, kung dahil bayahan may mga connection di baga, sa kaso itong dahil karang biktima, mm. Yung posible na may connection sa pamilya, itong dahil karang suspect ni Bernard, pero hindi parang maka-disclose it may doon karang anuman sa PNP, particular itong karang hipi, bangod nga niya, wapagin abe na doctor dahil karang suspect, kung ano gina nang ginatago ng kaakig, kung naman ito na ginagin batayan, agin at tunan o dahil nga biktima, samta nagainom, may karoon sa nga baraka, nga sakop it para kayo huyaw-huyaw, sa banwa ito naman sa partner.
1: So okay, so, mataro medical status ko biktima ra, dahil karoon malataralas, pero hindi bang git critical ay, although nga madugo ron.
2: So far okay mataro ng condition, pero siyempre yung tama nga taroon ay, roon paro medyo, bukot man namin silang alima, agpatayin pa mga kinagabugong sa Sangka Hospital, iya sa aton nga banwa itang kalibo kay partner. So mga update ng gihapon sa kaso nga kay partner, no, medyo pigado, gitaraton nga rang...
1: Sige, ang doon na lang sa kando yon. Anong Rofol interview mo kay Hepe, doon na lang sa... daya karang 11 Mbps, no? K5 Romy. Okay. Madali lang ay balikan taan na ikaw. Sari nga rang, update sa tindahan nga ra. Do klaro kun kahapon sa interview nyo sa mismong president it vendors ta what at may kamaturan na tugid nga kwanabi anang aligasyon anang tang explanation don ni Madam Tampos nga may mapatas taas sa kwan to sinuktan na
2: iman don sa sinuktan sa atong nga bagong tindahan oh tama ro kay Padnard no what at kamaturan pa dahil nga rin nga wapatabi it suwat kagin paabot sa itong taga-medo nga bihan nagpatawag sa that may kwan na meron may public consultation kay Pardard
1: before the implementation
2: oo nga bihan rayang buwan nga ra rayang dagon mapasaka kita sa bagong sinimaktan ay ginapatawag mat aron atong mga negosyante nga ron ginabriefing mat sa naroon nga dayon atong bagong sinimaktan base sa atong nga bagong revenue code now speaking abi ko atong nga bagong revenue code ay rato abi yung revenue code nga kay Pardard ay every 5 years ginagagasaka rin mo kay Pednard. Rin na rin sa itong layi. Now, rato na binarangdag ko na 2026 kita. So, posibly dapat ko 2025. Nagpasakaw at sinuktan niya sa... Bukod yan, negosyante sa kalibo, ha, iya sa itong tindahan. Ha. Kundi tanan ng mga negosyo sa kalibo, nga sakop itong dahil karang aton nga rin nga siyempre may mga taxes ay gasaka taon kay Pednard. Ay 2025 na to, medyo na dahil to, sa atong nga batong nga information ay medyo siyempre election na bito kay Pernar, di ba nga itong simpo nga to, medyo ato ha impusa rin atong munisipyo, yun na ba no, pag-abot sa makarabing aray, abot na kinumaakig ka rakon kung po abot ang eleksyon ang imot ang pasakaon doon sinuktan nga na, abot na kinumaakig maperdi ka gining. So what naman na yun to kay Pernar, nag makaray nga 2026, ay i-implementa, ino kita makabot yung 27 ay continue election ayaw ko.
1: Pero ang ba ni Ma'am Mergi Kimpo Joel, yung nabalikan ko yung mga kong kipay, bro, may initial talk kita kanay. Pero kung nabi, mga posible nga ron yung pagtaas at mga rental rates ay mga proposal pa man, sa proposal stage pa yung man, ag magigit abi ron sa mga kung nabi, tama nga prosesong inatawag, no?
2: Oo, oh, ginakon pa taro kipay, do bago mag-conduct it sa public hearing consultation, ay ginadeliberate pa ta sa ato nga sanggunang bayan do pag pasaka itranday ka nga bagong sinuktan under sa atong revenue code kay Pardard bilang percentage sa so atong pasakaan makaranga after nga bilang dagko nagkaliwan
1: agwa pa mataron so, dahil maagi gid si Tampos si Ma'am Joel lang opisina kay Ma'am Tampos dahil ipatawag karon do mga presidente anda nga asosasyon na isang kasosasyon malang mansanday no di ba
2: si Tampos kay Pardard ipatawag ito tanong dakarang photog representante ka ng mga negosyo.
1: Yes.
2: Galing nga siguro ka ay maaktik man sa siguro ang mga membro.
1: Ay, may Pednard. Pwede ang obrahong Intel at Kalibo Police Station doon nga rong nagpag-update story. Yaman. Hay, makarag ka kalisod ro Kalibo PNP. Paano masolusyonan doon nga rong nga?
2: Problema o.
1: Sa panakawan?
2: Kasi nabiyagi ay basa sa kinanda kung ano posible mga
1: katapo. Di ba? Antigot ay ma-identify mga information sa libot.
2: Natulog nga rin kahapon nga sa atong interview kay Mrs. Tampos, nga wat mo nagperma dahil nagpatit mo, nga wat amit bukot, amit tama ba man naging obra ka ng ibang grupo, nga kumbaga ura-urada ba, kipa na ito, nga rin kabati, ang banong bati, kung anong
1: ginagawa, diba?
2: Kaya tapo, basta magreklamo ka ito, maghamba nga rin ay nagpasaka.
1: Pwede namang so, in-intel at police, makundi nga rin nakabot information nga rin ah.
2: So, then kita na dua tatong gin recognize it anda kami slo nga majority ko anda kang grupo. Mm. Agarong arong natabo aron dag. Although nga posibleng masaka magidata sa uli. Pero may una talaga nga sa proper forum nga
3: proper paagi. Forum.
2: Nga mag-comment to aton nga mga reklamo. Sabi kita nga rin nag-reklamo ka dapat handa gin mismuro mag-comment to na.
1: Una ron, agon ipatawag kong kamo. Kaon kamo pugahak na yon sa Tagamido? Agon mabatian limog nyo?
2: Oo, tama rin kay Padnar. Doon din do aton nga ginatawag na proseso. Sa runday karon nga, pagpasaka ang given yun doon. Eh,
1: ang hindi tama na bukaw no pagpanaba. Tanan atong dagan ang nag-ipay pero may tanan at pasaka o tara.
2: Dati nga yung public market, nagasaka, how much more di ka nga magkuha sa public market nga.
1: Correct. Kaya karon na ginabawi ron, ay ginabayad sa utang ron, ay loan ron.
2: Doon yung preparahan ko atong mga negosyante. May inyo mga ron nga, mga, may boses man kamo nga magpaabot sa public consultation. Agod nga inyo mismo nga, ihambay kung ano rin dapat ang imuon kay Padnar.
1: Correct.
2: Kung daya bagay, reasonably para kamon nga mga negosyante o dapat mawasan, gito ba? And ikaw man to proper being but as of this time, ay waron ginarecognize ko ato nga presidente, it ato nga mga vendors, arap nga ito kung baga, sa mga grupo rin kay Padnar, ay mga renegade group. Kaya mga iba nga rin nga, wala nga sunod sa anda mga official at membro si Babaw, no? Kung magagawa ka na, medyo may action yung takipad na sa itong mga negosyante, ay kung ano ro, kapitso ka ng ibang membro, kagustuhan ay basta na mag-ubra ko ang kagustuhan nga without knowing, without notifications ang nakaroon ng mga legitimate, ng mga official, iya sa itong kalibo, public market takipad. Basta ba- mag-iapon na itong
1: karoon. Kipay tag sa MMG mo nga raw, patagali it relocation karoon do, taga munisipyo.
2: Wapa. Actually ay, may aton karang atong nga ginaturan man nga ni karaw si Jernowi nga rano. I don't know kung iyan mo makarami sa nga opisina.
1: Alin mo doon sa
2: atong nga market master
1: si Pernard. Si Jernowi Pador.
2: Oo, ay abo-abo abi ki Pernard mag-displace karang atuan.
1: Mga pinat estimated mo?
2: More or less mga 30 bilog ka siguro.
1: Castols?
2: Oo, rekaroon sa panyaro.
1: Sa inyo tamang umpisa, di karang sa may entrada nga rat San Lorenzo pa ito itiagpas sa MMG, no?
2: Oo, di man siguro magampas. Bali, basta di maagyan basta maagyan na dangaroon nga panor ang dangaroon nga parking area
1: okay magbura
2: di matag na itong kipay na bisan kung ako may tricycle magsuli karon ay basi ko itong kaban ko pari karon doon mga naga paktas kipay na ama ko mo rin siya kanyang mga doktor ay mga high lux mga ko ay makabayad kapatid ilong danyosun ko ng kaso nga makasunggag pari karon
1: waka panganit kita sing clinic si Babaw kakasuod mo pang may gastos kagun
2: oo ang wata parking. Ay bisan kung tari karon kung white maligya ay siyempre makapuparking parking masang kini karon dumang tiyakan nga alin din makaparking sa sugod. Ay din ang naging natin abaw kay Pagnar nag
1: ay pahalin na ay sinimo ka po na ay ginapahalin sa naunda garang mga patagalit may halinan do LGO siguro ay gabuhay patari karon.
2: Ang di pata masigurado ro agusto nga rakipat na
1: urgent abang rin ang hambay
2: oo taron dapat ma-remove kagi in a couple of months ha dapat ma-remove ta kay Pagnar
1: ba
2: ay ro taro request.
1: Ay, sinisailo ba ako halimbawa? O bansa akong iaskali mo magtinig-tiyog kita ay istansya, puno un man.
2: Pero pangutana ay masukot ba mga negosyante nga rin ibuwal sa nikarang
1: ay, area? Siyempre, di ba? Dugin dahilan na nikarang isyo kay Latsika that time may iba ito riba sa puok, iya ba na sabi ko? Ay, kaya gani na. Oo, kay iwa sa nila. Dapat ay consent alo tanan na tama na kami. Ay, ano man namong kitaon ay ginasaligan mo lang namon dok at mga nagapanindahan man pa at wet market?
2: Medyo talipat pa o, nag-uwaro ko, mag-uwag sanda.
1: Oo, oh, doon pa. Ay, simba, sanda ilipat ra, ay kung istansya, puno. Ang dagaw, mas naglalay, puno man nga ni Dikarong area.
2: Oo, oh, ginaubra pa yung matnatuhay ka niya to. Eh,
1: ang alang ilakot sa narito sa dagaw ay iba matangsing. Anong mga baligya, Dikara, particular mas Madagasaik at mga native products?
2: Oo, oh, mga native, Dikara, mga baligya at mga money, mga, di ba, mais.
1: Hmm.
2: Ano pa, mga, oh, mga, iban, mga native, kay Pernard. May mga panatok man.
1: Hmm.
2: Mga panakot, mga panyara. Dito mga panakot siya ba? Yung mga tinuga.
1: Ay, tanawin nato no kung ano ro. Ino na balikan ko lang, i-report ko kayo mahindo na sa 11 Mbps. Si Ma'am Mary Gay Kim po Joel. Para makuha na ton, i-live talagang siguro kay Pebron para makuha nga nato detalye rin nga rin nga ay madya makikistorya sa nasa MMG. Di ba ro, MMG, nagsugat sa SB. Gusto lang na urgent agi, so...
2: Ay, ro, masapat si Dami Karan, do munisipyo, sa Kipadna, Medo, ag ato munisipyo, ay, ro, SB, ay nagpa-facilitate
1: yes,
2: sa
1: yes,
2: ko, concern, kung dahil karan nga, taga-MMD ng mga doktor sa Kipadna.
1: Ay, sa legislative, sanda, to, ag-under tabi sa Medo, ro, mga stall-stall nga rin na, sa tindahan. sa enterprise ti
2: ay kung in kaso bisag ko na ko gatanaw kay partner kung halimbawa di kita maabot no Agosto nga to ay sa nang area nga rang utob nga napiktuhan do operation itong day karang klinika atin nga rin yung obot yung klinik ang tangaw na ay muna nga karang nakalinan ang gid siguro
1: o din tarang gid
2: ang utulan na tata relocation kung siya pwede nga daon bisag na delay mataro pag hari niya sa public market at plan sa kuota sabag sabag sukan ko ya kagabal nga may nagareklamo pa bangod ganin na mabuhay ta mag-transfer ng mga negosyante sa atong bagong public market.
1: Mhm. Hey, basikon pwede yun di ka sa unahan sa public market ay soft opening lang di ka skilled ay daw okay naman na human na ni Rupountain.
2: Ringan ya pangutan ay mas nauna pa para Rupountain sa kinanganon ko mga school nga rin sa public market.
1: Aw na tanong Rupountain.
2: Ano mayroon una sa Rupountain.
1: No na tanong Rupountain ay nagtesting man lang ko no to.
2: Ay mahilig sa Rupountain sa plaza na to Rupountain wala na dagin ko na mga nga operator.
1: Ah makara ka nag-awon na be ko yag stars kalibo ay wala
2: ko. No?
1: Data be na ko kada gabi sa plaza nga jogging ko mga 6 to 8.
2: Post karon ay nga pandon nagabuga itubi. Pero kanyaroon,
1: magtawad
2: pa namin na disinyo ay
1: colorful,
2: waman,
1: eh.
2: waman ginaganit.
1: Hey, kung kapon, pwede di ka raw. Hey, kung nakagi ko kapon sa tindahan, enough kung siguro ro space nga tagaling nga ni pangutahan naman. Sino man maaturi ka rin ng mga bakay ganda? Ag masugot kisa ng isaylo, anay di ka tauna, anay, dyan dito siguro makon.
2: Dapat na meron parking area na dapat tayo gilimpiyuhan, tayo si Bernard. May porosyon tayo karang medyo gilimpiyuhan.
1: Hey, human yung tahagos di ka rin doon, okay naman.
2: Oo.
1: Atong tindahan, o ginahuhat lang ikararo mga, sa mga kung retouch, ang sinkering finishing lang, gida?
2: Ay, tao nga ni, kung yung mga makamanabi niya, may malinong manabi niya sa atong public market, nga raw na kung nakikita halos, medyo nagtapok na sa sud.
1: Hindi nga ni, makon ay basic kung isa iluman matod rin na kung space ro ginauso, ay huwa man, may gaad to gid karon ay siyempre, hindi pag ito taligin mo open ng biro tindahan, matun nga ito ginmadagsar o taway, dagsa malataw rin ginakinanggan ko rin yung mga nagpamakaya mga ganda nga manging customer nanda.
2: Dear Dependard, no?
1: Sige.
2: Kung nagbabantay natin kung ano man yung apan doon, matabo sa Agosto kung hindi, pero reklamo ang harap taga-MMJ dapat na maksimal at mas timprano ka ito nga munisipyo dahil nag-suffer na sanda kung ang losses sa halos na yung dag-unyong na pagtaot sa konsiderasyon no, sa aton karang public market niya na makahalin sa K5 Nard.
1: Sige.
2: So K5 Nard, aton yung mga report with K5 Jim Ridolo tapos si K5 Romy Cahiling para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Karinyawa sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Cahiling with K5 Jim Lee sa may Kalibo public market naton. Sa rin yung mga balita sa numan siya, no? So, bakay ka mo, it mga suplemento. By the way, sa mga nagpamati, rin nga oras ng balita, tudgaton, itay ka na nga D3 Bio. Kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, at antifungal specialist, mga ka-K5. Yahoo! Inom ka mo, it D3 Bio, nga may sangkap nga virgin coconut oil, no? Extra virgin coconut oil or the VCO nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tong ikaayong gawas para nga mangin matinandaon healthy ro brain mag-inom D3 Bio.
0: Yonar, Viray, Foro, Telos, Plus.
1: Aga syempre DTX Beauty Soap, aga Klinika Dio Fresh D Roll-On mag-partner manda kung nagapaligos ka mo DTX Beauty Soap para mag-prevent early signs of skin aging tapos kung baho yung kilikili Klinika Dio Fresh D Roll-On ka mo humot 48 hours mapote o na yung kilikili, mahumot ka pa. Di ba? Aga, syempre, extend the food supplement for men. Sa mga mister nga retit, ag-surrender sa handa ka ng mga misis at ang partner, mag-extend food supplement for men. Nga may sangkap nga makarot at glabawaska, nga kilayang nagpapaskog itin yung libido sa inyong gawas, nga ni mag-extend food supplement for men. Ha? Tanan nga mga produkto, suplemento, mabakay magitaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga nahamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Barato na, aga syempre epektibo pa.
3: Wow!
1: Well, sa tonyo pagliliba, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo bukas Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. O so yun si Dr. Robert Empinado, avail o libre nga check-up, agbakay ka mo at suplemento. Mga K5, instead niya bayad sa doktor inyong kwarta, libre una. No? Baka niya lahat suplemento na konsumo niyo pa, nagmayad pa ka mo sa ginabatsyag niyo nga, bagatian.
0: Yonar, Viray, Foro, Telos, Pablos.
1: Kapot at oras, magkanangadlaw it Biyernes. Next week, kumang kita manghilibati, mga K5. Maga siyempre, sa supervision, kumalwan mabuot, very generous, chief executive officer, Manager. Amon ka rin nga CEO, Bossing Doc Ramil Uy. Station Manager SM Gloria Villas Manyo. Inyong anchorman K5 Yonad Viray. Aga para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa Galibo. K5 News FM.
0: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Checklist data, Sir Kevin mo na.
2: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin coconut oil.
1: Nga ma D3 Bio ka, hindi ka
2: may D3 Bio D3. Ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot silingon.
1: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
2: tayo
1: Bio?
2: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio, ang akon nga ginakaon, masuslangid sa akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
1: Ang sangan. D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
3: nga D3 Bio ang akong gusto over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala pwersa. Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Sa so, nguna sir boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy, D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
3: Correct
1: na nga gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
3: mana,
1: ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
4: Bio. Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
1: because
3: Bio.
1: Because the ketones in D3 Bio gapanami sa imong mga paminsaron.
3: Correct.
1: Biska nag-edad ka 90-shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kay kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
3: Ay, hindi.
1: Ang sikreto, D3 Bio. Bio. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, sir boy?
3: Oo, ah.
1: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
3: America. Ang raw materials na.
1: Pero
3: station.
1: Ang BCO halin sa aton.
3: Kay
1: ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
2: Halin sa
1: So lain gid kong nakatandim ang suplemento sir boy.
3: Correct.
1: Dako nga bagay especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
3: Correct.
1: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, makabuti ka.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Mag-joy ride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, mag-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay kagidi ah!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend love.
3: Extend!

0: Sinatirang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty-C.
4: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty-C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: 1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay. But before anything else, gusto ko lang pabalo sa tanan. Dapat ang ating obligasyon, Blakadaga, dapat mag-take kita DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sininga aga sa informasyon sa ikayong lawas, istoryanta mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Kagupod natin sa atong programa, Sir Kevin Bigay, ang gwapo, makinis, mabango. Kagupod naman natin si Sir Boy Zulweta. But before sila maghambal, i-greet ko lang anay, ang gusto gin mapag-greet sa akon sa Kapihan dira sa Barangay 35, oh. Si Ilma Batubatan, si Lynn Ramiro, Ronnie Del Prado, kaya ang iyang asawa, of course, si Cherry Lang. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sir Kevin, ano ang aton mayo sa aga sa sininga kagahon?
2: Yes, mayong aga, Engineer. Siyempre, yung mayo sa aga, kay naka-DTX 500 na ko, naka-Mighty C,
1: of course,
2: naka-D3 Bio, kag naka-Clinica Spore Biotics, kumplito, ganyan, Engineer. Kada aga, no? Kag siyempre, sa mga suki natin nga tigpalamati, mayong aga man sa inyo, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters natin, K5 solid supporters, no? Kabay pa, nakatumarman ka mo sa inyo nga mga paborito nga food supplement, kag nakakape man ka mo, no? Ang aton yung mga DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Okay.
2: Siyempre, paborito nila nga kape. So, para sa topic natin, Engineer, sa aton DTX 500, kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan, ang silent inflammation nga ginatawag.
1: Medyo kabaiktaran isang walwalan nga inflammation. Sir Boy, mayong aga sa imo.
3: Mayong aga, Engineer, mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tang, of course, KSS supporters and slow labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyo ng lawas. Kaya mali Sir Kevin, naka DTX 500, the super antioxidant, ang gapahubin sa aton silula, ang gapotikta sa aton sa silula, ta against kinatawag natong nga premature aging. No? So, importante na. Dapat we should age in the right way. Hindi tayo dapat nga i-accelerate, ipadasigon ang pagkatigulang ta, no? Dapat may tagapugong ti amo nang ginaubran ni DTX 500. It prevents oxidative stress in promoting, ha, ginatawag natin nga premature aging. So gadasig ta kon tigulang kung gaugtas ka permi, stress ka permi, ha, kung bisyuhan ka, palapulaw ka, tanan-tanan na mga factors nga ina nga amuna gapatigulang si mo ang sabat antioxidant. Ang DTX 500 pinakakusog nga antioxidant in the market today, in our local market, no? So hindi magdipat mag DTX 500 ang paaman gapanubo pang imo blood sugar kay magyatawag nga Charantia Extra. Amo na yung nami git sa DTX 500. Damdamo Pilipino nga diabetic, no? Ganubo ang blood sugar kung naka DTX 500. Mag Mighty C man, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Sang imo lalo na sang imo immune system pa makabato sa ginatawag ng mga anomalies, mga anomalya nga alin sa mga mikrobyo o alin sa ginatawag ng mga tumor, alin sa ginatawag ng mga cancer growth, no? Ang maka-react dayon ang lawas mo kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paama naming skin, ha? Gaputi ka, and kadamo-damo pang ginatawag nga side effects or good effects ang ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye care, mag-eye care gold, no? Kung gusto nyo ma-maintain inyo 20-20 vision, o kung gusto nyo hindi na mag-lubo o magtaas ang grado sa imo mata, ha? Mag-eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extra, nga gahatag support and nutrients sa imo mata para ma-maintain mo ang imo eye health, no? Parisan ta sa ginatawag nga eye care drops pang tinlo sang aton mata. And of course, kung tatang kaso busip on kay lanat dala sang mikrobyo, kagadali ka mag-ayo ay mag D3 Bio.
1: Okay, okay. Salamat, good morning sa tanan-tanan. Kag istoryanta sa sining aga, ang silent inflammation, may mga causes man sini Sir Kevin. Like for example, ining mga obese bala, tidra na ga sugod man ang silent inflammation. Bagkaon sa mga ultra kwan processed foods amo man ini mga friends and relatives. Sir Kevin, gusto ko detalye na information about sa silent inflammation.
2: Madamo gid nga salamat engineer no. So ang aton nga topic ko subong amo ni siyang ginatawag naton nga silent inflammation no. So daw hindi masyado common.
1: Oo.
2: No, talagsa lang nila mabatian engineer. So, gintawag ta ni siya nga silent inflammation, no? Kay amuning tago nga kontras ang aton nga lawas, no?
1: Aha.
2: Kaying ano gali, no? Kangay, ang silent inflammation, no? Do hindi bala ya kangay sang hilanat, sang pilas. Once may hilanat kag pilas, mabatsyagan mo gidayon.
1: Correct.
2: Ang ginatawag nga inflammation. Pero ang silent inflammation nga engineer, wala na saya obvious nga simptoma. Hindi mo na siya mabatsyagan. So, umpisa.
1: Kaya kung hubagya, gapula, nagamot-ngot, ano gini na yun, nagainit, o.
2: So, pero sa sige-sige, no, sa lawig na tinion, nga sige siya, ano na, inflammation.
1: Pabalik-balik.
2: No, pwede niya maapektuhan ang imo kabukusan nga health condition.
1: Aha.
2: So, muna siyang aton nga i-discuss. So, una, ano bala ang inflammation engineer? So ang inflammation hindi gini siya purely negative.
1: Okay.
2: No, kwan kay kaya sa matuod nga sugilanon, no, ang inflammation isa ni siya ka natural defense ang aton lawas.
1: Okay.
2: Example, aksidente mo nga na pilas or na nakihad di mo nga tudlo sa nakihad galuto kada ginkagat ka sang insekto.
1: Okay.
2: Or
1: napasok kami.
2: Hilanat ka.
1: Uh-huh.
2: So that are ang ina ka mga bagay, amo na sila mga sinyales ng inflammation engineer. Kay once na napilasan ka, gamot-ngot,
1: okay,
2: nagapula, mm-hmm, mainit, nagahubag. So that is inflammation. Isa yun na siya kapamatuod nga ang imo immune system nagatrabaho.
1: Nagareact.
2: Nagareact siya, which nag-trigger sa ginatawag nga inflammation, no? So, ini nga process, nagatugas ang redness, nagapamula, mm-hmm, nagainit, nagahubag, kag nagangot-ngot siya engineer. So ang tawag sina is acute inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Siya nga mga experiences, ginatawag na sila acute or lipot lang nga tinion nga pag inflame, no? So, kung wala na, engineer, kung wala ang ginatawag ng inflammation, aton lawas, mabudlayan mag-recover sa ginatawag ng mga injuries kag mga infection.
1: Correct.
2: That's why importante man ang inflammation sa aton lawas only in a short span of time. Hindi na siya dapat maglawig.
1: Kaya nga aton mga fighting cells dito na ma-focus dayon, mm-hmm, sa mga nagakuan mo.
2: So ito siya engineer, no? May duwa ka klase sang inflammation, ang acute kag chronic. So ang acute amo ni siyang short term nga nagabulig sa aton lawas mag-recover after sang injury or infection. Kag once naka-recover na ta or nag-heal na, ang inflammation nagadula.
1: Mm-hmm.
2: Amo na siya ang characteristics ng isa ka-acute inflammation. While ang chronic inflammation or low-grade inflammation nga ginatawag, amo ni siyang nag-persist, nagalabot, binulang, tinuig.
1: Gadugaya?
2: Yes, engineer. So amo ni siya ang ginatawag naton na silent inflammation.
1: Okay.
2: Kay nagadevelop ni saya sang wala sang obvious nga symptom.
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo mabatsyagan. So kadam-an nga mga tawo hindi nila ma-realize nga may inflammation gali sa ilalawas nga nagakatabo. So mga research nagapamatuod nga ang long-term inflammation is associated ni siya sa pagdevelop sa mga chronic health conditions, kaangay sang pagtubo sang tumor tissues, cancer cells.
1: Aha.
2: No, amo na siya engineer. Nga naga-trigger sang nagaguba sang normal inflammatory balance sa aton nga lawas. So, ano ba lang mga bagay nga naga-trigger sang ginatawag naton chronic inflammation or ang silent inflammation. So, una tagid lang tawon,
4: aton nga daily lifestyle, engineer.
1: Okay.
4: So ano ba lang problema sa aton nga daily lifestyle? So nagasugod ina siya sa small unhealthy habits nga ginasulit-sulit mo obrahon kada adlaw.
1: Ano pagkaon, yan? Pagkaon na bisong mga processed foods.
4: Sakto, git engineer, number one gid na, no? Highly processed foods or sugary foods. Kag syempre ang ikaduwa, lack of regular physical activity.

0: ang obese, excess body fat.
1: Okay.
0: Kag ang ikasyam, exposure to pollution, no? Amo nang mga sa aso sa tabutso.
1: Okay.
0: Mga pollution na sa. So ini sila engineer nga mga factors.
1: Pollution mo na, Sir Kevin, kung napalibutan ka sa mga ining walwalan ba lang chismisaw?
0: Okay. Yes, engineer, that is also considered as pollution. Kaya nga, gina-stress niya ikaw.
1: Okay.
0: So, it's a matter of mindset na lang, no? Nga kung sapakon mo na sila, wala ka man may makuha.
1: Correct, correct.
0: Benefits nila. So, ina sila, engineer, nagapataas ang ginatawag naton nga oxidative stress. No? Nga naga, ang oxidative stress amo ni sa ang status nga kung diin ang free radicals mas damo pa kumpara sa aton natural defense
1: mga fighting cells
0: against,
1: naton
0: o against free radicals ang antioxidant. So ano ining mga free radicals? Paminsa ron tayo ning mga free radicals mga ano ni sila the wild, no?
1: Uh-huh.
0: The wild ng mga molecules. So during normal metabolism, ang aton lawas nag-produce ang free radicals. Example, gawa, kalkuli subong engineer, nag-produce ko free radicals.
1: Correct.
0: But then again, pwede pa ginamagdamo ang free radicals once mag-gawa ko di sa aton studio.
1: Okay.
0: Mainitan ko, makahaklo o aso.
1: Aha.
0: Tapos, butang tabi, may unhealthy lifestyle ko. Wala kong exercise, pungko ko. Tapos, akong nga sudan, processed food pa. So, pwede na siya, engineer, nga mag-dubli pagit ang free radicals.
1: Ang mainit nga pagmamahal ni Mrs. siya, makapalain.
0: At lain
1: na iya. Iya.
0: Free na iya nga antioxidant yung engineer, no? So, ina sila, nag-create ng too many free radicals. That's why, ang cellula mo nagkakaguba, engineer.
1: Okay.
0: Kagdira, nagasugod ang ginatawag naton nga silent inflammation, hindi mo siya mabatsyagan.
1: Okay.
0: Mabatsyagan mo lang sa, kung lala na siya.
1: Luhya ka na?
0: Mm.
1: Uh-huh.
0: So, paano natin mabuligan ang aton nga lawas, engineer? Siyempre, engineer, no, kinanglan ta suportahan ang aton kabugkusan nga lawas. So, ari mga simple nga steps, kaghapos lang ginimuon. Una, ginasulit-sulit ha, kaon sila prutas, kag utan. Kagmas pilion nila, kaunon ang mas masustansya nga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaon, kaon sang chichirya, sa mga, di, mga ano na, pastry, kagsang ano ni, mga soft drinks. So, amo na dapat, engineer, kag mag-exercise sila regularly, hindi sila magpulaw, hindi sila magpa-stress, inom damo nga tubig, no? Saktuan nga tubig, at least 8 to 10 glasses. Everyday engineer, kasi syempre likawan ang mga bisyo, kag i-maintain naton ang healthy nga timbang, no? So pwede nyo gamiton inyo cellphone kag internet para mabalaan inyo nga BMI.
1: Pero ako, Sir Kevin, balo ko yang may bisyo ka ning exercise pero may sa gym. Hmm. Okay na ya, positive na ya.
0: Yes, engineer, positive gid na kag good for your mental health pa. So ini nga mga practices, engineer, is foundation sang good health, no? Kag syempre, may ara kita sa suplemento nga nagabulig sa aton sa pagsugod sa aton nga healthy habits.
1: Mm-hmm.
0: Amuning aton nga antioxidant. Kag ang antioxidant, makuha tayo na sa DTX 500. Ang antioxidant, isa ka natural nga depensa sa aton lawas nga nagabulig sa pag-neutralize ang free radicals nga nagatugas ang silent inflammation sa aton lawas. No? So, kung busy mo lifestyle, sako ka, or you are stressed, the more kapag dapat magsuplemento sang DTX 500, ang superior antioxidant na may B-sugar, sugar cane extract, kag ampalaya leaf extract. So, ini sila nga mga plant-based ingredients naga-provide sa aton sang antioxidant compound nga naga-suporta sa natural defense sang aton lawas against oxidative stress kag maging parte sang aton nga healthy lifestyle. Kag always tandaan, engineer, no? Ang DTX 500, mas effective ni siya kung partneran mo sang good nutrition, regular nga exercise, kag enough nga pagpahuway. Kasi syempre, hindi nila pagkalipatan, engineer. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, kaya ang Mighty C Alkaline Vitamin C, isa, nagahatag sa aton sang sodium ascorbate or buffered form sang ginatawag nga vitamin C, nga mas ano siya, gentle.

0: imong stomach, no? Hindi siya magtugas ang hyperacidity. Kag nami man ni siya engineer kay ang vitamin C nga ara sa mighty C is also considered as antioxidant plus naganami pa imo nga immune system kay ginapabakod sang mighty C alkaline vitamin C imo immune system para sa pag-respond sa ginatawag nga silent inflammation. So atong gipermitan daan, no, wala sang bulong nga maka bulong sa unhealthy habits.
1: Correct, correct.
0: Maski ano pa na nga bulong, maski pinakamayo nga bulong, kung hindi mo pag-untatan imo unhealthy habits, hindi ka mag-ayo.
1: Siyang tinabungos pa da yung mga suplemento.
0: Yes,
1: sa
0: engineer. So, ang pinakakusog, pinaka-epektibo gidya nga bulong sa tanan, engineer, it's a healthy lifestyle.
1: Correct.
0: So, kaon sila balancing nga pagkaon, no? Masustansya nga pagkaon, exercise, tulog, manage ang stress, kag syempre, partneran gid, sang DTX 500, kag Mighty C Alkaline Vitamin C, para hapos ang pag-build sang healthy lifestyle.
1: Okay, salamat Sir Kevin sa mga informasyon. Gayong yung ginunga itong mga tagpalamati, kinakita nila yung makabuligid, makahatag informasyon na maproteksyonan nila ilalawas, pinagi sa pag-take, sang ining DTX 500 of Dancing Mighty C. Okay, dugang ta, no? Ano naman ang mabulig sining aton nga D3 Bio para sa overall health? Sir Boy naman ya, no? Sa talk ni Doc ni Sir Boy.
2: Thank you, no? Sa this talk ni Doc na sang D3 Bio, let's talk about wounds. Uy, pilas. Uh-huh. Oh, damo ni ng pesky engineer. Sugatan ang puso si Nipon. Damo ni... Damo.
1: May harap pilas nga hindi mapali-pali.
2: Hoy! Ang ato nyo sa yan, yung mga pilas, yung mga minor, mga minor wounds, yung mga pilas, yung adlaw-adlaw, ma-experience, hindi man adlaw-adlaw. Lalo na sa mga tao nga prone, nga mapilas, like harap nyo sa kusina. Permisa yung tawag ng mga ubrang ang mga delikado, no?
0: Mekaniko
2: mga muna, oh, nan, no? So, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Well, there are two parts na makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Number one, you take it orally. Ay, kung ako D3 Bio, napilas ko, inom ko D3 Bio, no? And the second one is to use it topically. Uy, makuha ko D3 Bio, buslutan ko gamay, putang ko to sa akong pilas. But, we need to know how to use it. So, subong sa D3 Bio, let us know how can D3 Bio help in healing your wounds, no? Number one, syempre, ang aton instinct niya, imnon ang D3 Bio.
1: Correct,
2: no?
1: Pero pwede manggali yung sagwa lang, topical.
2: Mm-hmm. So, una-una, ya, imnon mo D3 Bio. Example lang, sa kusina, kiyad ka to si Buyas.
1: Uh-huh.
2: Ha? Pong ulo mo, din-diin. Inapaminsan mo yung si engineer, albaw, ay, gulpi lang. Napilas ka.
1: Uh-huh.
2: Ay, uy, napilas ko. No, so, ano yung mo? Number one, kid? Ay, ugasan ang pilas.
1: Correct,
2: na running water, no? Running water, gidya. Or, napasok ka.
1: Uh-huh.
2: Ha? May napisikan ka mantika. Ano man una, brown, amo magyapon. Ha? Running water. Kaya magbalik ang, ma-stop ang burning. Because remember, kung mapasok ka sa mantika, kag hindi mo papatugnawon ang imo skin, the burning still continues.
1: Correct.
2: So, kailanlan, butangan mo siya, saan ginatawa, i-applyan mo siya sa tubig, mga 5 to 10 minutes, para magbalik ang iya temperature. Then, you apply what you need to apply. But going back.
1: Ang ibang Sir Boy, na butangan ice bala, or inyong kamatis,
2: It's the same goal, no? Sang ice kag kamatis, gina-stop niya ang burning.
1: Correct.
2: Burning, abi mo, kung sikan ka mantika, kag ginawaskli mo itong imukamot, abi mo, tapos ng burning, it continues.
1: Okay.
2: So, mabutangan mo dahil yung ice kag tubig.
1: Nag-penetrate pa?
2: Gasige pa ng init sa sulod, no? So, going back, no? So, napilas ka. Napasok ka. Inom ka D3 Bio. Why? Ang sikreto sa D3 Bio, if taken orally, among maniginaliwat-liwat, ang gitawag niya medium chain fatty acids. These medium chain fatty acids, contains ang ginatawag natin yung mga antimicrobial properties that protects your wound from further infection. Olali, ha? Olali, anin sa sulod, the protection comes from within. Anin sa sulod sa lawas mo. So, hindi nga mga medium chain fatty acids, ginahin mo nisang lawas na into monolurin, hindi nga monolurin nga ini, amuni maprotekta sa imo pilas from within.
1: Okay, huh? Okay.
2: So, number one, protection. Number two, you clean your wound. Tapos na to, natinduan mo na yung imopilas. Nabunan mo na. Ang imo burn to, napabutangan mo na tubig para magbalik sa normal temperature. You apply D3 bio. Ha? Kwa ka sa D3 bio, kwa ka sa tinlo nga dagom, o itoslokon mo, dakag i-apply mo. Ini nga proseso nga ini, what does D3 bio do? D3 bio, first and foremost, apply anti-inflammatory agents.
1: Okay.
2: In the form of ferulic acid and vitamin E. These are specialized antioxidants. Bamboo antioxidants. Every antioxidant has its own purpose. Mm-hmm. Ini ang ferulic acid, ining vitamin E, nga makuha mo sa D3 bio, they are skin specialists.
1: Okay.
2: Ilag niya, kumbagaya, expertise is to maintain and repair your skin. So, pag-apply mo sa D3 bio da, ini nga ferulic acid, ini nga vitamin E will do its job in promoting, gatawag naton, nga sakto-sakto lang nga inflammation. Again, inflammation, kambalin Sir Kevin, is important. It enables your body to repair itself, to corral that site of injury. No? Yung ginaamon lang yung basang inflammation.
1: Kapag kung may mga inflammation, dira nag-aaway na nga.
2: Nagpadala. Nalawas mo sa immune system.
1: Correct.
2: Oh. So, anong pagiging oblan ni D3 bio? D3 bio, specifically lauric acid, no, will activate your fibroblast. What is your fibroblast? Fibroblast is the part of your bone and that produce collagen, no? Ini nga collagen nga ini is used by your body to stitch up your wound. Amo ni ang gapatapik liwat sang imo skin ang gitawag nga collagen. Ti ang lauric acid nga na sa D3 bio, amo ni ang ginaobran dia ginapatapik na liwat ang imo skin padali magayo. Remember, your skin will do its best, no? Ang aton lawas to basically repair itself because your skin is the physical barrier between your body and the physical world.
1: Mm-hmm.
2: Meaning to say, your skin is your armor. So that's why, amuni ang mga repair system sang aton lawas when it comes mga pilas ka. And D3 bio accelerates those repair system, those fibroblasts, those collagen, and supports it with its own superb antimicrobial properties. No? And hindi pa nagkulang ginduangan pag isang iyaman niya own skin specialist ng antioxidant like ferulic and vitamin E. No? So di mo makita nga ang D3 bio, namigid sa imo skin if you know how to use it. Remember, pag burn, pag yutay nga, hindi yung sulog-sulog kagid ha,
1: uh-huh,
2: minor burn na mga pisik-pisik lang sa mantika, napasok ko lang sa posporo, mm-hmm, o ano, kalanlan, ibalik mo gid sa normal temperature ang imo skin. Pagyan mo gid tubig. O si engineer pa, kamatis, dami mo ng kamatis, rich in vitamin C na, no? Apply mo da, or ice. Ang goal is to return the skin to its normal temperature. Then, dira ka palang ma-apply sang imong ginatawag nga D3 bio.
1: Applicable mo na, Sir Boy, sa mga babae, lalaki, hampang kalayo, bila?
2: You want to be burned? So, ang punto da is, ang D3 bio helps you with your wound healing. Pero ang pinakanami kita, you take D3 bio every day nung may pilas ka. Because you basically help your immune system. Hindi lang help, you have a second immune system fighting those microbes that might go inside your wound. Correct. I remember, a brain skin mo, meaning to say, prone ka sa infection.
1: Correct.
2: That could be a point of entry sa mga tawag naton ng mga harmful microorganism.
1: Kagdamo kita sa skin naton, damo kita yung harmful ng mga bacteria, Sir Boy.
2: But they stay organism there.
1: Uh-huh.
2: Kikula buslot ang imong skin, hindi siya kasulod.
1: Uh-huh. Okay.
2: And remember, your neutrophils, no? your foot soldiers of your body, gabi na silang patrol, lalo na sa mga skin area mo. That's how important your skin barrier is. That's why, kung magpilas, hindi magpanic. Number one, hugasan ang pilas. Ha? Sang niyatawag nga antimicrobial soap. Kung may DTX sa beauty soap, kamuda, putang ano na, may BCO man na. No?
1: Okay.
2: Ha? Pag naugasan na, nagdula ng higko, ay ipat, no, kag putangan mo sang steril nga ghost, kag putangan mo sang imong na antiseptic. You could also use D3 Bio as your antiseptic, no? And amun yung kanami sang D3 Bio, abi mo pang kontra lang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Uy, when it comes to wound healing, gili, ara man siya, makatag man siya sa potassium mo. That's why, talang yung mga balay, dapat si ilan yung medicine cabinet, may hala kagidya D3 Bio.
1: Correct, ha? Correct.
2: Pwede mo, number one, kung medyo, why nadala sa sipilyo ang imo bad breath, pwede mo na siya, pakatatlo.
1: Mag-ural?
2: Usawin mo ni as mouthwash.
1: Uh-huh.
2: Palibot-libuton mo ni sa imo, patay ng bad breath ng mikrobyo, patay pang mga mikrobyo that causes tooth decay.
1: Inang ginambal mga oil pulling?
2: Oil pulling.
1: Uh-huh.
2: Tapos, question to sir. Tapos na namon, oil pulling, ano na namon?
1: Tunlon na.
2: Pwede gapon tunlon. Kay ina, labot nga imo manalaway, ina nga D3 Bio nga ginpalibot mo sa lawas mo asay mo ba nga gin oil pulling mo imuon pa na sang imo lawas into monolorin, ha, 200 times better, ha, than lauric acid to basically help fight those harmful microorganisms. That's why nga tawag ni naton ang D3 Bio the super food supplement kay simple perfect ang nga tawag nga gift of nature, no, nga kalin niya sa lubi. Ang lubi, madugo naman ano ka persistent, ha? Do kung sa bagyo lang mabato ni sa kawayan, ha? Correct. Sa ginatawag ng bato sa bagyo.
1: Ang strength niya, no?
2: Ang strength niya. And the fact that you could use from the roots hasta sa bunga niya, hasta sa dahon niya, ang kamayuhan ginatag sa tao, ang pinakagabi nga gift, it's oil. Lalo na kung kabalo ka maghimo sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, ang pinakapremyado nga BCO, amo nang ara sa D3 Bio. That's why gaayo ka kung gainom ka sa ginatawag nga D3 Bio. So kontra pilas, kontra mikrobyo, ha? O gusto mo lang nami ang ginatawag nga overall health mo, mag-inom adaw-adlaw sa ginatawag nga D3 Bio.
1: Okay, no? So kinanglanong gid, pro speaking sa mga bakterya bala sa atong skin, may solusyon man kita. Ining aton nga DTX Beauty Soap. Kamalo ka ang skin naton, first line of defense na sa hambal sir boy. Nagabulig man ini, protect sa aton nga lawas. So dapat healthy nga aton skin. Dapat tinlo perme para nga makahimo siya sa hilimuon para magprotektar sa aton nga lawas. Ang skin ang muning pinaka the largest organ. Sa ato lawas,
2: engineer. Dapat naka DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap is your all-in-one soap. Antimicrobial na, may beauty properties pa. When it comes to antimicrobial properties, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya ng fungi and bacteria that causes skin diseases, mga anbun, psoriasis na, ay amat-amat na kakas, even your pimples. Kung ga, DTX Beauty Soap katungos ang VCO, no? Ang VCO nga ini, kaya man tap naon, ang ginatawag nga body odor. So, kung naka DTX Beauty Soap ka, kampiyon na ang imo skin health. Giduwangan pag isang beauty properties, nga pa-pain, nga pa-puti isang imo skin, and guava extract. Extremely rich in vitamin C that does not only whitens your skin, but also increases your collagen production. So that's why, ha, kampiyon gininabon. All-in-one soap. Kung gusto mo momot ka na, hamis ka pa, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Pero protection man sa ilok, Sir Kevin, inang medyo ma-cloudy lang ilok, itom-itom na. Sir Kevin, ano ang ara sining aton nga Clinica Diofresh nga ang 48 hours may hakatag sa protection sa aton?
0: Yes, may ara kita, engineer. Duha kapilian pag-abot sa aton nga kilikili problems.
1: Uh-huh.
0: No, pwede Clinica Diofresh kaga Dio Glow, no? Ang Clinica Diofresh himo sa tatlo ka natural ingredients: castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga may antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs. Engineer, ginapatay niya ang germs nga nagapabaho sang imo nga kilikili. So kung gusto mo layo ka sa body odor, mag-klinika Dio Fresh, pero kung problema mo ya, engineer,
1: itom,
0: no, ang imo
1: nagalagom,
0: kile daw guma ka itom,
1: nagalagom,
0: no? Dapat Dio Glow, no, kaya yung Dio Glow, may ara, ini mga active ingredients, nga, nagapaputi, or naga, pamat-amat whiten, sang imo nga, kilikili, no, kad gentle pa siya sa imo nga panit sa kilikili, para hindi magtuga irritation, kag syempre, kapatay man sang germs, nga nagatuga sa body odor, engineer.
1: Correct, correct ka. Pero ako ya, kadaga ya, isa ka protection ko ya, ning DTX Coffee Mix, na may gijisirkibin mo, ang aroma ilang bala, ang sabor niya, ang katamis nga, kanami iablang nga pagkatamis ya, Sir Kevin, pag ang baho, bo, kinanglan nyo magtilawan gid ining DTX Coffee Mix, manami na kung may problema kaya inatinloan nyo man yung mga sulok-sulok mo kaya may aral sa nga chia seeds nga nagatinlo amo ni hambal per me kung naga coffee mix dita detox coffee mix ka nagakapi ka na nagadetox ka pa.
0: So it's the best way, engineer, to start your morning pinagi sa pagpangapis ang DTX Coffee Mix bugana sa antioxidant kag may chia seeds pa nga rich in fibers, no? Pero kung gusto mo ya nga ma-enjoy ang kape, no, despite sa imong blood sugar level nga gataas, no, DTX Premium Coffee ang akong gina-recommend sa ila, engineer. Kaya yung DTX Premium Coffee, duwa ang source ng antioxidant, DSE, Kaganoderma Mushroom, no, may araw siya ergothionine pagid, nga additional protection or additional natural defense naton against free radicals nga nagatuga sa premature aging kag inflammation. Well, syempre, ang iyang sweetener, engineer, is stevia. Ang stevia, ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape, no, nga wala sa pagtaas sa imong blood sugar level. Kaya ang stevia, natural sweetener. So, kung ikaw may diabetes, kag gusto mo ya mag-inom sang kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imumood, stable imumood, layo ka sa stress, muok pa imutulog, kag permi kag relax, mag prebio coffee. Kaya prebio coffee, may probiotics nga naga hatag sa aton sang happy hormones, engineer.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung probiotics naman, may problema kabi sa imo nga chan, no? Butod-butod imo chan, hindi ka matunawan, constipated ka, or ginadiarrhea ka, or as well as may ara kasang ginatawag nga urinary tract infection nga pabalik-balik, basi kulang ka lang sa probiotics, engineer. So dapat magsuplemento kagid sang klinika Sporebiotics, engineer. Kay kung gainom ka, kung halin ka sa inom sa pag-inom sang antibiotics, need mo gid liwat mag-inom sang probiotics. So klinika Sporebiotics ang solusyon. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, plus ginupdan pa ini sang prebiotics para sigurado nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics kag para mapuslan gid sang imo lawas. Kay kung patay ang probiotics, engineer, hindi na siya mapuslan sang aton nga lawas. So dapat buhi ya ang imo ginatumar nga probiotics. So para makasigurado sila nga mapuslan gid sang ilalawas ang probiotics, Clinica Sporebiotics ang dapat nila nga tandaan. Kay may probiotics na nga 80 billion CFU plus prebiotics.
1: Okay, pero ang importante man, si Mrs. dapat happy. Ha? Si Mr. Happy man, dapat mayo ang kargada, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Dapat strong.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami isang daloy, isang dugo. Sa kung mag-take us ni, nami ang daloy sa dugo ni mo, Sir Boy. Kagisa pa, makabulig ini-support sa atong respiratory health. Ang makakabuas ka, beneficial ini nga may epekto sa atong respiratory health. Buti nga sa atong nga lungs, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Nag-bulig sa alleviate sa symptoms sa respiratory condition like asthma. Amuning nami man sa aton nga extend food supplement for men. Happy na si Mrs. Kadamo pa sing mga mabulig ining aton nga extend food supplement for men. Kaya tungod may ara sa nga makakaglabuhas ka, nag-support man ini, mag-remove sang mga toxins sa aton nga kulon. Sir Boy. So kinanglan ta ha sa mga mag-asawa dira, mag-extend food supplement for men, labi na gid kung nagaloy-loy na, nagalaylay na kung gusto mag-untay, mag-extend food supplement for men.
2: Mm-hmm.
1: Speaking, sabi sa blood flow, Sir Boy, anong mga rekomendasyon mo?
2: Nami, mano, kung gusto mo i-increase yung blood flow, magpamasahe, magpamassage 2 to 3 times a week. Ha? May budget, no? Ang sekreto sa masahe, amun yung gapanami sa blood flow, kaya makong ginahimasimas kada, ginanid kada, ginapisil-pisil kada.
1: Uh-huh.
2: Pero kung nami, pag ginakong gasolup-sup, ang ginatawag na init sa balanyos mo. Ang balanyos, sakto lang ang init, kagkampiyon ang baho sini. Dapat, naka DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon. Kaya ang ginatawag nga hagod ng pagmamahal. Ang ginahatag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy siniga, it relaxes your brain also, no? So, abang gamasahi ka da, ha, you get the full benefits sa ginatawag nga relaxation na ginahatag sa DTX liniment oil. Lalo na kung pwede mo sa kung may biyahe, hilo ka, galingin ang ulo mo, pero may pwede mo na rin simut-simutan ang itatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet happy birthday to my cousin, no, kay Dr. Yonel Gulingo, and good morning man siya wife kay Dr. Tet Gulingo, no, and sa akong nga tawag mga pakaisa ko da sa Escalante kay Dr. Marian Tan. Mayong aga sa inyo.
1: Wala ta oras, Sir Kevin, Sir Boy.
0: Yes, para sa dugang nga informasyon about sa amon nga mga produkto sa Klinika Delta na Tibok, kung di ini mabakal, magkato lang sa amon Facebook page sa Klinika de Alternativo. So, ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo, wala sambulong nga epektibo kung unhealthy lifestyle ka Japon. So, para the best gidya nga bulong is your healthy lifestyle. So, ato ang lawas tamligan, balatian likawan.
2: Okay. Hindi magipat mag DTX 500 adlaw mag Mighty C the Alkaline Vitamin C for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, no? And of course, kung tatrangkaso, ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio, no? Ako si Boy Salweta, ngambal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Ngayon, salamat man sa inyo pag-upod sini nga programa yung biyat ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, ang atong nga VP, Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, kag ang atong nga Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao nagasiling, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa atong tanan.
3: This is K-5 News FM, your official news and music station.
4: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisiko!
3: K5 News FM,
6: championing the lives of the Filipino.
4: Kagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalising Ko!
7: Kagalain pagidya, may nag-text pagid si imo. Naghambal nga, I like you. Kagangalan, Lando!
8: Animal,
5: Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gagalik eh. Giningadlan ko sa mga lalaki ang ngalan.
7: Anong ginakumad-kumad mo da?
5: Ang mga nag-text na sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
7: Bakod may mga kumpare mo no? Kito mga babae kun mag-text.
5: Abo kina ya si paring Berto, si paring Elmer kag si paring Lando ah.
7: Oh, lamo chupitere.
5: Ara, seri sadya ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Boss? Hmm? May pamangkot ko, boss.
1: Ano naman, Ramon? Daw kada adlaw daw may breaking news ka.
0: Juan, boss. Ayan, may impeach si Vice President Sara.
1: Boy Ramon, hindi ta masigurado kay may proseso pa na kagang Senado ang may papel sa paghusay.
0: Pero boss, para sa akong daw ma-impeach, gid. Kabalo ka kung nga, boss.
1: Nga.
0: Kahit di grabe da ng suhulay daan sang minalita nga kwarte.
1: Amulan ng basihan mo?
0: Oo, boss. Kag may impeach gid sa boss.
1: Nga man.
0: May nanugid sa akon.
1: Kag sino naman ang nanugid sa imo?
0: Ang gabaligya bla nga tao, boss. Sikat na sa boss.
1: Sino?
0: Sinong Michael Tabakil bla?
1: Inang gabaligya tao, tapos gabaligya so may kag lumpia.
0: Ana, siya na, boss. Kaya nga, boss.
1: Oo. Oh.
0: Pag inom ko tao, nagambal sa dayon nga, kabalo na siya sa matabo kay Sara.
1: Animal, ang ila gali taho may libre na nga prediksyon.
0: Amo na gani, boss eh. Kag may isa pa ito ka customer, boss, ang taho.
1: Oo. Oh.
0: Nagambal man siya nga, hindi man kuno ma-impeach.
1: Ote, subong, sino ang sakto sa ila?
0: Ay, ambot mo sa? Eh, pareho sila kumpiyansa, bisan wala pa resulta.
1: Tikita mo. Nag-inom lang taho. Ha? Daw abogado na rin kung makambal. Halit gitong taho, Boy Ramon.
0: Hmm.
1: Kay pag-inom lang nila tang sang taho to,
0: hmm,
1: daw sobra pa sila magdesisyon sa mga senador.
0: Ti, ano gid biyang himuon tabi, boss?
1: Dali ka, Boy Ramon.
0: Ha? Mapadiin kita, boss?
1: Update ko kay makadtota sa pwesto ni Michael Tabakil.
0: Mano tato, boss?
1: Mainom ang tataho. Dali ka, Boy Ramon.
0: Ay, wala man tayo nagbayad, boss.
1: Mapasakay lang ta istorya sa mga nagainom taho. Dayaw-dayawon talang silagon nga makalibre ta sang taho, ah.
0: Ah, sadya-sadya, ino. Ah!

Ano ning ginabatsag ko man? Kada gabi hindi na ko katulog. Ang konsensya ko daw may karaoke. Wala untat kanta. Ay, aba. Sa una, abi ko ang konsensya ko. Mapahuway lang. Mausubong kada tulog ko may tingog na nagahambal nga burhog. Burhog. Ginasabat ko man gani nga. Sino na? Gasabat man nga. Konsensya mo ni Rog. Ay, aba. Pagkadto ko sa barangay hall, daw halos ang tanan niya tao gatanaw sa akon. Habi ko gani, sikat na ko, kay ginatulok nila. Kigali ka pamangkot sila nga burog, saan o pa mauntat ang kinawatan niyo sa barangay? Ay, aba. Kalahin gali kung konsensya mo na kontra mo, no? Hindi agad kagliya pagpatulugon. Ay, kalahin gali kung may salakas pumuluyo. Kahit yung para sa ila, ginakadi panahamon eh. Ay, aba. Pero ayan, si Magdalena, kag si Kapitan, ginakonsensya man ha? Kaya nga ka nami, man niya sa ila mga tulog. Si Kapitan nga ni tulog lang at tulog. Ano man, wala na sila ginakonsensya? O kung mga kabala, naging lang na sila ya? Sadya-sadya, ino? Ay, aba.

0: Tí Dân là ba là ba. May là em có ba kịp nga đâm cổ.
1: Khổ á. Em để mà coi em học sẵn sàng đâm cổ.
0: Ano pagi dang dam gomo ka kapiao?
1: Bao grabi pagi. Nadam gohan ko kuno. Ngesa ko piloto sa aeroplano.
0: Ti ano to yan na tabo?
1: Pagpaibabaw ko pa lang, nagmata ko dayon. Kay wala ko galing natakloban ng sudan sa babaw lamisa. Nagbangon ko. Base bla takabon sang kuring mo haw.
0: Kuya, mas grabe diyang ang nadamkuhan kuya nga milyonaryo nako.
1: Wow, tidi na ang kwarta mo?
0: Mabalik pa ko karon tulog ya eh, kay para nga ma-withdraw kong kwarta. Ikaw ya, ano pagid ang nadamkuhan mo haw?
1: Nadamkuhan ko pagid. Nga hindi, kakuno ka sarang sa akon mag-istorya. Kapin pa pa indes-indes ang istoryahan, hindi kakuno ka sarang sa akon.
0: Pwes, hosto ka eh. Kay sa damgo mo malang na natabo. Kay kung sa realidad, bigaw ka pa ya sa akon, lawlaw ka pa ya. Nagdamgo gani ko nga kumapirde mo ko sa pa indes-indes istorya. Pagdulon ta ka.
1: Nye, wala niya to pangi mo yung anam goya.
0: Sadya, sadya.

0: Show.
1: Ako si Ronald.
0: Isa ka sales rep.
1: So na.
0: Problema, gid ako sa akong body odor.
1: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
0: Pero subong.
1: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
0: Kag.
1: Naghamis ka nagpute gid akong nga panit.
0: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ibus man rimulta. Ari kagali. Ano nang pinakabago sa Senado?
1: Boss Presidente.
0: Oh.
1: Grabe gid ang impeachment trial.
0: Ba.
1: Ang iban seryoso.
0: Oh.
1: Ang iban sige basa sang dokumento.
0: Ti ikaw. Anong obra mo?
1: Gaisip ko, boss.
0: Isip sang ebidensya?
1: Isip sa mga tao nga halatagan tamalita.
0: Abaw! Daw amugin ang pinakadasig na report mo.
1: Boss Presidente.
0: O ano ina?
1: May nalutaran ako.
0: Kagano ina, Ibusman?
1: Duwa ang presiding officer sa impeachment trial.
0: Tapos ano dayon?
1: Ang isa maayo mag-inabugado.
0: O?
1: Samtang ang isa daw paaman sa bubot.
0: Anay ka. Inang doaritos?
1: Oo.
0: Oh. Sinungbot mo si Lingon?
1: Si Boss. Si Senator Ches Escordero.
0: Bah!
1: Siya lang ang nagatrabaho. Samtang si Senador Sherlos Gagwachan daw tawo-tawo lang sa mais.
0: Agoy! Ano? Wala gi siya may ginahe mo?
1: Wala, Boss. Kapamati lang siya sa dibatihay. Base kung wala sa isaligbat eh.
0: O animal. Kanugon siyang malita eh.
1: Siling ko gani mas mayuguro dalanta siya sang drawing book dito ay.
0: Uy, hala.
1: Para samtang ga-impeachment trial,
0: oh.
1: May kulor-kuloran man siya nga drawing book sa tupad ni Senador Ches Escordero.
0: Ala!

0: Ay, tabo ko.
1: Oh.
0: Nakitaan mo naman balang natabo kay Noli.
1: Ano naman, haw? Nagdaog siya sa lutong.
0: At utusaw, gihistorya sa mga batad kagpakinason.
1: Hala, uti ano ambal sa batad?
0: Ambuto, pero doon si Noli wala ka seryoso, gid. Ambal ya.
1: Ano?
0: Kamusta na kamo, mga amigo?
1: Ay, Kagang pakinason niya.
0: Ato, ginpanghalo, kaluka ni Noli.
1: Agoy! Basikon gutom lang siya.
0: Hindi na ginaya gutom. Hindi na ginaya normal ang kakatabo kay Noli. Tabugok.
1: Ati, basikon buang na ginisaya siguro.
0: Amuna na gurong dapat buligan tas ang mga pabulong.
1: Kagdiin ta makwas ang kwarta, gudi pabulong sa iyang.
0: Mapabuang-buang mantaguro para makakwarto.
1: Ay, Ano?
0: Kaya wala man ta choice.
1: Ha? Ti, ibaligat na lang niyang balay ni Noli?
0: Buang ka bala ta bugok kung sadihin ta may star.
1: Ah, mangayo ta balay kay Mayor sa housing, ah.
0: Mangayo ka pa imo yung ginabaligya na to sa bungang balay sa mga gabantay.
1: Ano? At isa dyan sa jagi din, oh. Ay,

0: ka naman, di Borog? Ano, may pangitaon ka na naman?
1: Wala ko siyang pangitaon, Magdalena.
0: At imaano ka man gali?
1: May isugid ko blatan isi mo.
0: Ah, isugid na. Ano pang ginahulat mo?
1: Nakonsinisyan ako.
0: Ano?
1: Oo, nakonsinisyan ako sa mga ginapaghimo, ta.
0: Anay ka bala. Anong buot mo silingon, ha?
1: Ang buot ko silingon, na konsinsyan ako sa mga ginapanghimo at adis barangay.
0: Hala, ang ano nga ginahimo, man?
1: Ang ano pa? Kundi mga kinawatay tadi.
0: Nge, te, kabinipisyo ka man.
1: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga salagid ang ginahimo tay.
0: Nakonsensya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
1: Why, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
0: Amugid na.
1: Ano nga amugid na man?
0: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulokonsensya. Magdugay na, ay. Mangin kabalan ka man sina.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10:02 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa atong top of the hour news. Nagpahayag ita suporta ron na siyang Netherlands sa pagpatalsik kay International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan nga paghihwaton nga butuhan sa New York sa maabot nga Hulyo 24. Kasunod right recommendation it governing body it korte bangod sa seryosong allegation it sexual misconduct kontra sa nasambit kara nga Chief Prosecutor. Si Khan nagpanguna sa pagsugong it kasong crimes against humanity kontra kay dating pangulong Rodrigo Duterte angot sa war on drugs. Sa idaong karaitanang pagpamuno na aresto si Duterte kung Marso 2025 at presente nga nakadetain sa Netherlands. Sapya kara ginapagosyon si Khan sa kaso ko Oktubre 2025 matapos madiskubrihan nga nangin abogado raya it mga biktima it drug war ko 2018. Inklaro man it ICC nga rong posibleng pagkapagos sa pwesto ay what epekto sa kaso ni Duterte nga nakatagana nga ipaidagom sa trial sa maabot nga Nobyembre 30 sa idaong kara it bagong prosecutor. Ag-indra ba ti ano K5 Top of the Hour News? Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasarisaring nga masakit kaparit high blood at diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service, always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Isa ka pila ka maginan?
3: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginabatyan maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500.
5: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakarong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
6: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
5: Mm-hmm.
6: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayag natutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
5: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni Blake balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunutrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
6: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
5: Gusto.
6: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh, paigaligad. Damo, damo.
5: May mga treats.
7: Damo, gidya mga...
6: Refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapay, spouse, food loaded with additives and... preservative.
7: Arang pagid.
6: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag may TC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatyan.
2: DTX 500.
8: Katalina Habagat, sang puro kang tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita.

0: Tapos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin namin, nag-git sa akong mata.
1: DTX 500!
2: You'll be raised.
3: Mm, init sa kadlaw.
2: Mm. Oh. Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag MITC, di pwede ka magka-skin cancer, sir, JP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe, no?
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay, grabe. Did this form cancer na.
2: Mm. Oh. So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
3: Farmer, manguma, construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gituag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Tiyang survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang imo, ano.
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag MITC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom MITC. Nga, mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas.
3: Tema,
2: ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag MITC, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43

0: sa mga tawong na may katarata.
1: Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Subong,
1: nagamaneho na ko.
0: Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio,
2: ang D3
3: yung may Vizio,
2: ang Vizio
3: yung may D3

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, galing nga.
11: Anak, iha, halika nga dito. May sasabihin ako sa'yo.
12: Yes, Daddy.
11: Ano ba yung boyfriend mo? Mabait ba yan?
12: Mabait po. Sobrang mabait talaga, Daddy. Wala kang masasabi sa kanya.
11: Maka-Diyos ba yan?
12: Opo, sobra.
11: Saan ba siya ngayon?
12: Nanon po sa simbahan.
11: Ha? Nagsisimba?
12: Hindi, nagmimisa po.
11: Ay.
13: Estación
14: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imo nga immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala na. Ubus, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, Blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin, continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil, nga number one component sang D3 Bio, kag wala sa vitamin D3. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Ako, nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because this is prescribed by Mother Nature itself. Because ang una, anong gibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga aputi ang lubi.
1: Boy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod lang na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga aputi ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos ta nang Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 5 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

posible pa nga umabot sa dag-on yag 2027 no sa first quarter. Randay karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod ni kay court spokesman Reginald Tungol. Pero kwan dandang spokesperson sa aton karang impeachment court. Agbisan do aton karang House-led prosecutor no kay Congressman Jerbel Luestro. Personally man na ay rana karakuntang purpose nga matapos kita before kurunday karang December. Ay siyempre kung huyap-huyapon matodo 9 months no nga bugan, which is doon do target nga ginistoryahan sa runday karon nga rin-rang prosecution, rin-rang kwan, rin-rang trial. Pero depende man na ron, no? Kaya pero gina-expect nga dapat ay matapos ra. But to trial, ay base pidit ang mag-extend pagit abi. Pro calendar of impeachment it court ay ngani posibleng maabot sa first quarter. Despite the fact nga runday karang mga witnesses ay ginbawasan yun kung aton karang prosecution. Pero tao nga ni kung makwanda ay rin sa bilog sa mga rason kung hamaan it kung nagtaliwan niya itong adlaw, I think 5 to 6 ang days of impeachment trial ay kabaabo nga ginbawas, abo nga gin pang ginpapundo lang, hindi lang pag isa lang to sa atong prosecution at sa atong karang defense para mag paitagom sa ginatawag karang cross-examination. Dahil sa milo ginatanaw ay posible nga maghaba pa kita. Pero anang karang calendar days itong dahil karang impeachment, imagine. Pero sangka witness it nga ginapresentar base sa nakarang pag sa pagtanaw ba per day ay sangka witness bagalihay maubos at pinangutan na ay abot-abotan nakalit diya ang adlaw ta. Ayo ron ay ro sang adlaw halibawa abi. Siyempre kabaabo man dugi na naubos kating abi ngon permit sa purtanan nga ron nga mga objection nga ron. Ha? Din ta ko na mat. Ha? Din dun ka kinatabo naubos taro oras tapos discussion tryon sa proseso at layon. Ay maabot lang kating matod it diyaw ang adlaw karong dinibati matod sa ha? May gani makaragat simpo do. Ah, kun mong gatindog makon do witness nga ra. Obisan nga pungko ka nga gaoyon katingit. Obisan nga witness ka nga. Ah, tamaron katingit pinungko. Ah, gaoyon ka pat pinungko. Tapos ay ano pa? Gaoyon ka pat hinambaron. Pero doon abiro proseso, siyempre, ga-extract kita ito rin dahil karang ebidensya at testamentary evidence rin dahil karang ang mga witness nga sambilog sa ginatawag atong buhi nga witness parang ani sa runday karang article of impeachment nagdikara patakita sa kwan ha sa apat nga rahay dikara pag sambilog pa tarogin tratar nga makara. So imagine na kun imo abing huyapon per quarter apat nga quarter kita sa sangdagon, so matapos so sa ka quarter apat idang tatlo gitang buga no. February, March, April, oo. Mas kuwang-kuwang galing mga up-at nga bugan ay. Pero anang nga dagagan, itong tayo karang for impeachment, article of impeachment, mga kakipay. Pero suno sa aton karang prosecution, aga suno man sa aton karang, sa prosecution in particular, pero pag bawas, kung tayo karang mga listahan ng mga witnesses, ay bukot automatically nga rayang-rayang trial ay makonclude as early. Ay kung naman, tambag ko nga nang kay na, nga bisan pilang bilog ro witness, kung puro tanan, correction, puro tanan, kung baga, objection, ay maubos taratong inura sa puro tanang object na matood. Di baga? Pero sunod sa prosecution, ay reyang mga pamaagi nga rahay, I think kung akong katanaw, pwedeng mahamba naton nga strategy nga ginagamit nanda for other article of impeachment. Nag-reserve sanda kung anda karang mga witness, mga additional evidences.
So sunod ta ka ko aton mismo karang led council itunday karang prosecution kay Congressman Luis Tro nga dapat nga nikunta hay matapos ta on or before Christmas. Agot ko na mangin happy kita sa Pasko. Matod matod simple tapos matod baray. Matod riba naga Pasko matod hay may mga ginatanaw patapis kay sa part abi matod ni Vice President. Hindi ba ta matapos anang kaso nga ra hay simple. I don't know kung manamin ang Pasko. Di ba garo yung mga tanawon? Aga ginambay man ni Castro, ni Luis Tro, nga ro prosecution ay nag-review pa abis sa runday karang mga listahan nga mga witnesses sa remaining nga nga three article of impeachment. Ag kamanaman ro mga development during runday karang nga trial nga kung sa CNN posible nga mag-withdraw pa ro ibapagin mga witnesses sa runday karang presentation it additional karon nga usad nga presentation. Nagtauman ita expression ag komentaryo si Senador Pampilo Lacson nga imo tanga na hina frustrate o nasubuan ta imo sa runday karang manifestation nga ita ato nga impeachment trial ay sunong ani kay Senador Lacson abo kuno nga mga distraction. Nagkakinatabo. Aga rundon, mga distraction, tapos kabaabo nga motion. Sometimes may nagkakatabo nga mga irrelevant discussion. Sa runday karon nga proceeding, tama nga naman. Instead sa mga rayang-arang mga objection, may kunamat may ginasingit abang mga matod, irrelevant matod nga mga pangutana nga kung sa sinhay nagalikya tamatodro. Pag cross-examine ko both ha, ro defendant ag ro defense kama naman do prosecution. Dito mga mere observation ni Senador Lacson sa nagkakatabo nga ra. Sa manaton si Senador Lacson nga ra ay batikan yut ara nga pag-abot man sa ginatawag garang impeachment trial no, maabot ana karang agyan man nga mga experience. Aga siyempre may mga komento man imaw sa mga previous sa makarang panyimpong ra. So makarang ra gina kanyon ba gina mahamba naton gina maximization rong mga witnesses nga proceed karang isa lang sa aton karang impeachment court. Aga siyempre ay kaparte karang ginatawag naton nga speedy trial man sa aton karang mga imbulbado sa runday karang kaso ay siyempre kon mahaba ang mabuhay matapos ro rayang-arang trial ay mahamba na itong nga justice delayed, justice denied na matuod. So, but karang partido rong prosecution nagkatinguha man nga matapos agod masayaran gid rong kamatuuran sa runday karang gin-file nga rang up-at ka mga articles of impeachment ag sa part man ko aton karang vice presidente siyempre anang kinamataron man nga mapadali man. Good man nga malimpyuhan man nung pangagan kung anong ginman dumangin mangin output sa ulihi kung kabilugan kung tayo karang investigation ito nasabitan karang mga kaso. Kayang maabot nga rang Lunes probably ay base mag-attenderan ko no si NBI Director Matibag ay rana ko nung mga appointment nga to mga transaction business aga official transaction travel. Kaya na karang i-postpone nun para mag-attender itong dahil karon nga trial, no? Act as a witness for prosecution. Huwag na pangayo ang animatibag ay respeto ang kuno pag-abot sa ginatawag nga cross-examination na hindi mag-abot sa punto nga medyo bukon at mukumagahay maduga ba do respeto nana sa panel na bigid sa defense, no? Of course. Nga pag the moment nga naga cross examine ako kanabi mga K-5 ay last time may akunta na tanaw arayang si Kwan ba nga to si attorney Kwan nalang anang regional director NBI lotok o kapatas ang bagong tayo abogado man sa defense nga incompetent. Ay, pero gin ribat man imo ko aton karang nga senador judges nga nagapati nga rayang abogado nga rahay may kapasidad nga magsabat abogado nga ni ay paano mahamba nga incompetent mga kakipay
So dahil yung mga sitwasyon ko namat nga nagatuhaw ba pag-abot sa mga cross-examination mga K-5. Galing abi hay gaban abi sa mga abogado nga ra ni Vice President Sara Duterte. Although, in terms of academic performance, kinbang buo sa mga law office da nga kumbaga high standard man da karang rating during that time ko anda nga pagkapasa sa abogasya ag nagabuit mat mga kaso pero mahamba naton nga medyo nubis pagidro iba pag-abot sa ginatawag nga rang trial no unlike amana sa ibang abogado para sa prosecution abi nga ra kay attorney ligutan nga eksperyensyado the way the manner nga mo nga mag pangutan na no ay medyo mahamba na tong 100% gid aga una gidrog na tawag nga manami nga pagplastar ko ana karang argumento or oral argument pag-abot sa mga kaso nga ra mga

0: Paitayad gate nga agahon o otro adlagon sa aton karang mga suki, sa aton karang mga pinalangga, karang tag pagamati. Iya sa kabilugan itaton nga probinsya Taklan, kabukusan nga Banwat, Kalibog, Western Visayas. Bilog nga Pilipinas, world, paitayad nga adlaw katuntanan. Adlaw kita makarang Biyernes, thanks God, pizza DCCT kita. Sa buwan nga Hulyo 2026, mainit. Obviously, mostly sunny day kuno kita. Suno sa aton nga pag-asa mga. That's why nga mainit to aton nga panipo. Grabe gila kainit. Ano raton nga mga mainit nga mga balita? Raton ka nga mga taupang doon nga pag-istoryahan. Iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba makarang adlaw nga rat Biyernes. Biyernes nga edisyon. Balikan taro aton karang anuman sa PNP ha. Sa nagapatayin karang nga manhunt operation itaton karang anuman sa PNP sa kaso nga rat at pagpanggabo nga naguntad sa may barangay Huyaw-Huyaw sakop kung Banwat numan sa nga konsasiin. Hindi pagid masairan kung siin nagapinanago aron dahil karang nga suspitsado nga ra. Eto, I don't know kung magamit pat biktima ra ng karang daywa ka mga alima nga ra. Nabigidan ng mga pagad nga ra. E kung magmaid man siguro, base iputugan pat alima ra. Iputugan parat pagad. E nagagawa ta, medyo gintok-tok tarana karang mga pagad sa paglinabo, kung rin karang suspek. Kung motibo pa makara, ruaton karang ginasayod dahil wasan at mga previous ra nga mga bagina. Iwas ang abi nga may kaso rin dahil karang biktima sa aton karang nga korte mga kakipaib. Dugang gihapon nga balita, market administrator itaton karang nga Kalibo Public Market may reaksyon sa runday karang nga sugat itaton karang nga MMG Aklan naging paabot it mga doktor sa aton karang nga Medo Office sa pagpahalin sa runday karang nga mga stall vendors along sa aton nga nga San Lorenzo Drive iya sa Banwa Karata Kalibo. Duna ay aton karang nga mangin kamano-mano other than si Mr. Noe Pador, aton karang nga market master mga kakipaib. Nag-speaking gihapon ko aton nga merkado publiko, Mrs. Rosella Tampos, rong presidente taton nga mga stall vendors, aminado nga may una karang paksyon sa mga negosyante sa Kalibo Public Market bangod sa natabo karang pagpadayang at reklamo sa aton karang nga Municipal Economic Enterprise Development Office sa pagpasaka ng rata sinuguktan. Ayo taron kung may paksyon dahil kung may una nga ginatanaw sa nakarang leader, may ginatanaw sa nauna karang andang nagapamuno, ay hindi sana magpanguna sa anda karang mga ginaubrang nga mga tikang. Just to respect ro inyo nga mga legal nga inbutuhan nga mga official, otherwise matuod pag nagubra ka maghimo kat panibagong tikang, mahamba natong de facto. O may imong bag-o ta nga hamba naton nga bag-o nga grupo or faction mga kakipaib. Samtang dugang gihapon naton nga pag pagtahupangod ha. Balikan tarunday ka nga kaso nga ra, or yung reklamo nga ra ni Mrs. Magarso. Sa runday ka nga farm to market road ay mo karahay porsigido gid nga magpasaka karat administratibo ka nga kaso sa aton ka nga Office of the Ombudsman. Sa mga dating opisyal nga imbulbado sa runday karang proyekto, agka man naman sa aton karang Department of Public Works and Highway. Pag hindi matatar, ag matawan it sabat, roana nga rang kaso nga ginpresentar, iya sa aton karang programa mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Cahiling. 11 Mbps.
0: Pwede mga nimo magpasaka gihapot reklamo sa aton karang korte. Pagabot sa runday karang ginatawag nga just compensation, sipirado mataro mga administrative nga ra. Huwag may una pagid nga civil liability. Sa aton karang nga Office of the Ombudsman. Libero manami sa aton karang nga sistema yat justisa sa Pilipinas. Kung ikaw agrabyado, kung di mo mabuo ita administratibo or civil, kriminal, o kung di kumatapos maabsito sa kriminal, may remedy pa mga mag-file ka administratibo or civil case mga kakipay. Dahil aton karang pagkatataron iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba, iya sa aton karang programa.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo,

0: 97 Mbps.
1: Aga siyempre, of course, pag iban man kita, itaton karang mga patrol, nga magabasyada man, kanda karang mga preska, nga mga balita man, nga nakayap nanda sa ada karang area of responsibility. Broadcasting kita live, iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor, Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Itkalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang Facebook Live. O bisitahin ninyo rong live programs K5 News Kalibo. Aton nga magmanghod sa guwa, itaton ka nga Pilipinas, sinaman kamo nga bahin kong kalibutan. O feel free na kamo nga magpadaga ko inyong nga mga reaction, opinion, suggestion, recommendation. Minsahe iya sa aton ka nga programa. Aton doon nga pagkapasahon sa kabukusan ko aton ka nga pag-iliba mga K5. Aga siyempre, pwede mo kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa mga nagamonitor man sa andang mga transistor radio, andang mga digital una, may dahil kinyo nga pagpamati. Kabigit sa aton nga mga negosyante, sa andang mga tagsa ka mga stall, Kalibo Public Market, raton nga Kalibo Shopping Center, mga talipapa, may dahil kinyo una nga pagpamati. Ag siyempre sa mga panimagay na nagahikot yun sa makaranga panyimpong ra. Ano man din yung ginakasakuan o iba nagapupahuway na o iba kakabangon pa lang o iba karaga kinatugog pa lang. Ag siyempre of course sa mga busy o bukot busy, may dadkin yung unang pagpamati sa makaranga panyimpong. Sa aton man ng mga tindahan o merkado publiko sa ibang mga kabanuhanan, may mga tienda makarang adlaw Biyernes. Ag sa aton nga mga transport sector man nga busy gid, no? Galing makarang Biyernes sa bingaraw at mga opisina eh. Wag ihapon na uplip ko aton nga gobyerno. Ray ang ginatawag nga compressed work nga raya sa aton sa Pilipinas nga pabilin gihapon. Maraw mga opisina sa aton nga mga government offices hay wag ihapon opisina adlaw it Biyernes. Luwas aberon sa aton nga mga kwan, mga medical facilities, sa aton nga mga responder nga 24/7 naga-duty sanda mga kakipaib. At kama naman ko atong eskwilahan bukod exempted ay. Pero unfair tama ako, dapat ibalik ko ta ako gobyerno ra. Dahil nga rin nga may klase nga nairo mga estudyante. Ayhan para tong gobyerno. Oh, nagatipid ko no, oh, kuno ron. Nagatipid pero grabe ro pag pinanakaw it mga igbao na sa gobyerno nga nagapungko man ah. Sobra pa. Ay tao lang ho. Kabay kun ta matod man nga minatod gid man gatipid. Mayaton nga 27 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. At bago kita magpadayon iya sa aton karang programa, aton ang pabasgun, aton karang immunity sa mga bagatian. Ha? Pinagi sa pag-inom ita mighty C alkaline vitamin C. Makarakachimpong rang usog man do aton nga mga ginabatsag nga masakit kapras kong sipon, obo, trangkaso. Ano una oh, kinangan aton nga pabasgun gid aton karang immune system. Rong mighty C alkaline vitamin C nagabulig katon sa pagpabaskog sa pag-absorb. Ah, abigid ro aton karang mga ginakaon. Aton karang mga ginainom. Agon magadaga it kanami sa aton mismo karang mga cells nga kinangan gid ko aton karang gawas. So may na karang special karang formula maximum nga absorption ro aton nga ron nga mighty C alkaline vitamin C. Atong vitamins may anaman ginatawag nga pagbalanse man sa alkaline level. Kinabalik nga mangin puparehas dong pH level. It aton karang gawas agud nga ni nga mangin manami aton karang ikaangawas ag aton nga kaginhawa atong ginhawa mga kakipaib. Sometimes nakakabatsa kitot mga hormonal imbalance na particular gid sa aton nga mga kababayenhan. So kinangan do ginatawag nga pH level balance atong gawas. Siyempre, kilagagid sa pagsuporta ko aton ka nga immune system. Aroan aton nga nga vitamin C adlaw-adlaw. At may aton man nga protection sa ginatawag ka nga antioxidant. Rong vitamin C nagakuntra, nagaabang sa randay ka nga mga free radicals. Anuman nga nagasamad sa aton ka nga cells sa atong gawas. Kaya kanang natural antioxidant properties mga K-5 nga ranga. Mighty C alkaline vitamin C. Aga siyempre, manami man of course, no? Inumon ro aton nga ranga vitamin C. Siyempre kung nagkakaon ka mot prutas nga vitamin C, siyempre pwede niyong kaunon o pwede niyong timplahon. Di ba? So madali yang gamiton. Bikin mga citrus nga ra. Ag siyempre, aton nga ra nga kapsula, madali ag komportable kita. Siyempre, iungung ba rin mong babat o gitumar mo, tapos na. Di ba? Aton nga ra nga vitamin C, alkaline vitamin C. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Bukas ro aton karang butika adlaw Domingo at adlaw kara Biyernes mga kakipaib. Except adlaw kara ita Isbado ha. May aton karang libre nga konsultasyon mag pangutan na lang kay Doc Robert Empinado. Agud matawan kamo ita giya sa mga food supplement nga angay nga kinanganon sa aton karang nga kagawasan. Magapanumbali kita, iya sa aton nga pag-ililiba pagkatapos siya mang it aton nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang paghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita, yes, atong nga pag-ililiba, may 38 minutos yun na kataliwan sa oras nga alas 11. Now, kahapon, aton nyo nabatian karano, yes, aton karang nga programa, rupag basa naton, kung day karang sugat nga ginpaabot, itong day karang MMG, Aklan, no, mga doctors, aton nga sanggunang bayan na batayan man ninyo kahapon do reaction man ko aton mismo karang presiding officer, no, ita runday karang ginagpatigay nga ita consultation o consultative meeting sa aton karang sanggunang bayan ito Kalibo together with mga doctors nga nga nagpresentar man ko anda karang bayat sagon based anda karang mga sugat ta mga K5 nga kung sa CN kung aton karang ma-recall sa suod nga ita diyang dag-on nga pag-position kronday ka nga mga stall vendors along sa atong nga San Lorenzo Drive ay nag-cost ang nga ita mabahogit ang disruption sa ginatawag nga health services ag delivery sa sabitan nga clinic ag may una nga ginatawag nga losses. So iya sa atong linyada, raton nga market administrator, no, pinagi kay Sir Noe Pador, buwan taman nimo kara ita reaction, no, kung may anaman ba ang nabaton nga sugat or gintawa man imo at kopya with regard sa runday karang mahambar complain yun itong day karang MMG nga dapat ay in a couple of months dapat ay mahawanan yun dong lugar nga porsyon nga ginaagyan partikular sa runtay karang klinika. Sir, may dad kimo nga utro adlaw?
6: Yes, sir. May nga gawang sa tanan, no? Especially sa regional electrified pa. Ibang karami, no? Good morning, team.
9: Okay. Sir, naka, nakabaton yun, ikot-suat nga ra, kopya, kurunday karang ginpaabot nga ra, mga doctors na nahalin sa MMG nga ra, sir?
6: Yes, nakaabot yung kaso, no? No, ano, it came, it na yung MMG, upcoming na opening itandang clinic hospital, no?
9: Mm-hmm.
6: At klase sa andang request, no? Na yung pinapaklearing yung dalawang plantage hospital doon sa labasan ng information. So with that, nag-action man si Tayagi, no? At inuyak yung mga tao, vendor or sole holders na maapektuhan ito yung reassignment area. Hopefully, matatapan natin sa sinyatong sanday sa ilo. Pero as of now, no? Ginta inventaryo natin kung pila yung maapektuhan. And we're looking for another area na ma-clear for cases na yung hospital, sir.
9: Mm. Yes. Saan na nga rin request nga na, sir, nga ma-clear di karon? Di karagit mismo umpisa sa entrada nga rakuaton nga rin sa Lorenzo Drive, paadto rin ka to, saan na nga itong may corner nga maliko ka pasuhod sa andang kwan, andang parking lot?
6: Aton ta initially no aton ta gin inventory ay halin una sa kanto gigit so tingoy yes pero sa uyap ko ay more than 90 kanda more than 90 pero stall na dapat natin
9: ano sir 119 o 90
6: 90 sir
9: kabaabo tagali sir
6: abo talaga so maybe kung pwede man siguro just to, ano lang, sa atubang gitit ang lang hospital.
9: Mm.
6: So, maklearing na ito dahil wag gitit at butangan eh, as of now.
9: Mm-hmm.
6: So, dito nga nilang atin na utuyon kung saan dala i-transfer if ever nga, ano. So, dun yan eh, ito pa nga nilang ibang stallholder, wag saan daga open.
9: Mm-hmm.
6: So, andang mga stall ay nakapadlock.
9: Uh-huh.
6: So, eh, paano na pala ito, ipatawag sanda, ay hindi man natin pwede tabingan ng mga stall nga ron, dahil may mga valuable sa daul na eh.
9: Mm-hmm.
6: Oo, dapat ay unat ang daro agang presensya bago natin kung may mga nilaya nga na, kung may mga nakabating vendors na maapektuhan at doon yung mga stall nanda ay kung may yung mga sarado mga stall, ay naya nga at magbibita na kung pwede makasasandaya sa atong opisina for proper arrangement kung ano rin manami at hindi man sanda ma-dislocate totally, no?
9: Mm-hmm.
6: So, hopefully, magkita kami next week at ma-advise namon, mabuol man namon ang andang side kung ano gito manami na hindi man sila magyado.
9: Mm-mm. So sa 90 nga nga mga listahan nga at mga vendors nga within sa bisinidad itong day karag naga-cause it mahamba na ito na traffic emergency flow no, sa day karag nga klinika. So may una na sir karag nga pagpatawag, no? May inyo anang hinun-anon, no? Ag imo nga ipaabot yeah. Rayang concern nga at klinika. Agod nga may istoryahan kung ano man do mangin disposition ko mayorya itong day karag nga almost 90 ka mga negosyante sir, mga stall vendors.
6: Yes, sir. Doon nga niya. Siyempre, sa iba natin, ay operation at MMG like hospital ang gate nga any time of the day ay may ambulance ang gaagi una.
9: Mm, tama.
6: Kung ano din ba tao ay siyempre delikado man sa ating mga vendor kung emergency cases kung balilo na yung andang ano, ambulansya.
9: Mm. Ay kahapon nga ni sir ay ato na istorya kara si SB Christian de la Cruz ag sa part na ko atong SB ay what's not ibang makuminto kundi gin-facilitate at aroya nga rang suwat nga ginpaabot. That's why nagka-come up sa nata consultative meeting ag ro aton tang alkalde ag we don't know kung after nga itong natabo ay mismo ratong alkalde na kipag communicate kay mo sir ag posil doon do mga tikang nga ginhapay mo katon sir?
6: Actually, makabuti istorya din na direkta ni Mayor, no? Pero may instruction siguro yung mga sa amon nga nido, eh, kay Ma'am Joel, no? Gitawagan mo na po, yun nga ni, na may atun ang dapat nga atindihan sa pag-relocate ng mga vendor nga lang na maapektuhan sa opening it na yung MMG Hospital.
9: Okay. Sir, in cases, abisen, no? Ro mga senaryo, nga rin mga negosyante majority, ay hindi magsugot nga maghalin, ayan ang, kung halimbawa, abi, no? Nga randang ubrahon ay mahuwat ang mga kami, sir, it Agosto nga mag-transfer formalito sa atong nga bagong public market. Then, ro aton ba nga market administrator dong maghimot at decision since nga rosuart nga ra ay in just a couple of months dapat ay ma-remove sa nalikara. Agro pangutan na ay may aton bang haom nga posibleng halinan ni Karakanda, sir, ay siyempre sa iba naton, aro iba kara, I don't know kung may aton tang butangan. Kung in kaso nga may atong butangan, nakakinangan pa ba kita't budget ni kara para ibutang rin kato sa isang lugar, aray mga negosyanteng almost 90, abo tara 90 nga ra, sir, eh.
6: Doon nga nila, kung okay matasan sa MMG Tulsa, kung na yung mga existing stores lang nasa Atubang Digital Hospital, pwede din natin siguro mausuyan doon. Pero kung halin dito kanto mato, at sa gate, ito medyo nagpa-problema kita sa relocation gate mata. Kaya kung ma...
9: Yes, sir. Yes, sir. Na po ito, tapos no way na lang.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Pero problema naton do aton nga transpiran, no? O aton nga bagong relocation ay bisan katong chimpo isyo do relocation set nga rag. Ano ba rason ba? Ito matita sa kabo-abo ko naman nga rang nagabaligya rin karoon. Mga sirado ba? May atong na nasairan, no? Ay dito ipangutan ta kay Sir Noe nga may mga pilat ang mga negosyante sa public market nga naghaling ito at magbaligya. Sir, yung mga iba nga mga sirado, ano ang mga rason hamat nagsirado sa datsa ng pagbaligya?
6: Well, sa initial na nabatian ko, naubos ko na doon kapital. Sa ilman nato na nagina kapital doon, nagina loan malang nanda. No? And besides, bago ko na ito manami ang atong butang sa kalsada nga doon. Pero tao ay hindi rin halos mag-sudiya sa atong relocation. So, punta kung ma-extend pa din natin na kung pag-stay natin una sa MM management, ay base kung in time ay maka-apas o ating tindahan nga mahuman. Transferan, itandang mga stall nga doon. Sabay pa na mag-extension dahil pa.
9: Pero sa makarang at simpo, sir, ay medyo babudlay siguro sa part ko aton nga municipal LGO nga mag-usoy pa kita at relocation site at mag-provide pa kita budget sense nga kung how true nga rin Agosto ay makatransfer na kita?
6: Yes, so, Karumi, no? Definitely, malis lang kita aton nga LGO nga kung siin pag-isa sa isaylo. So, siguro ay kung mahinyo natin sa MMG management na tawag pagin kita ito, no? Extension sa daya nga lang pag-stay namin iya sa Lawrence San Lorenzo Drive sa Better Kunta. Hopefully ay maka-ano kita sa kung ano kita dapat nga, no? Na tikang na ma-extend kita atin nga stay na siguro another 2 months ay okay di o 3 months maybe. Oo, doon yung punta. Hopefully.
9: Okay. Sir, dugang ko lang ang pangutan na I don't know kung nakabaton ka man, gintawan ka man at kopya ko suwat man pila ka mga negosyante nga sa atong nga public market angot sa runday karang andang reklamo nga nga pagpasaka puno ha it atong nga medo sa sinuktan sa atong nga public market may nabaton ka man kara sir ay tawaan ka mat kopya?
6: Ang understanding ko na baka mat finality ro ang ano kaya nga ni gina-invite sa gina-ubrite sa sanggit ng bayan. So ano ro amenable or justified rate na kung gataas din mata, kung available matakanda, under ano man lang doon, ayang nga, gina-review pa man doon ni data, nagtaas yung big man.
9: Mm-hmm.
6: Gina-review, so review pa lang man. No? So, hopefully, ma-come up sa ano, tanda, ma- hindi mo na makabod na yung atin na vendor din sa starting a new life kita eh, kung pag-alto sa bangkong tindahan niya rin.
9: Mm.
6: So, consider it mataro atin ng LGU pag-abot sa mga makaroon niya.
9: Mm.
6: Adjustment.
9: Okay. May una mataroon nga formal nga public consultation o public hearing sa mga negosyante kung in kaso gidman nga i-imposar o panibagong sinuktan. Tama, sir?
6: Ay, kaya matang sa proseso doon, bukod na multi-multi nga ito, ginataas doon.
9: Sir, ako nga, matok kita sa atong public market nga nga bago nga ginaubra. Sir, ano rin purpose ko, fountain nga rin, nga kapangutan na kita, may fountain ako nga atong bagong public market nga. May fountain gin man, sir?
6: Wapanggali ako nakatuon, mga fountain nga rin, may ulang gali. Ay, siguro ay, so, basi may butang nga, no? Masa ano lang, pang
9: disenyo.
6: Wapang gina ko kabuti nga may fountain.
9: Okay. At kamusta, sir, Makara? Kamusta ro kanya toro? Aton nga rang since nga July kita, Makara, no? Kat 15 days lang man, no? Matapos ng July, masunod kita sa buwang Agosto gon, which is dero aton nga pinaka final call yun nga dapat gitay amat-amat yung kita nga mag-transfer. Sir, kamusta ro, Kwan? Aton nga mga stall nga to nga ginareklamo sa anang kabahaw, kaisot, mahambay natong baga nga may una nga 50% yun o more than 50% nga okay na?
6: May mga alteration pagiging nga request sa atin mga vendors, no? Dahil from time to time may gasta-tanda sa kusina, sa LGU, ang gina-request pagiging nga mga adjustments. May mga adjustments pagiging gina-request. So, nayang hopefully masunod man natin in time na bago kita makasilo ito. Maybe polishing man lang siguro kung ano gitman na may konting adjustment.
9: Okay. Sir, ako lang lastly ng pangutan na since nga sa gihapon no, ay under monitoring do kalibo, no? I think na-include kita sa wawo nga itong mga banwa abag-abot sa Ronday karang AESF. Kamusta, sir, do atong implementation makaroon na sa atong public market?
6: Pag-abot sa nayang monitoring is AESF, no? May atin matang nag-atuyan na provincial bet, no? Patunaan namin ng mga vendors nga ra, na bawal gibata sa makaroon. Luhalin sa mga adjacent or next town or kung siya nga nilbay, ano, province. Na as of now ay mata, bukod pag i-confirm na doon nga ni, ginalikawan lang natin doon. At pag-abot ba tayo sa tindahan, in observance sa directive with provincial, ay hindi man sanda ba makasuod kung wait na yung proper documentation alin sa atin na slaughterhouse. May atin na ba itong mga instruction ganda?
9: Oo. Ang tanan na itong mga karne nga nagasuod sa atong public market ay dapat welcome kita ron. May tatak kita halin sa atong double A standard nga slaughterhouse sa Sir Noe?
6: Yes. So, very strict sanda sa provincial na pagpasuod iya sa aton nga lang, no? Kaya hasta sa kada barangay, sa inspection sa atong provincial bet, ang aton nga iya sa LGU, sa DA. So kung may mga, sa mga gabaligya o gapasuod, mga illegal nga ron, ay better nga, ano, na yung ipundo ng daro-anda, kanugod daro-andang puhunan, kung kumpiska kong taron. Ang hindi rin mag-gamble sa mga makaruyan niya alin sa ibang banwa o province para ipasuod iya sa aton. Dahil sa makaruyan ay bukod man gitit serious pa o kung ano rin status sa makaruyan nga pa niyan po.
9: Okay. So far, so good iya sa aton sa public market. Wamata kita, sir, it na nakumpiska ba yan nga na, may nakagapos nga wa nag-agis sa aton slaughterhouse?
6: May natabo mata pero isolated case na yung although nakaano man sila sa barangay to, nakalista, galing niya eh, so why, proper documentation, kaya gini-intercept natin.
9: Ano rin ginaubra niyo, Counselor? Gina-confiscate, gina-mismuro karne?
6: Well, ang ano, proper disposition is ilubong sa ano, may atuntang ginalubnan it mga
9: makalubong. Ginasunog, ginaubong.
6: Sunog at ginalubong, oo.
9: Okay, sige. Sir, hindi ako magbuhay. Abo nga salamat kita sa imong oras iya sa aton nga programa.
6: Ay, salamat man sa Kimo Karumi, no? Ang sa K5 listeners, salamat sa kanan.
9: Okay, thank you, Sir Noe.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balikan talaga ito man ito na ro Mercado Publico pagkatapos ko atong nga MyTC Network News.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: 27 lot, 57 akong edad.
11: Ano kinabatsyag mo sa una?
10: High blood gid ko, magasuka ko. Tason

0: Bo akong blood pressure, no bo na.
1: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: TTX 500.
1: Tapos si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
3: Ang hyperuricemia, Sir JP, man ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, man ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
1: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
3: Yes.
1: So,
3: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sa uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
1: Okay.
3: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may namagin na balik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
1: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbay nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
3: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
1: Mini ala sa sulod.
3: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
1: Correct, ano?
2: TTX 500.
0: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa kasi mana kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pag yun ka sub.
1: Duha ra ka start? Yun sa amin yung pag-inom.
0: Multag og gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
0: Oh.
1: Yan, pila na may sugar ni mo ron?
0: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
3: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
1: So, magwa nga, lang siya galing.
3: Tingala no? Kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay. So, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pa ka may TC kag purecy, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
1: may
3: dos may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
1: Ti amo na da.
3: Gadamo nang uric
1: palakaon
3: acid.
1: Palakaon ka tinaisang manok o isaw.
3: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
1: Oh.
3: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, may TC. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom nimo sa may TC. Sige inom mo purecy. Ga prevent nga dali ka matigula. Gabata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag might see. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, might see, DTX 500 or pure see, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
4: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang gutok, kagpag dasig makapot.
1: Ang advice mo sa way pa naka-try sa DTX 500?
4: I-try nyo get kay namigid ang epekto, hindi kita mo mag-inulsol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: Us. YTC Network News.
1: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspinde dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo, pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. May get 56,000 na bata sa antiket target, abigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiza, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsupina sa mga tax, bag at anti-money laundering Council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspinde dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing investigasyon sa kaso. Huwebes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, Congresswoman Janice Degamo, pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientifico na si Dr. Kent Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Kent Edward Carpenter na naganap sa Cebulan Negros Central noong nakaraang linggo. Pinuri ng mababatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter, hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isang kilalang research associate sa Silliman University at iginagalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Network News.
1: YTC Network News.
2: At may get 56,000 na bata sa antike target ang mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Katalaman detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Nilalayo ng Health Authority sa Antique na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malukal na pamalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessie May Banias, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banias, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmula ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas sa mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: C Network News.
6: YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinatilyo walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
9: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
10: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: At estudyante na kuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier, Leyte. Nabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier, Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at dalawa pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakitang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang illegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: C Network News.
6: Mighty C Network News.
2: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita atin sa atin ni K5K Buscaino.
13: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder. Ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam. Lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal. Matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. Iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
12: YC Network News.
6: YC Network News.
2: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
12: YC Network News.
6: YC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binalot na makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailan. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazardous ng U.S. Environmental Protection Agency. Hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntis, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Onatorio.
12: YC Network News.
6: YC Network News.
2: At Balik mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabang Bacolod, Iloilo at Santiago, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, ang kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
16: Okay, patayin kita iya sa aton nga pag-ililiba. May 17 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 12. Mayagkid nga otradlaw sa aton nga mibanghod nga nag-uilabas. Nag-pupahuway sa makaranga panhimpo. Mainit-init sa aton kara nga palibot, no? Rokagoy, tani makarado aton tanga mga estudyante sa aton nga mga eskwilahan. O, hamaan. Ini kong pag-name sa mga school, ha? Iya sa probinsya Taklan, nga actually kahapon kurang taliwan nga manginadlaw may mga nalilipong may nanahilot ang mga estudyante particular sa aton nga mga elementarya ay bangod sa grabe ka init aman ay kira atong classroom hay pigaw kita pag-abot sa ventilation oo hay tawro maka-provide karon na atong DepEd or isolder man ko aton nga mga teachers ako aton nga mga parents sa PTA oh unlike taro mga private school nga rahay naga-enjoy ta sandara sa ginatawag nga mga aircon ay kaway taraton nga mga public school matuod ta abong reported katong nagpaabot katon ibang nga mga parents regarding di kara so wakot mahambal kara simpre hay bisan ano nga squeeze naton sa aton nga DepEd hay harong ga problema nga ni sanda ko ano ibang mga facilities sa mga building school hay rumatabo lang kara hay agamutan lang ron, siguro sa PTA. Doon lang matabo ka rin siguro. Agad makaprovide ita ventilation sa aton ng mga estudyante ay what mahimo kita ay. Raw budget ay ato tangani. Sa milo nga nila sa mga karasa ginatakol sa impeachment trial nga kay Sara Duterte ay bangod mabaho nga punturong naduga sa atong Department of Education.

kaon, nagprutas para sa atong yung mga skin disease ag kamanang blood detoxification, no? Detoxication. Orong dugo responsable sa pagtransport sa tanan ng mga material sa aton karang gawas, no? Ngani importante ro ginatawag nga good and proper circulation ko aton nga dugo. Ro oxygen, carbon dioxide, ro mga hormones, mga clotting factors, sugar, fats, cells ko aton karang immune system, mga toxins, mga waste product. Ang mahigko nga dugo ro mga manifest aton karang panit tugay tinatawag nga mga skin disease. That's why nga kung halimbawa may sakit ka man sa kidney, usually nagahabok ring gawas, limang panit, nagapangato ka, may mga nagakuha ng mga allergy. No? Sa milig sa mga factor nga nakikitaan, and so on and so forth. So may tatlo nga pangsyon dong dugo. Kung ano, pag-transport, nagadayin mo at oxygen pa ito sa atong bilog ng gawas, ag nagabuo man mo at carbon dioxide, pagawa sa atong karang gawas. Ngayon kung kuwang ka itdugo, di ba? Ay siyempre, ginahapo ka. Diba? At posibleng mamatay ka kung kuwang ka tugo. Dahil doon do, oxygen, at doon do, carbon dioxide na dapat ipaguwa sa aton nga gawas. At hindi man dahil nagkadagaman sa aton karang immune system, it guardian cells, mga waste product, mga hormones, no, mga kakipay, protection. Rondo go, mayan ang karang white blood cells nga kabahin man kung aton nga immune system,

0: agon nga ma-minimize ro aton nga pag loss ko aton karang dugo o kung the moment nga kitay manina. That's why ko namat nga madugo ta man ra nang nina o posible nga base nga sangkre ray mo nga white blood cell no wakat ginatawag nga blood clotting factors ray mga platelet nga nga ni madali ka nga ray mong dugo sa imong gawas nga guwahi abo pero kon sangkre ag maabangan niya gi no pagtabo niya gi maabangan meaning to say nga okay normal ta imo nga white blood cells normal day mo nga platelet mga kakipay so doon do function it puga ag dugo sa aton karang nga gawas. Rong dugo ay nag-regulate sa aton karang pH level sa aton karang gawas, rong water balance ag temperatura mga kakipay. Rong organs nagadetok man sa aton karang dugo, no? Rong liver, rong atay nga nag-convert imo sa it pagkaon into energy, no? Agremantan ay ina-convert man tanan ng mga toxin, alcohol, mga harmful mga metals, mga medication aton, mga substances tanan ginaubra ko atong liver. Nung kidney man, imo man nag-filter ko atong dugo, ipagawa ron dahil karang mga toxin, karang mga lymphatic system sa atong intestine, aga wapayad sa milog karang prutas o kung tinuya nga makaprovide sa tanan nga kinanganon sa nagkakasari-sari nga karang prutas kada isaya nga may kaya karang vitamina sa ginatawag karang macronutrient mga kakipay. Agrong pinaka the best naton nga blood detoxification ag antioxidant hayro aton nga DTX 500 no although nga mga prutas ay may mataas man karang antioxidant kapres ko mga blueberries, purple cabbage, raspberries, mga carrots nga pero sa gihapon ro makatawag makaprovide it kompleto nga detoxification sa aton nga gawas hayro aton nga DTX 500 nga may anak karang nga 1.3 antioxidant properties nga makabuligid no the best gid imaw no makabuligid sa pagpanaba ko aton karon nga ginabatsag nga bagatian bangod sa anak karon nga maabo nga antioxidant ngani every capsule 1.3 just imagine ha, kung mahugot ka ag nagainom ka adlaw 3 times a day so mabaho-baho nga unit it antioxidant nga maka pugong, makaabang, makapundog, makapatay sa atong ginabatsag nga sakit o bagatian mga kakipay. Nabigid sa pagpalimpyo ko aton nga dugo, pagpalimpyo man ko aton nga mga organs ko atong gawas, no? Ay importante mo karay i-detoxify naton da aton nga gawas, no? Ay bukon man tanan atong ginakaon ay malimpyo, di ba? Bisan sa atong ginakaon na sa atong tubi nga ginainom, di ba? May nagadaga itong dekaron nga higko virus o bacteria nga nagakose bagatian sa atong gawas. Kung importante, na moment nga makasugod, o una pa yung nagasugod, may una agi nag-aabang, nag-protekta, limpyuhan, sa gaon ba? Mas man sa atong doon nga, mga, di ba, sa atong mga gamit, sa kaboy-buhay yun man nga nakatago una, bisan datong bag, di ba, kung namat, mahigko. O, di ba, nagatipon, hasta makabot sa punto nga mag-abo. Amo man datong nga gawas, sa kabuhayin kita naga kabuhi sa kalibutan may chimpo man nga nagatipon ng mga higko pero importante atong ida limpyuhan i-detoxify naton no limpyuhan man agud na mabawasan dayang mga overload nga at mga toxic o mga chemicals nga aton nga nagasugod sa aton mismo nga lawas iko namat doon dong cause ko namat ginatawag nga cancer common gid daron no sa dayout ako kabaabo naton datong abo tang toxin sa atong gawas abo tang chemicals nga supposedly dapat naton ipaguwa mga kakipay. So trabaho ra ita DTX 500 mga kakipay, no? Perfect nga ma detoxify gid ro aton karang gawas adlaw. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May aton karang 26 minutos yon do nakataliwan sa oras karang alas 12. Dalangit aton na lang nga dugang mga feedback

0: nga ginpaabot iya sa aton karang nga programa. Dali di po ta makita ro feedback. Nagpag-o tabi kita dalang kita. Madayad nga pagpamati una kay adap o. Una kay kwan, kayong Stephen na madayad nga pagpamati una sa Poblacion Leso. Nag-monitor. Awa ta, di na ako makita. O, sige. Kay Auntie Anami Martinez, una sa Barangay Bagto, may dadging nga pagpamati. Sana karang panimahig, sana karang mister. May dadging nga pagpamati. Una sa atong magbanghod sa Bayangan Village, may dadging nga pag-monitor man, no? Sa atong nga magbanghod sa, una sa Baybanua Karatles, so may dadging nga pagpamati. Kinyo tanong una. Now, sa, may atong karang 27 minutos, raw nakataliwan sa oras karang alas 12. Gato kina nabatean ninyo, no? Si Mr. Nui Pador, daton karang market administrator, nga nakabato may matkopya, no? Ay siyempre, di man pwede raw nga magpadat kopya ang taga MMG tapos address ang sasangguniang bayan. So, raw pinaka-immediate kid nga official nga maka-acto man, makasayo dahil raw aton nga market administrator. Now, sa makarangat simpo nga ra, ay kung ako nagatanaw, ay medyo mabudlay siguro. Raw ginatawag nga panibagong relocation site plus siyempre kung mag-usikat relocation site ay base kung gapabayad pa kimuro gaparinta. So gastos yung manabiron. Doble man gastos. Sa pangutana ay medyo what takasod sa atong nga budget nga mag-provide pa't panibago nga relocation site para sa runday karang almost abo-abo tagal ino. Abi ko tangani ay mga 30 bilo ko tama akong akong tanaw. Ano binta tay? Nagkaabo taro binta nga ron. Kung imorong ihat-hat, ibutang mo sa aton nga kilid nga ron ita halimbawa sa aton nga sidewalk aka gugutok na ron. Kaya kabaabo na ron. Agranda pang mga pwesto nga na siyempre abo pang mga baligya. O, oh, rana kitang kwadrado siguro karon hay butang tagit abi ng mga 4x4 or 3x3 rada karong sukat no kabahog. Dahil lang man daton karang huwaton lata siguro man siguro kara kung may una pang asangkiri sigurong pasinsya ron. Pero ato nga mga doktor nga waton lagi siguro ro Agosto nga ra. Then, dahil ang dinatawag na nga last recourse, whether we like it or not, hay makahalin kita sa bagong public market o hindi, hay harun ito ron, usit paagi lang ko atong munisipyo. Pito siguro nga na siguro maghalin kita amat-amat karon unahon, ta siguro rin nga rin mga ginareklamo nga ra. No? Ano pa ba itong ginhote karon ay medyo sa atong public market kung mag-agi kita mahipos matama ako masitapos taro taro ka gina-construct medyo bukot masangag ay so minto si base kung tapos yung man siguro man da tapos yung man da di ba ka ano pa itong ginahugat amat-amata din naton doon kaysa magbuhay pag siyempre ay tara naman hagos kita siguro kamo sa kamo taro na siyempre kamo negosyante ay nakatinguha man doon nga makasurvive makabawi man sa kita ay doon man do purpose ko aton nga kung yung pag-negosyo sa kalibo, bukod na taga-negosyo ka ay logika, no? Agkabudlay, gagas ayhan, ikit. Kaya nga ron, rin mo nga kalugihan ng kapital. Agbuko makarang at simpo mahambay naton nga sa simpo ba kita pesko COVID-19 nga medyo pigawgid nga redo aton karang mga kliyente abi, di ba ka? But because siyang sa nagibuyan kita sa aton public market, nagkaroon nga nga ibangan ni karon, wata nagabaligya, naubos sa kapital, ay paano naubos ay siyempre, oh, ay wakamat gabakay kay mo, di ba ga? O oh, ay, ayang-ayang man di ka magastos adlaw-adlaw, ay wakat ibang tukbogon nga panggastos mo kundi rin mong kapital, di ba ga? O, oh, wakat nang gabalik ko tanga kita, ay naubos at gastos sa kinaon, ay ubos na matod, sirado lang ating matodro, pinaka-recourse patod karon.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Ribat ang ani ay nagpundo, ag nag-usit at lugar nga anda karang baligyaan. O? Dahil nga ni nga medyo napigawan kita rin. Ay matuod kung ikaw abin nagabakar, ay kung kasakay ka, kabudlay. Kung manaog ka man, kabudlay man. Di ba? Pagpanaog mo haron nagasunod-sunod do mga sakyan nga nagasunod karon sa lugar hiligsa ka pa rin karon di ba ka? Hilipat ka pa kabud lagi taro matod ano rin ibang komportable ta sa ibang market especially sa mga talipapa nga ra may pribadong tindahan man sa kalibo ari ba ito ta nagabubarigya no manami tarantatong pwesto siguro mabalik siguro sanda after tako inkaso siguro nga kwan doon ma magbalik kita sa itong public market nga bago mga kakipay. Magpanong balik kita pagkatapos siyang itatundugang pa nga mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop

0: Martin Long and Dugo
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatimlo sa imo atay.
0: Basta timlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat
0: epektibo.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butiga.
2: DTX Coffee.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Pamakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Cell. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5
1: 94.5
6: K5 News FM.
1: K5 News FM.
7: Okay, balik kita ya sa itong nga pag ililibaw ng kay Sir Jose Nelson Delfin sa Aklan State University Banga Campus. May dalagi nga pagpamati na kung hindi ko ito makita, kinaro feedback na ito man. Oo. Pasinsa kita na yun. No? Ay, may kunabi kita sa itong nga program, may second part no after ko itong nga Mighty C Network News. No? May panibago kita nga live sa itong nga programa mga K5. Okay, sa itong nga pagpadayon, yes, sa itong nga pag ililiba. Well, padayon gihapon na kita sa aton nga public market. Kahapon, actually aton nga hangutan no si kankara si Mrs. Rosela Tampos regarding sa siyempre mga prevalent issues regarding gihapon sa aton nga public market nga ra. Aga balikan taro tagsuwat nga nang paabot ko anang mga members nga ra nga medyo wanga nimo nagperemari kara sa runday karang sugat dahil sa nang pagpati nga bukon ita angay agbagay. Agbuka pat simpo nga reklamo ug tama hamba nga to kina Sir Noe nga matabo man ro pagpasaka kung mga sinuktan nga ra sa aton nga merkado publiko in particular ay may una gid aron pirmi nga hinun-anon sa tunga ko atong munisipyo even nga ra hay mandated ko aton nga local revenue code iya sa aton karang banwat kalibo nga every 5 years dapat may ginatawag kita nga progressive increase. Pamatian taro pakikipag-angot namo ni K5 President Tornino sa runday karang ni Mrs. Tampos mga K5.
8: Nagapamutan na sanda kung matodid man niya nagapasaka at mga sinugoktan. May ito pa katong nakabutang sa nang sulat na parang sa ground floor ang anay ro braho na matsakpi lang kami makabalik anay ito. Pero sa ground floor ang anay. Katong nakasugod sa anda nga later.
9: May kang lakwan nga reference kara sin oro naghambag kinyo sa executive am nakamuno kinyo si mayor agro aton nga midong nga haragot ang magapataas utaro aton kara nga revenue collection
8: wa gid sa naro nakahambag pagid ag suno man yan ikaw kung yung mga officers ay para makuha nga mapamatud-an kung ano kamatud inyo makuha nga rin nga makong nabatian nga kapasaka ay personal ako nagagto kay Ma'am Gay nga nagpangutan na gid ako nga haraw man makong Ma'am Gay matuod gid ba nga nagapasaka kamo sinugoktan nga makaraya sa malinyo ra amo naging sitwasyon makara sa tindahan na mabudlegit para kamo nagkuan kay nagapamalibad mat si Ma'am Gay nga uwa pat asanda naka naka-approve o kaya naka-kuan ko rin yung pagpataas. Kumbaga, ay kaagi pa tayo sa posisyon na isakto si Piga. Taugun kita kami ron, pasayon kita kami. Pero sa makara, naghambang matangani si Mayor nga may pagpasaka, pero buko makara sa pagsaylo namon. Kumbaga, ay ginabagay pa ron, ginaano pa ron, para maging ordinance sa gumanday nga ron nga pagpasaka. Abo pa tayong proseso pang maagyan. Oo, sa'yo manandara mong sitwasyon nga makaroon iya nga. Tama kabudlay gid man kami iya gani. Nakita man nandaro amo nga kalisod eh. Pero nga gawa nga rong istorya hay hamba ko gani ay kung matuod doon eh, siyempre mahamba gagawa kay Ma'am Gayron nga mga hamanit makaroon eh. Pero uway, kapamalibad ya bay mawi nga uway.
9: Pait sugat nga ra na day Ma'am Iberos ano ra parang petition o targa pa magabagot sa gina-allege na tangaroon nga pagpasakat pagmukan?
8: Hindi Ma'am pwede rin abay mahamba nga pamagabagan mo sanda kasi may right matasanda. Agindi man mo sanda maingaan kung ano may kung ano matalandang mga plano disen at least ay nakabati ako kung ano mga plano sa bilog ako karon nag-analyze ang nagatan-aw kung ano gid makakabuli kaya ayhan doon makatao kaya ayhan kamon doon it madasig nga kuan pero salamat ayan naman ginapaabot doon pero sangangan nga nayang abo man ang mga kaibahan niya nga mga miyembro og officials nga hindi no need na kasi may ato nyo nga inistoryahan agro yun among ginabuitan makaron ay kung saka kung galing ko, hindi matamatupan it aton nga kung siyempre ay di karon kami ga-obratikang kung ano rumayad nga ang pag-obraho namo.
9: Naka-schedule ma'am nga mga meeting abi para istoryahan, ano rin natabo ka may miscommunication or man sa ano rin nagtabo between sa mga member ni mong vendors sa ato ni executive?
8: Uwa kami naka-ano abi sit it meeting sa mga members, sa idman ni mo abi amun nga pagpatawag it meeting ay kulamat ay ga-meeting malang kami pito, lima nga mga officers, agro mga members nga rahago sa isa idman ni maghimakas man sandara, hagwa kami it lugar nga pwedeng butangan nga magpa-meeting pakanda. Pero adlaw-adlaw ron nga communicate sa dakakon, nga communicate na kanda, ga ano man sa dakaw, paabot, yun ano problema. Ag nasasabat ko man sanda, nga mauray ro mga aton nga sitwasyon sa makara nga na abubuo ito sa aton nga munisipyo. O, kumbaga mga manay, wa man kami nagakulang sa pag-communicate ibang officers at mga members. Hayroon yung tabira ako na babatayin ka nang nalisdan yung tasandaya. Wow, tasanan ila pa. Itabo pat anay nga sangag. Kundi, randaw ta makaroon nga focus. Doon mahuman yung taro market.
4: Okay. Ma'am, rikara sa runday karang sugat, nagagawa nga wa katig firma rikara, no? Parang gagawa nga medyo nagakontra kasanda karang gustong matabo bilang presidente kunday karang vendors. Ano yung mahamba rikara?
8: Karon nag-meeting kami karon. Ay iwa ko pa, urusugat nga ron, ay iwa pa taron na obra it among sekretary. Pag-uwat sekretary nga, makit na nga, ging paagdagaw niya ka ako, ay pirmahan ko. Ging sipid, dali ang mako, na sipid nga magpinirmat ako nga wakot ang masayri kung ano rubuod it. Sugat nga ron, para pa-receive ni Iberos. So, anay ako na yung makong basahon da, ag ipaabot ko anay mako sa sambilong na itong presidente. Pagod mako makasayod man imaw, nga raya ra itong mga tikang sa kabilog. Siyempre, huwag man ako nailang pag-abot sa oras, ay wala sa nakasayod at kami nag-ubrat at tika nga ron nga, ano, pinit sa makahamba nga makipangwagat sa nai, amon yata abiro to eh. Ag nakita man nanda, nga rusugat nga ron, nag-inga o tasanda, hindi ko takita mag-sangag anay. Ag kundi yun nga ron nga, ano, nga mga istorya nga ron, ay istorya gat aron nga, wapat agit kit kamatauran. Ay dahil ka pamalibad man man narituro sa, pamalibad kita sanda nga, wapag kita sa nakarugak. Kuan. Hay doon doon nga wa ako nagpirma agamba ko kanda kun inyo matama ko nga ready ko man pidi kamo maingaan dahil inyo mataron ag gani makon ayot inyo pagdahiyag association kay inyo mga letter nga ron na kung paabot kamo inyong nga letter so doon na mo ging paabot ko kanda hay sa makaron sa gagaway wa man ako ronit mahimo hay dahil wa man sa nakakong kapati sa president nanda nga pila sa nang bilog hay ako ta sundon do kadagayaan tara akong sundun kasi naka-ano naka, kasanda nga naka-ubot sanda nga magugat kasanda so ging promisa takamon.
4: So na itong suwat kayo at representation to sa mga negosyante majority sa Kalibo Public Market?
8: Uwa.
9: Pilaro nagpirma ka tumama?
8: Ay, parang si Rose Centelio, si Iberos, I don't know kung ako nga vice president mapirma.
4: Okay.
7: okay.
4: Sige, ito sa suwat yung sabilong atong, na, atong nakita na pagpasakay, trayang arang sinuoktan sa atong bagong Kalibo Public Market. Ano yung mukarang mahambari ka rato?
8: Kung kapasaka sanday niya nga mauna masyo kami pasayor kasi may ginatawag man kami karon eh.
4: Oh.
8: Ginapatawag man kami karon eh. Agun maka makasabat man kami ang maka swish man kami o kundi kaya maka upos man kami kun ano gid man kabahol ra ginapasaka kamon. Ag hindi gid maduga ron nga hindi man kami pagpasaka at binagay ra kasi bago ra tong new market. Nakaintindi kami kan pero sa nga, sa katamtaman yang man ag sa anuang man ag sa oras nga makabawi man kami. Bukod na mga on the spot ay pasakaan kami at binagayran. Kuni, gaano man doon kami, gahingyo man kami, pero sa tamang tama nga nga pagpasaka.
4: Pero hindi mo mali, Abe, pag siyempre nakabaton ninyo mga members, kita rin nga rin plano at munisipyo ng pasaka bagong sinupang sa bagong public market, which is normal man para kimo, dapat di-inform yung kakabutanan. Agod nga nga masayaran gate nga kung ano yung tanan bang opinion, agod nga makasayad man doon munisipyo, suwat at tatabot ang makaraya, parang kasuwat at naging paagi.
8: Uwa, taron, wa pa tagani man it natabo ani nga pagpatawag man ni kamo nga kapasaka sanda eh. Kumbaga ay sigasugat pa lang sa nagapangutan na sanda. Kung matuod ay hando yung yarong gagawa nga istorya. Gapangutan na pagat asanda. Pero sa ako namin nga sa kaibahan namon ay siyempre ay niya nga pamatayan ko taro majority ron. Yat ako ga pamati sa majority.
10: Kapag naka-istorya ni Iberos nga rakon si Inanda Hapatian nga doy na bigkas kinaaligar.
8: Sa radyo ko no.
10: May naghambay
8: ka. Sa radyo nga ni kuno na nabatian.
10: Oh.
8: Hayama ko nga ni. Kuwang lang nga ni ako magamba nga. Tawin niyo ako trop.
10: Oh.
8: Kung minatood din man. Oh. Kung legit din man yung habatian nga ron. Tawin niyo ako trop. Nga minatood doon. So, waman niya ni ako nag-question ka. Kasi waman ako nailang nga magkaroon kami it. Gap gid. Siyempre, respeto na respeto ko tarandang right mata. Pero ka, kung presidente, bahala sanda. Kung may respeto, pasanda. Kung nagapati, pasanda. Basta ako nga ta, bahala sanda. Pero ako nga ta, as a group, manggihapon kami.
4: Ang nagapati ka mong munisipyo, Romedo in particular, magkapatawag ta rin public consultation kayo ng mga negosyante. In kaso, ginawa nga sanda yung magpasaka at sinuluktan bago.
8: Ay, doon gid ba talo dapat ang nagsundan man ka atong mga middle geo nga magpatawagin man sa nakamon. De doon doon gid mataro do dapat na magpatawag sa nakamon dahil doon dapat para maprubahan doon yung ordinansa nga ron. Magkaroon gid matat public hearing.
10: So ano yung status itan ng sugat? Gin push through gid nanda to nga ipabot sa ibabaw?
8: I don't know kung naparesibong gid mananda basta gintawag ko sa panugot nga bahala ka mo basta rin importante ayot ama ko ngayon kami pagdagahiga nga kuan.
10: Pero iba pa nga nakabagag sa sugat nanda. Ano to nga gina-propose nanda nga sa Iluhan Anay, ground floor?
8: De, pero pangutaan na kumananda ka to. May nakabati uman ko no sanda. Nga ground floor ang anay ko norhumanon. Nga nga kami ang kunani halinon do sa ground floor. Doon doon nakasugod ka to. So, bantayan natin kung ano ka matodo yun kasi masala nakabuhit yung balita nga ron. Pero sa akong pagpati, akong ginapaabot nga, hindi man kami magsugot nga kami ang rumahalin. Kasi sabay kami hinalin, sabay man kami ibalik. Doon taro among ginapatihan. Agang-agang may mabili niya, kagawin man doon mabili niya kung matodid man.
10: Pero ano ro, ginabuitan yung statement ni Mayor sa last time na to, di ba nakabaimaw nga may extension, wait na yung mga pagbago karon ando ro uli nga pangako ng
8: tingin. Wagit pagbago mo saan naging istorya ka mo niya, may 110 million gid ang para gid mataasa another nga building. Para kung hindi gid man maka, ano rito mga big stable sa ibabaw, kumbaga hindi ito
10: ano 110 million?
8: Para ron sa bagong building, kung hindi gid man makasugot, hindi gid makakita rito ro big stable, ay pagabura sa bagong building sa idaw para maging kaibahan kami tanan.
10: Pagbuwas aron sa 300 million na actual budget na na.
8: Ay tawang kung basa-basa may 110 million niya para rikaroon sa another nga pagpa-construct eh, para sa big stable. Kung hindi gid man magano si babaw ro big stable section. Agro mga
10: ano ro update niyo sa tindahan kasi kung 3 months extension Agosto na September gid abi man ay butang ta makasaylo kamo.
8: Hindi manabi kita kahambang masaylo gagi o kano, siyempre magkita kasayod niya. Pero aton nga pag-abuton ay sayod naton. Pero depende ko kung ano ang binuyan nga mon, nga promisa, ang taon na kamo niya timeline, ito yun ang ginabuitan makasamakara.
10: May mga pag-abuton ka mong meeting sa masunod niya makainatlaw para at least ay makaangkot ba at naklaruhan mo na isyong nagyabot niya sa tindahan?
8: Masawa pagidman, pero naghambag ka to nga every month. kay makipaghinunaan ng kamo si Mayor Gago de Yoro. Ano ro latest? Ano ro update? Ipaabot na kamo.
10: Sa bilog ra sa inyo nga mga ikapangutan naman kana.
8: Oh, sambi ko man amo ikapangutan kana ron.
9: Ma'am, imo abi nga mensahe sa aton nga mga tagpagamati. Gabi kun sa imong mga nasakupan niya nga mga vendors nga duin man ro kutana, ano gon ro update, ag ano man ro nagaguwa man nga ra nga mga isyu nga ra.
8: Ah, ginapaabot yung ginoro ako nga may daayad nga agahon sa tanan niya bigi sa akong mga nasasakupan niya nga mga membro ag mga co-officers na ako nga kung ano rato niya ging istorya na kung ano igapasamig na ako ginyo nagabuyot sa gihapon kamo ag huwag kumbaga ay naga ano gid kamo ka ako nga kung ano rato niya nga ginabuitan ay una kamo para ka ako nga salamat man sa inyong pag-operar nga nagatawag kamo ka ako ni suporta nga maskin mabudlay na yung sitwasyon ay una sa gihapon kamo kapati ang nagapamati ka kon kun ano ro mga nabubuo ko nga mga impormasyon sa aton nga LGU ag kay mayor ay ginapaabot ko man kinyo ro nag salamat man nga una sa gihapon kamo sa pagtaoit mahabang pasensya kun natiis nato na ang mga 2 years yung kita iya sa relocation ay aton yung gid nga tiyagaan pagido pagaboton niya nga binugan nga kung makahaling kita o mahuman do aton yung market ag salamat gid kinyo ro tanan man nga una kamo sa gihapon.
11: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps. Yung ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, nabataan nyo rong presidente ha, legit nga presidente taton nga Kalibo Vendors and Stall Owner Association ay nagagwabi makon karang medyo abot ang boses ro andang mga opisyal ag wat at ginatawag nga one command sa dauna sa atong public market kon makarado kahimtangan nga ra. Ag later on, base yun ito magpatira aton kirang munisipyo kung sino git matagahambal pinatood. Ay last time nga rin nga to, may akon nga na-interview nga si Kwan git baga, aton nga summit vendors baga. Hay, nagagawa tama ako nga daywat aro presidente at andang asosasyon. May gina-recognize nga legit. Rosapiak mga grupo nag-recognize mga legit. Okay, manami yun makon doon pamanaw ka ra. So, nagkakatabot talaga na sa itong public market. Tabilog ka problema ra nga dapat ayusun da ay siyempre sa ulihi magkaroot problema kung kabaabot ang nag-aroon doon. What about sambilog ba nga hinambagan? Ayro, iba nga to may kumit ang kagustuhan ng gusto. Ay, masig-masig sanda. Dapat sa bilog at aron dahil nga na may grupo o may asosasyon ro ato nga public market harot ang ano medyo nagunat asanda no nakabati sanda it bagting sa ayang-ayang nga bagting ay nagconclude asanda kung dahil karang pagpasaka may una gibat ang matabo probably sa ulihi kara but properly communicated ra rayang-rang mga bagay hindi tapili mahamba ni mo nga wa panganay na tabo hay ag una-una siyempre makibot ka tingaron siyempre wa panganay ka side kun ano matod nagkatabo naunahan ka uting baga ray no ray atong gustong hambagon so we do hope nga maplansa ra ag dapat hay magugyon ta kamo ro tutukan ta makarahay kung paano makahalin saka na i-resolve ninyo ro problema ri karon sa sinuktan ngaron ay abo matang ginatawag nga proper binyo nga inyong isinggit ro inyong kagustuhan kon mayorya nagasunod mayorya nagapati pero kon ay paano abira kung may una nga factionalism tay paano mahamba nga mayorya ro grupo kon tunga-tunga ro andang nga piniino
11: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
7: So bantayin taro masunod karon nga mga chapter sa mga inadlaw sa runday karang sa gihapon sa aton nga public market. Bago kita magtapos sa aton nga pag-ililiba, rong nga Clinica D3 bio nga sa ka superfood supplement ay makabuligid sa pag-nourish ko aton karang nga utok mga K5. Ginabuligan gid bangod sa nakarang nga medium chain na fatty acid ug lauric acid, nagabuligid man sa pagsuporta sa aton karang nga second brain, agud mangimanamin aton karang nga mood swing mga K5. Ginautilize man ni D3 bio runday karang nga ketogenesis agud ma-optimize runday karang emotional ag cognitive health itaton mismo karon nga gawas mga ka-K5. Clinica D3 Bio aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika iraon sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repentance Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. May dahil nga hapon na kay Bro Andre na sa Davos Barbershop nagamonitor sa makarang panyimpo. Hasta lang kita rin sa ato nga pagpanterbisyo makarang adot Biyernes, abong nga sayamat sa nga pagpamati. Sa ngayon sa ato nga ningin partner technical ato nga broadcast engineer K5 Brad Batoy. Sa ngayon ko ato nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. O ato nga president at CEO Doc Ramiloy. Ako gihapon si K5 Rome Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon. Happy weekend mga ka-K5. Standby sa masunod nga programa, Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatag
1: sa mga butika.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland na gili, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no gikaon or amola na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
1: Hindi na lang mag-ubra.
3: Hindi na magsunog.
2: Hindi ka magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga kaon, kamandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals kag paghimo sang hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gitambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji, tama ko, Dok.
3: Tapos, constipated sila.
2: Constipated. Nangaway ko yung ganiwang, man. Nangaway ko ganiwang. Tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism.
3: Ang pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog, Dok, meaning to say, damo sobra galibot.
3: Di pwede masulod na lang sa saubin?
4: Initon.
3: Tintribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa, sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pag itang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inyong D3Bio, sir.
2: D3Bio,
0: kid. D3Bio!
5: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
3: Tanigini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas nung pindoton la, sir boy.
1: May mga switches, no?
3: Switches, no? Subong kay damo ko kaon. High. High ni mo. Balbal ang kuan.
1: Balbal metabolism.
3: Thyroid hormones, balbal. Para dasing matuna. Para hindi ka bala magtambok.
1: Tambok.
3: Ti pagsiling siya nga. Ti subong.
1: Tumagugutong. Pigado.
3: Pigado. Subong. Jutay lang kaon.
1: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado ha. Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi na maniwang ka. Ang imo mata.
1: Daw magugutong. Gabugutong ang mata.
3: Amo na matabo.
2: So ano git bala ka? Tabo sa ano?
3: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Lutaw-lutaw na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Yes.
2: No?
3: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3Bio, makorek niya ang diabetes. Makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Pwerte, no?
3: Duha pa lang namang yung balanang.
2: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka D3Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko, so basically...
3: Sa una, siling ilulay, butang ko na sa imo buli.
4: Para mag-init.
2: Mag-init, no?
3: Kamudlay, good na lang, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism. Tingala nga, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Ano yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao?
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3Bio. So mag D3Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3Bio over hypothyroidism.
0: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kad patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Hello, love. Gin-orderan ta ka na sang lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala, Tani.
0: Sige na lang bala. Nag-worry abi ako sa imo eh. Basi bala gutom ka na, ha?
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nauya mong ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, mama. Love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Gidpatay na niya. Ay. Ang nubya ko lang niyo. Garabi gid mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakitaay, ha?
1: Ah, kagaman, love. Sa din niya makadawaw. May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Ala ka? Matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro. Time naman niya makilala kong family mo.
0: Kwan, love. Hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano?
0: Love.
1: Almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay. Maisa na kita katuig. Kaya ko, kwan. Hindi man sila nga ginadot-dot ko. Ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo. Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tina ka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makilabot gid kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready eh. Kung
1: basi kung hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sina, ah. Basta relax lang bala. Relax lang. Okay?

0: kesadya sa ila pa. Bertigin ang kadlaw ni Rimya. Nga kaupon yung pamilya niya. Ano man? Basi ba na ginakahuya ko ni Rimya sa pamilya niya? Ano ba lang ginapaminsar ko man? Bisa na lang nakasulod sa pinsar ko.
1: Nak. Ay. Nak. Wala ka pa nagtulog, ha? Nari ka pa diri sa balkonahe, ha? Gabinay niya.
0: Kuwan ma. Wala pa abi ako natuyo
1: eh. Amo bala. Ay, ito, gatulok nga gatulok kagit sa cellphone mo na kao?
0: Kwan ma, ginalanto ko mga picture ni Rimya. Berti abi ni Lula niya eh.
1: Ay, tingaa wala ka dito.
0: Kwan ma, ang ambal ni Rimya, sila sigila lang daw eh.
1: Amo bala. Ay, may ara gid man na anak eh. Ara balang exclusive lang gid sa pamilya. Basta ang importante, nakakabalo ka kung anong ginabuhat sa nobya mo.
0: Ma?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Abangan sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Love. Mm? Kumusta ang birthday party ni Rola mo?
1: Wala mo nakita sa FB ang post ko, ha? Doon nag-like ka man, ha? Hindi pala?
0: Ha?
1: Joke. Kwan love, sadya ka tama. Nag-enjoy si Lola kay. Grabing pa surprise ni Papa kay Lola, eh. Imagine, ha? 100,000 in cash. O, di ba, bongga, love?
0: Amo bala? Maya man ko magsubong sina love.
1: Yes, kid eh. Nami, kid.
0: Oh, love. Ang cellphone mo.
1: Ay, wait lang, kid love, ha? Sabton ko, ani. Ay, si mamang nagatawag. Dali, kid lang, ha? Excuse me. Yes, ma? Oo, ma?
0: Nagpalayo kita sa una na, good.
1: Dali lang.
0: Sabto na nagtawag sa'ya. Ang sa bagay, pwede man nandiyan sa tupad ko. Ano ba lang natabo sa nobya ko man? Nga pwede man lang, diri sila mag-istoryanay. Ano ba lang natabo kay Rimia man?

0: Ano siling botol?
1: Ang botol. Nga gidali ka uni ang pamilya niya sa akon. Makasiling gani ko tol nga. Lugi na kahuya niya ako eh. Oh,
0: tol, imposible na iya. Sara gwapo mo ngayon na tapos imaayo ko man nga obra. Imposible nga ikaw huya ka niya. Especially sa family niya, tol.
1: Ah, naman ang ganing ipamangkot ko siya, tol eh. Hindi man ako lauay. Pero nagkalipog ang ulo ko. Ngayon hindi niya mahimo nga ipakilala niya ako sa pamilya niya.
0: Isa lang ang bot silingon, tol. Basi hindi pa siya ready nga ipakilala ka niya.
1: Tol?

0: Amo na drink kinasiling mo?
1: Yes, love. Oh, alam tong bala, di ba katahom?
0: Gani man, love.
1: Aday ka, magwala kita sa salakyan. Wow! The best kid galio. Amo gining nakita ko sa social media eh. Kadang mo matuod sa customers.
0: Love,
1: dali ka, love.
0: Dali ka. Dito kita, oh.
1: Ah, sige, sige. Okay, love. Okay na daw. Ako excited, ah. Pero sabong daw ikaw na.
0: Juan, sabay lang ko sa gusto mo, love. Kalain man siguro nga. Mga subo ako, di bala?
1: Sa bagay.
2: Rimya, what are you doing here?
1: Oh, Mami?
2: Wala ka ginagtawag sa amo ni Papa. Mga maapas ka diri.
3: Ah. Usto ba tuod? Si Mama Buhiha, kuntani, nagtawag ka.
1: Kwantay na...
0: Hi, Tito. Tita, good day.
2: Ay, hello. Ay, by the way, Iha, sino ining upod mo?
3: Iha, ipakilala sa amon ang upod mo.
0: Hi, Tita. Tito. By the way, I'm Marv, boyfriend.
1: Ama, pa, si Marvin, friend ko. Oh. Then, isa lang kami ka-company nga gano'ng obrahan. He's my friend. Marvin, meet my mom and my papa.
2: Hi, iho. Nice meeting you.
3: Nice meeting you.
2: Thank you for being a good friend to our daughter.
0: Tita? Rimya.
1: Yes.
0: Pwede ba kita makahistorya na kita lang?
1: Marvin Kwan, hindi pwede. Especially nga si mama kagpapang katubang ta. Grabe ni bala sila kastrikto.
0: Amo bala? Sige. Okay na lang.
1: Marvin?
0: Tita, tito. Excuse me. Grabe ka, Rimya. Lusoy di ko makapati nga. Ipakilala mo ako sa parents mo nga. Friend lang ka. Katrabaho lang ta. Nalipay na ko taning ha. Na-meet ko mga parents ko. Pero lahat ng expectation ko. Grabe ka sakit ang ginbuhat mo sakon. Grabe ka sakit.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kale Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-i-Kale Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang i-Kale Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang i-Kale Drops at doatla. Ang i-Kale Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I-Kale Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyo

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natulad na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Kikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Friday edition ng ating programang Secret Memories. Sa panibagong araw ka K5, panibagong kwento rin ang ating pong tinutukan. Earlier is a segment of Pages of Love. At kwento nga ni Marvs ang ating napakinggan. Siguro marami-rami sa mga kakaifay po natin ang nakaka-relate. Lalong-lalo na yung mga kakaifay po nating sabi ni Luloki. Ganon din yung mga kakaifay po natin hindi pa ready. Or siguro, may mga iba't iba kasing way ng pagpapakita ng pagmamahal or pag-handle ng relationship ang bawat tao kaka-K5. Naandyan na yung mga taong hindi masyadong expressive sa kanilang pagpapakita ng pagmamahal or hindi masyadong showy sa kanilang relationship. But there are some na gusto naman nila i-flex. Gusto naman nila ipagmalaki. But it doesn't mean parehong magkakaiba ng version ng pagmamahal kaka-K5. Hindi nangangahulugan na may isang nagmamahal ng sobra at may isa rin na hindi sakto lang. O kaya naman siguro wala nang choice. O iba pang maiisipin na neg. Siguro parehong nagmamahal. Pero magkakaiba lang ang kanilang pamamaraan. At dito sa kwento pong ating natunghayan, medyo nakakalungkot lang ng very very light. Kasi parang hindi nagmamatch kaka-K5 ano, ang kanilang mga kagustuhan. Yeah. Hindi nagmamatch ang kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga pananaw. At siguro masasabi rin natin na hindi nagmamatch ang kanilang mga timeline. Minsan, nagiging unfair kapag may isa sa magkakarelasyon na hindi pa ready while yung isa ay ready na. Diba? Pero kung yung iisipin na parang pakiramdam nila kaka-K5, pareho silang hindi... pareho nilang nafe-feel yung feeling na unfair. Siguro para sa part ng ready na, unfair sa kanila kasi sila yung tipong all out, todo flex, so ano pa yung kaya nilang ipagsigawan, malaman lang ng lahat na ikaw ay kanya. Oh, gusto rin sanang sabihin na ikaw ay akin. May mga ganong galawan ka kay Five, ano? On the other hand, may mga tao naman or may mga magkakarelasyon naman na hindi pa handa at nafe-feel nila na unfair din sa kanilang part eh, kasi masyado silang pinipilit na i-public agad eh, hindi nga ganun siguro ang kanilang mga nakasanayan. Maybe iba rin ang kanilang pag-handle ng relationship at iba rin ang kanilang point of view pagdating sa relasyon. So bottom line siguro sa kwentong ito kaka-K5 ano? Bago kayo maging mag-on, siguraduhin nyo muna na nagmamatch ang inyong mga gusto at ang inyong mga desisyon. And kaunting paalala rin, na huwag na lang sigurong pumasok sa relasyon kapag may isang hindi sigurado at may isang alanganin. Kasi minsan, sa kalagitnaan ng karelasyon, kung saan maganda na sana ang pagsasama, kaya lang nasisira ang momentum. Kasi magkakaiba ang inyong pamamaraan ng pag-handle na ng inyong pagsasama. In line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang mas masakit? Hindi ipakilala sa mga magulang ng iyong karelasyon? O i-deny ka niya bilang partner? Yan kaka-K5 ang ating question of the day. Ano nga ba ang mas masakit? Yung ikaw hindi ipakilala doon sa mga magulang ng iyong karelasyon? O yung ikaw i-deny mismo harap-harapan kaka-K5 bilang partner? Parehong medyo ouchy, ano? Pero ano yung mas masakit doon? Kasi parehong-pareho na naramdaman yon ng ating bidang karakter. Sagutin mo na. At ang iyong kasagutan, maaaring yung i-comment sa aking page. Posa na po yan. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Clip. Wala siguro, para sa ilan, pareho. Kaya nang sinabi natin kanina, kaka-K5, ano? Parehong masakit, ha? Walang hindi. Kasi isa lang naman yung gusto ng mga nasa relasyon, eh. Yung hindi sila tinatago, yung hindi sila i-deny-deny. Kaya kapag parehong ganyan na i-deny-deny ka, tapos medyo hindi ka ipinapakilala, eh parang feeling mo hindi proud sa iyo. But, syempre, may ilan din na nagsasabi kaka-K5. Mas masakit daw yung hindi ka ipakilala. Kasi may mga pakiramdam sila na siguro may itinatago yan. Kaya pagdating sa pamilya, ikaw talaga hindi ipinapakilala. May mga term kasi sila niyan ka K5 eh, yung mga inililigahan. Na para bang illegal kapag itinago. Sharing. Diba pwedeng low-key nga ni? Diba? And may iba naman na syempre nag-iisip kapag mga ganyang hindi ka ipinakilala. Siguro, iba rin yung ipinapakilala sa magulang, iba yung ipinapakilala sa mga kaibigan, iba yung mga pang social media. Dami na namang iisipin. And may ilan din na nagsasabi ka K5, mas masakit daw yung i-deny ka. Okay pa daw sa kanila eh, kapag hindi sila ipakilala, basta wag lang i-deny. Kasi minsan kapag hindi mo ipakilala, pwede mo pang i-justify na gusto ko kasi private relationship. Pero kapag i-deny ka na ka K5, manako, masakit na yun eh. Kasi nagkaharap na kayo, nagkakilala na kayo, tapos pag tinanong, kayo ba? Ay hindi, friend. As a friend lang pala. Feeling mo kasi niyan ka K5, ikinakahiya siya. Papananong ka na lang sa iyong sarili, kulang pa ba ako? Charing. Wala eh, sabi nila, sapat ka daw. In a Clannon word. O minsan nga sinasabi, sobra ka na. Kaya ang papiisip ka rin, bakit? Saan? Saan ikaw nagkulang? Pero ikaw baka K5, anong yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan sad lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page once again. That's Sweet Terry, K5 News of Amkalina. Dalawang oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sa The Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: The Text 500. Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi. Amola na yung makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
3: Tulo luha mo pa kaon kagid.
2: Oo, oh, maso na. Mga bata pat sa unan, no? Bisa na ano ang bal nga kaungkautan. No, hindi gid yan nami.
3: Hindi gid yan nami, gid, no?
2: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lola, tatay, nanay, kaungkautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
3: Mm-hmm.
2: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Mm-hmm. Kag saging.
3: Ang apple kag saging. Ang muna sa una.
2: Ang muna mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo.
3: Correct.
2: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
3: Uh-huh.
2: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
3: Correct.
2: Nga ang may DTX 500, sir boy,
3: uh-huh,
2: kaya mga bata di na magkaunutan.
4: Hindi na magkaunutan.
2: 5 na lang DTX 500.
4: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
2: Uh-huh. Gani.
4: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500,
2: uh-huh,
4: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Isa kadlo kapila ka maginan?
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduanan.
7: Subong kamusta?
6: O ay ni ko ginibatya maskin gamay.
5: DTX 500.
2: Imagine kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
3: Ay kampiyon.
2: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sa DTX 500, ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
3: Correct, no?
2: Ano aw, imulawas, wala oxidation, samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas, bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ina-introduce nga mag-inom ka DTX 500, ang purpose na para mag-support. Support sa imo.
3: Correct.
2: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga kompleto.
3: Kasi nila panahon.
2: Sa mga fans ng World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 kaklase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 kaklase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
3: boy.
2: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Binya sa aga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa kakilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
4: Kung magpangos man sila dok tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
2: Oo, oh, hindi nila
4: hindi
2: makuha.
4: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
2: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
4: Hindi lang dali. Hindi temprano.
2: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon, why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
5: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Bugs! Naman, ano ba?
1: K5 News FM, championing the lives of

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Second stretch na ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, 2:16. And kamusta po yung mga kaka-E5 nating excited ng umuwi? Ikaw na ikaw, kaka-E5, na medyo nangungupahan malayo sa kanilang pamilya na walang pasok tuwing weekend. Kaya panigurado ang siste ngayon. Ayan, nararamdaman na ang excitement. Masaya ang kanilang mga puso at ready na mag-time out. Kahit alas 5 pa talaga ang kanilang uwian. Nako, sabi nga nila kaka-E5, manonotice mo daw talaga ang pinagkakaiba ng mga kaka-E5 po natin tuwing sumasapit ang araw ng Biyernes. Kasi mayroon daw iba't ibang siste, iba't ibang pinaplano, iba't ibang ganap. At kadalasan, manonotice mo ba daw tuwing araw ng Friday na andyan yung mga kaka-E5 po natin, sabi nga natin, excited nang umuwi. Pero syempre, manonotice mo rin na kapag back to normal na, back to usual, or syempre, balik trabaho, balik school. Kung ano ang kanilang excitement na naramdaman ng mga panahon na sila ay papauwi pa lamang. Ganon din ang kanilang tamlay na mararamdaman na kapag babalik ka, normal na sila. Babalik na sila sa kanilang mga boarding house, sa kanilang mga apartment, kung saan ka man nangungupahan ka kay Five. And syempre na andyan din yung mga moment na mga sipag-sipagan time tuwing sumasapit ang Friday. Oh, shout out sa mga kaka-E5 po nating super sipag. Napaghahalataan kaka-E5 na gusto nang matapos ang kanilang mga gawain. At syempre, ready nang mag-chill. Kasi sabi, chill day ang Friday. And speaking of, ganyan din daw ang kanilang mga siste. Since may mga plano, may mga ganap, lalo na yung may mga bagets. O lalo na yung mga, syempre, parang hindi pa mga titas and titos. Wala pa masyadong pinagkakagastusan. Ay, panigurado na naghahanap yan ng kaibigan na. Naghahanap na ng mga friends. Kasi more time pa sila eh. Wala pa siguro mga responsibility, wala pang priority. Ayan, kanilang peg for the night out. Pero kung ikaw na road to tita or tito na, manonotice mo talaga kaka-E5, ano? Kung dati, kung gaano mo ginugusto yung mga maiingay na environment. Ngayon, gusto mo na lang kapayapaan. Ngayon, gusto mo na lang umuwi sa bahay. Pumasok sa iyong kwarto, mahiga kahit hindi ka inaantok, pipilitin mong matulog. Kasi aside sa kaka-E5, sa masakit sa bulsa, para sa'yo ang gumastos para sa mga isang gabing kaligayahan. Siyempre, night out, diba? O, party, sabi nila. Eh, masakit na rin yung likod mo. Di mo na-afford sigurong commending candy. Di mo na-afford na, siyempre, makisabayan sa mga energy ng mga mas baget sa iyo. Kaya yung nais mo na lang, wala, tulog ka na lang. Parang hindi ka na napapanahon ngayon. Parang hindi na nauuso ang iyong energy. Kaya sinasabi siguro ng ilan na, nako, napagdaanan ko na yan. Tapos na ako sa mga face na ganyan. Pero yung totoo talaga, kaka-E5, ayaw lang nilang marinig ng mga bagets yung nagsisilagatukan ng mga kasukasuan nila. Sharing. And of course, tuwing Biyernes, nanonotice mo rin ba, kaka-E5? Maraming absent. Kadalasan sa mga school yan, sa mga estudyante, may mga kaklase ka talaga na tinatawag nilang may Friday sickness. Nakaschedule ang kanilang mga sakit

0: minsan, kaya ikaw, caught off guard din, hindi nakaka-ready, hindi nakakapaghanda ng mga panangga sa anumang weather. Kaya ang ending, ayan, nagsisimula sa medyo masakit ang lalamunan ko. Ha. Mamaya, medyo bumabahing-bahing na. Maya-maya pa ulit, medyo umuubo-ubo na. Yan na, tinrangkaso na talaga ang beshi mo. So kakaibay, para maiwasan po natin ang mga sisting ganyan, siguraduhin po natin na tayo ay napapanatili natin ang ating mga sarili na healthy, na fit. And of course, araw-araw, ikaw dapat umiinom ng Mighty C. Ang mas pinalakas na alkaline-based na vitamin C. Naman kapag usapang vitamin C ka K5, malaki talaga ang maitutulong niyan para mapatibay ang iyong resistensya. So kung usapang vitamin C, dito tayo sa alkaline based para no ouchie ang iyong tummy. Kasi minsan kapag ikaw nainom ng vitamin C, talagang medyo sinusutmura ka. Pero para maiwasan yung mga ganyan, syempre tangkilikin po natin yung alkaline based. At ilan sa may bibigay po sa atin na benepisyo ng Mighty C. Kaka-5, pananggap po natin yan sa mga pabago-bagong panahon, sa inyong mga habits, sa inyong mga lifestyle, na kadalasan dyan mo rin nakukuha ang mga sakit. And of course, matutulungan ka rin ng Mighty C, maboost ang iyong immune system and mapatibay ang iyong resistensya para hindi ka madaling mahawaan ng sakit o madapuan ng sakit. Kung gusto mo talagang makasigurado na ang Mighty C ay para sa iyo, Kaka-5, bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday. Wala po tayo tuwing araw ng Sabado, pero ang ating clinic hours ay nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon sa mga nabanggit po nating araw. Kaya pwede mong ipacheck, ipakonsulta ang iyong self. Kung meron ka rin ng mga iniinda at karamdaman, go na, ipacheck mo na yan. Libre, mga Kaka-5. And again, sabi nga natin, para lang makasiguro. Kasi di rin naman masama na maging sigurista ka minsan, lalo pagdating sa iyong sarili. Kaya go na, ipacheck mo kung ang naturang produkto natin ay para talaga sa iyo. Anyway, 2:22 ang ating oras, mga Kaka-5. Sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. Guess mo, hindi pa nakakasagot ang ating question of the day. Yan po ay in line sa ating kwentong natunghayan, na panigurado marami ang nakarelate. Marami ang mapapahugot. Siyempre, marami na naman ang may maiaambag. Kaka-5, ang ating tanong ngayong hapon, ano nga ba ang mas masakit kapag ba ikaw hindi ipinakilala sa mga magulang ng iyong partner or yung itatanggi ka bilang karelasyon? Aww, for real. Go na, sagutin mo na yan. Posted na po yan sa aking page. You can check it out sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalinga. 2:23 ang ating oras, tuloy ang musikahan. Kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preto nyo, day. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: Sweet Terry.
1: Back again sa ating programang Secret Memories. Check your time. It's now 2:49. At syempre, bago tayo mag-exit mga kaka-K5, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ng ating bidang karakter. Natin pong natungayan sa segment The Pages of Love. Kwento ni Marv. At ilan po sa may bibigay natin na take since nasabi natin kanina na medyo masalimuot at medyo masakit itong nangyari at naranasan ng ating bidang karakter as someone na ready magmahal, as someone na minsan ay napapatanong kung ano ang kulang, kung ano man yung sumobra sa kanya. Since parang mahira para sa kanyang partner na siya ay i-public or even kahit hindi siguro i-public ka K5, kung ipapakilala sa pamilya naman. Uy, may mga ganyang issue rin talaga, no, sa usaping relasyon. But then siguro sa masasabi natin dito, hindi kasi lahat ka K5 ay bukas sa usaping meeting with the family agad. May mga kaka-K5 tayo na siguro ay masyadong overwhelming sa kanila yung feeling na ganyan. May mga kaka-K5 rin tayo na minsan na ay hindi rin talaga gusto na agad-agad. Lalo kapag bago pa lamang nga sila sa isang pagsasama or sa relationship. May mga times na kailangan mo pa talaga mag-take ng time o bago kayo, syempre, mabigyan ng pagkakataon para ikaw ay, sabi nga nila, ma-illegal. Legal, hindi illegal. Factor din kasi minsan ka K5, kapag ikaw ay hindi muna na ihaharap sa pamilya ng iyong partner, maybe hindi pa nga sila handa. Factor ang kanilang kahandaan. At isa sa mga nakikita nating rason dyan ay, syempre, kapag siguro months pa lang kayo, bago pa lang kayo, or kaya naman hindi sila sanay. Siguro sa mga previous relationship, hindi naman na totally ganyan. May mga natatakot kasi sa ganyan eh. Feeling nila seryosohan na kapag inihaharap na sa mga magulang. Kaya siguro sa mga previous relationship, baka char-char lang. Mga eme-eme lang. Mga harot-harot lang. Tapos bigla mong ipinakilala or biglang may nag-demand na ipakilala na siya. Feeling nila take ang, kung baga ka K5, feeling nila, medyo next level na talaga yun. Kaya siguro, pwede rin na hindi rin sigurado sa iyo. Baka daw lukuhin mo eh, nakilala ka na ng buong angkan. Kapag mga ganyang sister, naka-move on na sila, pero yung kanilang buong pamilya nagtatanong kung kailan ka papupunta. Factor din ka K5, yung kanilang mga nakaraan. May mga times kasi na nadadala nila ang trauma. Baka muling ipakilala, tapos muli rin magkakahiwalay. Maraming possible na scenario and possibility ka K5 na nagiging rason kung bakit hindi agad-agad na ipapakilala. But it doesn't mean matik hindi ka na kagad mahal. Baka may mga tao lang talagang gusto muna ng low-key. Diba? Kasi yung binibigyan naman yung iba, yung binibigyan ng meaning nung iba ka K5 yung salitang low-key. Kasi kapag nilo-low-key ka daw, matik may mga itinatago, ganyan. Di ba pwedeng hindi lang sanay sa todo flex? Di ba pwedeng gusto lang ng payapa, tahimik, pribadong buhay? Okay lang yung mga ganyan, nilolowkey pero hindi itinatanggi. Ibang usapan naman ka K5 kapag ikaw dinideny na. Kasi minsan kapag lowkey, pero kapag may mga nakakakilala sa inyo, may mga nagtatanong, oy kayo ba? Siyempre, magi-yes ka kagad. Di mo i-deny. Pwede mo kasing sabihin na hindi naman kayo nagtanong eh. Kaya hindi ka rin sinabi na kami. Pero kapag tinanong, sumasagot naman ako ng yes. So ibig sabihin, walang planong itago, walang planong i-deny. Pero kapag ikaw dinenay na, doon ka kabahan. Doon ka rin talaga mapapaisip. Sabi ka natin, ibang usapan na yun. Pero kung buo naman ang iyong tiwala at kilalang kilala mo na kaka-K5 ang iyong partner bago pa naging kayo, siguro wala namang part na medyo mga ngamba ka. Matatakot ka na baka may mga itinatago, baka hindi lang ikaw yung nag-iisa, baka hindi ikaw ay pang pamilya kundi pang tropa-tropa lang na meet-meet. Diba? May mga ganyan kasi. Iba na yung naipakilala sa mga magulang. Kaya dito ka na lang muna sa mga tropa-tropa lang. Pag mga ganyang eksena ka kay Five, you know the drill. Ay, hindi naman natin pwedeng sabihin sa'yo na hiwalayan mo na, iiwan mo na. Kasi kahit ano pang sabihin natin, ikaw lang din ang masusunod. Kaya option mo na yan. Choice mo na yan. And choose the best. 52 ang ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaka-K5 natin na walang sawang nakikinig at nakikibahagi sa ating programa everyday. So muli, magkakasama po tayo at magkakarinigan next week. Same time and same station. And for now, kailangan na po muna nating pansamantalang magpaalam. This has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great weekend, everyone.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Anyway,
3: doon mga benefits, ano mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung ini siya ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
6: Sir
5: na siya.
6: Boy, kung may D3 Bio ka, dog alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
4: Kumplito ka
5: na. So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy, dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea,
5: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may super acidity ka, pwede man
5: ang
2: siya.
5: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom. Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yun, source of energy.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga butika!
6: Namihan niyo yas D3 Bio. Kabalo ka, away ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta!
2: Amo na!
6: Oo.
4: Realidad.
6: Realidad. Pwede yung posibilidad nga may infection, imo tupad, imo worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining nga mga kagaw. Masugot ka sa hindi, wala na ikaw ang tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
4: Flupigado ginagin.
6: Masugot ka sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto, draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: kampiyon na punto
6: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
4: Ang ibanda ganito,
6: nangangan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
4: Trust versus anxiety.
6: Once nga naka-Tribayo ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio, kuya.
5: Correct.
6: Kaya niya pati yun sa kwan.
4: So, piece of
6: pero kung wala niyo maintindihan ang D3 Bio, miskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
5: Gairmitan nyo na lang.
6: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon ang sigila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Mapila ka milyonis na nga sila na patay.
6: Kasi siyempre ang matupad na iya.
5: Himuon mo pa na liwat.
6: Iya na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
8: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3 Bio!
1: Health News!
9: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajabi mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Hitree Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitree namon patumaron sa Hitree Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitree Bio.
2: Hitree Bio.
0: Ang Hitree Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Hitree Bio.

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko. Sabi ni Katuras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alipyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So na,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, kabasa na naman?
10: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Deo Fresh Roll-On.
12: And many others.
10: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
12: may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
14: You're listening to 94.5
15: K5 News FM.
14: K5 News FM.
16: Five Galingawan Time!
17: Day, alam ka sa mat?
18: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
17: Bo, abi, sige, tisningan ta.
18: 4 plus 2.
17: Ay, kahapos? 6, eh?
18: Bo, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be?
17: 2 plus 4.
18: Ay, 9, eh?
17: Ha? Nga, nag-9? Dugin sulit ko malang pamangkot.
18: Bo, ti, siyempre, gin sulit ko manang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
19: Aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Noon ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa na una sa balita.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
11: Wow, my puso.
21: Ang kampyon nga istasyon,
22: K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta, kun nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duha naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakose gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga si man nga na-sign sa engine room,
2: kusina,
4: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
2: Correct?
3: Oo.
4: Dapat kung alam kaya, magbalon ka, DTX 500. So, dapat ya, kung si man imubana niya, waygin mo bata, di not all the time, harina di siya mo. Kinanglan niya, pabalunan gin niya.
2: Pabalunan.
4: Before pa maglakat. Pero kung wala gin man, pagpuli niya, pagbalik, pabalunan gin niya. Kadawa pa gin niya, pinaka-main nga cause ang male infertility, iningitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
2: Oxidative
4: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapajuices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
2: Nga ara sa DTX 500.
4: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3Bio with Visio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuro naton subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sa leksyon, nga ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: Bato Boy!

0: Hindi sala sa mga bata ta. Kung nga nagkalados nga lang mga guya nila. Nano niya man? At hagpa sa utong adlaw. Nga sala sang bata nila.
1: Para wala na lang gani isang gamo, pasugtanta na lang si Ma'am Diana. Ay kung maimpasta ang utang ta sa gasto sa doktor, amo nang paghalinta.
0: Ay, hindi ako magsugot sa amo sinang istorya. Bengula tiya sang sala. Nalo ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lang kita ya?
1: Ikag ano ang mahimo ta? Maibato kita sa ilahaw?
0: Oh.
1: Gerald, mapaumod na lang kita. Agod nga, wala na sang damo pagamo.
0: Beng, ako ang padre di pamilya, dre. Ang desisyon, ako nang matuman. Mahalin kita, dre. Kunya kusar nila kita, makusar man tayo. Amo nang budlay sa mga ginikanan eh. Nga nagatolerar sa katuntos ang ilang mga kabataan. Ang sala, insaktuhon, kid. Tak, anay ka bala.
1: Ba?
0: Kay sudlong ko to si Ma'am Diana kasi Sir June. Dito sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Eh, painti na lang bala. Himagarap pagida karon. Pamati balang bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Mapaumod na lang kita. Sige na. Para wala na sang gamo pa. Maluoy ka.
0: Oh. Beng, hindi niya pwede. Pamigos niyang obra nila.
1: Hindi na gani. Hindi na gani.
0: Buito! Gerald!
1: Ay, Gerald! Gerald! Wala gid siya namati sa ako, no? Ay, poogers. Base ba na ko mag-ibuwa lagi si Sir Juni kag Ma'am Diana, how?

0: Gerald, kulang sa disiplina ang mga kabataan mo.
1: Amugid. Manang kabataan mo, Gerald. Pabuot-buot ang drama. Wala mo ginang paintinding kabataan mo na dapat maging thankful sila sa oportunidad na ginhatag namon ni sir mo.
2: Ma'am Diana, Sir Jone, sa dira guro nga punto, ma'am, dumabaisin ko na.
1: Pa?
2: Oh. Kilala ko yung duwa ko kamang kabataan niya, ma'am, sir. Wala sila record na nagkapangbastos o nagkapangitaas ang kontra.
1: Pa? Taga-anong buot mo, silingon? Ha, Gerald? Nga si Soren, among nagagaret-garet kay boy?
2: May mga nakasaksi sa natabo, ma'am.
1: Oh.
2: Kaya nga, may CCTV ma sa tubangan sa eskwelahan.
0: Oh.
2: Dito may... tagid makita kung sinong nagauna-una sa ila, ma'am.
0: Ah, Gerald. Ay, hindi ka na lang magpagamo.
1: Amugid.
0: Bayari na lang ang gastuhon sa pagpabulong kay Soren. Kagsaduan niya pa ka mga amigo. Iamat-amat ko lang man na buhin sa sweldo mo.
2: Oh.
1: Kagwala man siya sang ikasara nga magbayad kung cash, Dad.
2: Ah, pasensya na lang ta, Mama. Sa June, oh. Pasensya, kid. Hindi ako magbayad sina. Ang bata ko may black eye man eh. Ang problema sa inyo, ma'am, sir, kay kumuda mo kamo kwarta. Abi ninyo, mahimo nyo na tanan sa pigado pareho namon.
0: Oh.
2: Abi nyo, ma'am, sir. Nagkapanilag lang ako eh. Halin pa sa una. Pwerteng batasa sang duwa nyo kabata. Sila ang kulang sa disiplina nga ginatawag, ma'am. Kaya nga, ma'am, kamang para sang basang bata ninyo.
0: Oh.
2: Maling kami sa bungkid ah! Mahimos kami, ma'am, sir!

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Sige. Halin kay tawagan ko kamusang pulis.
1: Amugid!
0: Pasilipat ka, ha? General ang utod ko.
2: Oh.
0: May abogado man ako nga utod. Pasi hindi ka makapangilam o si ni Gerald.
3: Ato bangon ko'y natanan, sir. Kay ang Diyos kagang kamaturan ang akong ginasandigan, sir.
0: Oh.
3: Hindi bala maka-Diyos man bala ka mo? Kada Domingo kasimba ka mo. Hindi bala? Ano to ko niya, sir? Ma'am? Bakit ang tao lang tugali ang simba-simba ninyo?
0: Oh.
1: Ani mala?
3: Kagang inyong mga batasan, sir. Hindi Kristiyano.
0: Oh.
1: Ma...
3: Dira, naka mo.
1: Kita mo? Kita mo to?
0: Oh.
1: Mabatog sa to ng driver to. Mabatogin!
0: Oh, dali lang. Tawgan ko si Brad Anselmo. Pakadtuan ko sang pulis ang tunto nga Gerald kag ipa-pick up sila sa bata iya.
1: Sige, sige.
0: Tunto ka, ha? Dali lang, tawgan ko si Brad. Hambalon ko siya. Nga gina-threat niya nga pamatyon ang pamilya ta.
1: Sige, sige, Dad.
0: Kita pa iya? Damo tayo koneksyon, me. Ma-istar gini sila sa prisuan. Bantay ka!
1: Amugid!

0: Sir, hindi nyo man pagdala ang banak ang bata ko, ay? Wala na sa liyasang sala, sir, wala. Sir, hindiin man yung konsensya nyo man. Nga, pabangda nyo yung banak ko nga nangawat sa kwarta. Hindi na yung matuod, sir. Kabutigan ni Naya, sir.
1: Nugay na, Beng! Nugay na! Nakita ni Perlin nga ginkuha niya ang kwarta, nga ginbilin ko sa salakyan. Mabutig pa ka mo? Ha? Mabutig pa ka mo? Kag nakita sa bulsa niya,
0: kabutigan ang kwarta! Ni na, sir! Kabutigan ni na, sir! Planted lang na ang tanan! Planted, sir! Planted lang na!

0: Dugi na imo ta nga gagos ang daddy kag mami ni Surin haw. Kagambal pag gani ni Surin. Ginpabangdan ko nila ang papa ni Boy nga nangawat kwarta.
1: Oh.
0: Pero plantig gid eh. Dasun nagtawag sila pulis.
1: Katiraw na ko gani sumba kay papaya. Kay nagpagamit ako no kay Surin.
0: Nagato subong sa preswan ng papa ni Boy. Abi mo bala par. Aluluoy sa ila mo.
1: Gani man par. Di. Anong mayo tangay mo on siniman?
0: Di ano pa bi? Kung di manugit na sa matutuod eh. Kagbahala na kung masuyat na sakon si Surin ah. At least bala par ako. Nagtindog tayo for what is right. Di ba?
1: Tama ka par, tama ka. Sige ah. Ang balontang mga parents ta nga, masugid na lang ta sa matuod.
0: O para. Kag mga ikita sang pasaylo sa parents ni Boy.

0: Daddy, Mommy, nga agad na lagi sa prisohan si Tio Gerald, how?
1: Para madudla, mankawatan. Mami, naluoy ko bala kay Chabing kag sa ilan ni Boy kag Kuy-Kuy. Gahibi lang sila permi. Mami, Daddy, nga kinanglanggit nga magbinutig kita. Kag hindi kinayatuod nga nakita ko si Tio Gerald nga ginkuha yung kwarta nga ginbilin mo sa auto, hindi bala?
2: Perlin?
1: Daddy, hindi na yan tuod.
0: Dad?
1: Nainit ko bala kung kisa sa ilan ni Boy kag Kuy-Kuy. Pero, amo ginaya mga bata mo. Kagkay Tio Gerald man eh, suyaman ko sa iyo kung kisa. Pero kabaluman ko nga amon sa lahi kay kaming gauna-una.
0: Oo, Dad.
1: Kagkabalumang bala ka mo sina, Daddy? Mami? Hindi bala, me? Perlin?

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

Ginrilis sa prisuhan si Tio Gerald bangod wala sa mabakod nga basihan ang kaso ang ginpasaka sa iya ni Sir Juni. Samtang nag-counterclaim siya kag mahimo nga pasakaan niya sang kaso nga malicious prosecution ang mag-asawa bangod wala sang kamatuoran ang tanan dila nga mga akusasyon kontra sa iya. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madabong iya salamat si wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagdunaan. Gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-an ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Boy, Sister John Beronke, Kuy Koy, Kuya Kinit Oy, Mama Beng, Ernadisina Amiga, Papa Gerald, Melvin Potenya, Mami Kag Perlin, Linilia Santiago Miranda, Sir Johnny, Elmer Obaldo, Zoren, Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano kinabatsyag mo sang una?
0: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
0: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500.
1: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
3: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
1: Gusto, good, correct.
3: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
1: Sige, antar, sige, carbon deposit, ano?
3: Lang tawab lang tambutso.
1: O, tambo, sige, manaso.
3: Pero lang tawab lang, wala,
1: gandar. O, tinlo.
3: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang

0: Nabat yan ko amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa kong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX? DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
2: DTX 500.
1: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo. Kag ang paghubag sa atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
3: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir JP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adadlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok na i-metabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely syempre hubag imatay.
1: Correct.
3: That's why kung tanawon sa laboratory taas mo si GPT or ALT nimo. So inom gi ka DTX 500 para sa nagadako nga atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
1: Correct si Doc Ramil. Ang gina-mention ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test ago di baloon kon bala engineer may damage nang imo liver. Ini man ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an min ligid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinaanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
1: May manugsilig ka?
3: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panglapit sa mga kinapigo,
2: El
0: Castigador, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Panig sa katotohanan at nagapagbantay sa katiwalian, El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po!

0: Grabe po.
1: Pagpang insulto. Arayrong kung aton ka nga iga-interpretar, rogin na paabot ka ni Defend na Secretary Gilberto Teodoro Jr. Inakundi na, runday ka nga social media post nga nata China Daily na kung sa CNN nagataura ita refleksyon sa aton nga mga Pilipino bilang amo. Na kung sa CNN gin-criticize runday ka nga 2016 arbitral ruling nga kung aton ka nga matandaan ag ma-recall ay gin-invalidate ka do runday ka ng claim with China sa runday ka nga West Philippine Sea. Agitawan it pabor nga may una nga sovereignty, may may kinamatarong o may sovereign right ag jurisdiction tong Pilipinas sa runday ang sa gihapon padayon nga gina awayan gihapon sa makarang panyimpo nga masyadong dumananti gidunday karang People's Republic of China mga kakipay. Suno sa atong Department of Foreign Affairs naga-demand no nga dapat nga pagsunod ay nga rang ginubra nga rang ita andang rang nga antay turon nga newspaper man nga nag-describe ta aton ita kwant aron offensive bat aron aga insulto nga ginapaguwa nga what respeto aron dahil karang mga tawo nga ra oray ang mismo nga ginubra nga rang balita ito ron dahil karang andang nga daily news nga rang rong po sabi nga ra ginpublish ko July 10 two days bago ron dahil karang ginpirmahan na makonsider abing landmark ra sa aton karang international law ron dahil karang permanent court arbitration nga gindesisyonan ko aton karang arbitral committee nga kung sa Sinhay gintawat pabor rong Pilipinas nga kitat amis muro may kinamatarong nga aton ta kaya nga tawag ng atin ito rong dahil karang West Philippine Sea nga kung si Sinhay kung atong hiyapon nakasugod imaw sa kinatawag karang 200 exclusive economic zone sa aton mismo karon nga mapat Pilipinas mga kakipay. Pero despite sa runday karang aton nga claim, bukod daya, awos pilaw tang petition ro aton karang agin submiter sa aton karang UN Arbitral Committee, ay ro pili do China nga ra, wag gihapon, nagabinalipad gihapon. Wag ginapatihan. Kandat ang ginapatihan dayang 9 dash line nga ra. Ay di kara kung aton makita, oh, amo matodo. Talagang amo na matod, kid, di ba? Nga kung sa sin ay, ano rin ko sa ngabaon kara, nakasuksok ka, pero amo nga ra ito nandaya kara nga barong. Ah, di ba? Ay, nagkakuan gita mo, nagkataw gita mo it, nagkataw it defection sa Pilipino, nga pag-insulto kita katon mga kakipay. Ag, asay di kara, makita pagid nga rong ginbumbahan ni Motron dahil karang barko nga right China inapok. Inapok imaw. Tapos makita man di karang nagbuoy mo itong dahil karang arbitral award. Nga ginpakita man karun dahil karang picture nga ra or caricature. So, pakarat reaction, no? Ro, bahin itong dahil karang anda karang daily newspaper nga ra. Sa nangin bukot man namin nga mga tiyagon it mga Pilipino ginpaabot ko aton karang nga mga pato nga Department of Foreign Affairs to the China sarang ginubra nga ako adang nga nga makonsider da nga propaganda pag panamad ara akong nang kunamat makuminto karang no sa mga karangara tao nga ni no kung atong itang sundong sa minatood nga istorya. Actually, ro China nga pag-abot sa aton nga ginatawag nga ASEAN history. Even sa world history, nakakasood sandara.
0: Alright!
1: Ag kung inyo ma-recall, no, ro pinakasikat nga philosopher si Confucius. Ano ro anang advocate sa aton nga edukasyon? Di ba man nami, ro ginpakita ni Confucius? Galing ulihiyo tabi nga ra, ag kabaabot ang mga mahambay naton nga mga philosophers, nga mga extremists, mga idealist, ano pa nga kung sa sinin nagka-contradict sa runday karang mga filosofiya pagkabot sa kinatawag nga kinamatarong nagtuungaw makaras na Karl Marx nga ra. Di ba? Ano paro mga ibang mga propagandis nga ron nga nagkatauta nga ni ita mahambay naton bukon at manami utang advokasiya para sa aton nga mga tawo. Pero sa minaton sa unang chimpo, doon taro ni Choco at taga China, hey, makarahay, parang ginmanaw ta makarang ulihing ra.
0: Grabe.
1: Nga masyado ta gitsanda nga drastic. Masyado ta gitsanda nga kung kanay bukot at makatawo na ginaubrang ra. Ha? Pero kung pasamiton sanda siguro ra ita, sang kiri nga pitik siguro. Ibasi kung maurong manda, no? Isog mo lang sanda, pero kung hipit kan sanda, ay wagin. Tapos na kasamit at jabud, ay. Sabi nanda siguro, Pinoy, ay nagapinaukoy. O, testing ito ninyo to nga matabing ro ego it mga Pilipino ag diyon makakontrol. May dahil nga hapon sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabilugan ni Taton Karanga Probinsya Taklan, kabilugan nga Western Visayas. Aton nga init makarat 31 degrees Celsius, pero grabe taro init gihapon. 31 nga, pero medyo malipong ka man kung maagang-agangan ka sa kalye. O partly sunny day kita. May pag-asa kita, Kipember? Pag-asa? O kung may pag-asa, isingit tabi na aton nga panyimpo makarang Biyernes. Agaton nga 3 days outlook kay weekend inaga. At sa Sunday ay tanawunta kon pwede ka po mga bang magbubakasyon pa, magwarang-warang sa aton nga panyimpo. Obviously, away man it medyo nakitaan pa it mga kagayat panyimpo. Pero ito na, later on, sa kabugusan ko aton nga pag ililiba, i-plaster taro pinaka-latest nga forecast makarang adlaw at Biyernes. Biyernes, pizza, DCCT kita, ha? Sa bugan nga ra, it hold you to smell 20 size. Dayong Domingo man, ag maputo man. Raton karang bugan nga ra, ta hold you mga kaki-5. Ano raton nga mga mainit? Mga 5:30 pa siguro, sige ya. Ano raton karang nga mga taupang don? Mga mainit nga mga balita nga aton karang nga pag-istoryahan. Iya sa kabugusan ko aton nga mga, o aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga rat ta Biyernes nga edisyon mga kaki-5. Balikan ta raton nga numan sa PNP ha sa pinaka-update nga ginahimo makarang nga padayon paghihapon dong manhunt operation sa runday karang nga suspect nga nasa pagpangabo or may una ba nga pillar nga magasurrender day karang nga suspect. Adakpan yung barang ni nga suspect. Ag ano gid rumadaom nga motibo ri kara? Ay bisan kay na sa aton nga pakikipag-angot sa aton kara nga hipi, wa gid it mahambay nga motibo bangod natabugang ro insidente kabi wa mat mga previous nga mga record sa barangay o sa aton nga pulisya nga sarandara hay may una nga ginatawag nga dating nga mga bagina mga kaki-5. So aton dun nga tanawon do mga development. Sa nasabitan ka nga kaso nga rin mga kaki-5. Samtang balikan tawa at matapos rin kaso nga rin ita iso nga rin sa may barangay Tabayon. Sa may barangay Bang nga rin farm to market road nga rin. Sa gihapon, ginatayabaw rin ako tag-anat tugta nga rin. Nano taraton nga rin gobyerno ko namatay. Hindi naton masayuran do pamanaw ba? Ani ko na akon man i-plaster do sitwasyon. Kayang mga ibang hod nga kapreas nagkakinatabo nga ra sa tong airport nga ra. O tagada medyo nabubutang kita sa ayang sometimes ro aton nga magbang hod nga mga pobre gabi gid kon kugang pa sa pag hangop. Kay kaguoy gid ako watat nagadepensa. Nga may pagkasayod sa laye. Grabe abugado nga mga depensa sa ta mismo karang nga magugta mga kaki-5. Samtang balikan tama na ro rang impeachment trial nga ni President o Vice President Sara Duterte. Ako sa scene ay posibleng nga maghahaba pa. Ronday karang nga diskusyon ang trial despite the fact nga nagbawas ang sanda kung dahil karang mga witnesses nga ginapresentar sa atong plenary, pero mahaba gihapon ay kabaabot ang mga siyempre bisan sa bilog nga witness at bisan sa bilog nga statement o na instansya ay ginadibatihan taron, gina cross-examine gitaron ita magtimbang karang team wrong prosecution at defense team. Itong dahil karang nagpadayon ng impeachment trial, mga kakipaib.
0: Panik sa katotohanan at nagpagbantay sa katiwalian.
1: Dahil aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw, it Biyernes. Thanks God, it's a Friday. Aga siyempre, pag-aibahan man kita, ito aton karang nga mga patrol. Yes, aton karang nga pag-ililiba sa pag-basyadaman, itanda karang nga mga balita. Itanda nga mga area of responsibility. Mga magagupok at mga preska nga mga balita. Yes, aton karang nga pag-ililiba. Broadcasting kita live. Yes, aton nga broadcast center. Makita kita sa Port Floor, ita Garcia Building 2. Capital Site, Banwa, ita Kalibo. Nag-broadcast man kita makaraya sa aton karang Facebook page. Bisitahin yung live programs K5 News Kalibo. Ngayon sa aton una nga maigmang hod sa abroad, sin man kamong bahin ko aton karang kalibutan.
2: Grabe po!
1: Hindi na kamo magpadaga ko inyong mga feedback o inyong karang mga mensahe. Iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Basta kita kat alasay sa aton karang pag-ililiba. Pwede man kita masundan sa aton karang website trong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Kamusta anay sa aton nga maigmanghod man unang nagapamati sa nga mga radyo, sa nga mga transistor digital una, mga kasit karaoke. May dalgin nga hapon kinyutanan una. Sa mga nagapupumahaw, may una o nag-ihapon makarangara. Bagay, pilang minutos lang, alas 5 na eh. Tandaan ko na katong chimpo, nag-training kami. Ramong ihapon, alas 5, insakto gidaron. Ay tama, pag-abot na nimo kort, alas 9 nga, nag-classic ka, habawa, nagalingin yung tari mong ugo, ay. Siyempre, 3 times, adi mo lang ka mo magkaon, alas 5 para imong ihapon, matuog pa ka mo, alas 10. Ay nagalilo-liloon di imong ugo. Kaya katong chimpo tabi, siyempre mga batang 20s pa kita eh. Ano'y matibay pa kita katong chimpo. Ay makarangal, good light ay. Sa gabi ito, mga dayong kaon pa dapat kung gutomo, no? At siyempre sa mga nagatakay-tagay, makarangal, chimpo. Wow! O, pasudlan ninyo, permis sa inyo, tang utok, as utok sa inyong tiyan. Ay budlay ta kon sa ugo pasudlon do ilim no pis natabo nga ra kahapon to kabi sa may parte ta huyaw-huyaw ho ay tagay-tagay lang manang hay haron ta ilinaway ta ay budlay ta matodro na ay ani sa ko lang ha sa tiyan ag kun makita nga medyo sumaka undo alcohol sa utok hay punduhon yon ag mag kwan pa mag kinulit pa nga magdugang pa. Tawit haigar ato nga kabuhi mga kakipay. Ay sambilog mo lang doon kung madiskrasya ka, bawa ay budlay ron. May aton nga 47 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 4. Aga siyempre bago kita kara magpupadayon gihapon sa aton kara nga mga tao pang doon. Umpisahan tanay raton nga lang programa nga mangin mabakod, mangin mabaskog at matibay. Pinagi sa aton kara nga pag-inom ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Makarang chimpo, mabudlayon kita nga maunahan kurunday kara nga mga sakit. Agrunday kara nga mga bagatian sa aton nga nga pagpangabuhi. May wat ginapili ha? Mabakod ka man or bukon. Pag may chimpo nga makasudre mga bagatian nga rahay, masuhod kita imaw. Sumakibot ka nga nagamasakit kita. Ang importante gid ha, hindi kita hilipat. Nga dapat gid may aton gid nga inom nga food supplement trong vitamin C, Mighty C Alkaline Vitamin C ay makabuli gid sa protektahan do aton karang kabuhi Ang siyempre, bukunyag sa mga buhatian, kundi manginman sa runday karang stress nga aton karang gina-experiensahan sa aton karang kabuhi. May panganiman na ro sakit, hay magampas tani mo ron ay. After nga matapnan ka o magbasakit ka, hay pilang adlaw, mayad ka man na. Ay budlay ta ko namat, dong stress ka na, bisan magmayad ka ko namat, nagabalik-balik pa. Ay kung mahaba-haba ring stress, di ka budlay. Ag kung mahaba rato nga stress gina-experiensahan mga kakipay, delikado ron. Bangod mauli ron sa ginatawag ng anxiety. Ag yun na naman to anxiety, kung mauli sa anxiety, aron next one karon. Ayron yun dayon do, may problema kita sa aton nga pag piniino mga kakipay. Delikado na buong mga faktor nga nagkasudi karon nga posibleng pagkasamad sa aton karang nga ginaisip. Ngani sa mas team, pero malala, Bino, ay stress nga rahay, okay-okay lang, dapat ma-resolve ka gira. So ano, paano itong susunan? Ay sa makarang chimpo man, nakipay brome, kababong aton nga stress atong pangabuhi, oh, taron. Kung aton yung tangisipon do atong stress, kababo itong stress. Ngani kung pahuyapon na imuro imong stress, ah, mas abo pata sa imong achievement siguro. Diba ka? Oh, kung may kung stress ay ginabayaran, abe. Kuya pa rin stress, ay bayaran ta. Abo, tas ikong gawiyap. Aga, siyempre, rong vitamin C nga ramang kakipay, makabuligid ka ton. Atong nga ramay ito sa pagbaskog ko atong resistensya. Nga mayo kita sa rundayag ka nga piligro nga rat stress, no? Asad sa mga bugatian, aton nga mga unhealthy lifestyle, ay bangod nga ni nga nagapaabo ra ko atong ginatawag ng happy hormone. So happy hormones nga rin yung mga tao katon it positibo nga pananawan sa aton mismo karon nga piniino. Hindi ka man na mag-isip it negative ha. Positibo perme. Ano yung makita naton nga rato magmahod nga iba nga bisan may mga problema sanda o ginahuhibay ka nito problema. Oh, wow, taman ron. Sige ka, taman ron. Bangod meaning to say, ay maaburad ang happy hormone. Mataas tong level at vitamin C sa anta mismo karon nga gawas at ang utok. That's why nga anuman nga maagyan along the way ko aton nga pangabuhi, oh, ay patay ang gihapon sa anda nga pagpangabuhi. Ay, you know, atong kabuhi ko nung aray, may mga chapter, may mga parts, may mga chapter man nga medyo bukot manami. Pero kasalig man kita nga may chapter man pagkaaga, namangin manami man da atong pangabuhi, atong pamatsyagan. So kung natamingan ka sa rung chapter, dapat makabawi kita. So vitamin C makabulig ka ton sa pagpaprodusar. It mabuo ka ng happy hormones, a good mangin. Healthy ro atong nga piniino, healthy ro atong gawas. Siyempre kung healthy atong piniino, healthy rong tanan, di ba? Pero aton nga driver ko aton mismong gawas ro aton nga utok. Ay kundo atong utok ro unang masamad, ay wow, kita kinatawag nga driver nga magagiya sa kabukusan ko atong kagawasan. Ang importante ng alagaan naton, aside sa runday karang stress, yun naman dong oxidative stress, ay hagos 10 times nga nagkuan, kakinangan gitit protection da aton nga utok. Bangod mas abo ro function, abo ro gamit ko aton nga utok, na dapat gid nga protektahan sa runday karang mga free radicals, mga oxidative stress, nga nagakos itong dahil karon nga sakit. Aga, siyempre, kabahin yon doon nga stress mga kakipay. So, mighty C alkaline vitamin C, an ascorbic acid, non-acidic sa aton karangatian, aga water soluble base, aprobado ka aton karangang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karangang butika, karon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center, nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: El Castigato, ang pangapit sa mga kinapigos. El Castigato, ang pangapatay sa matiwalaan. El Castigato.
1: May dahil nga hapon nuna kay Sir Jose Nelson Delfin. Oh, wapakamu ka out sa school. Oh, 4:52 na. Thank you, kid, Sir Jose. Ang sa imo ng mga grupo nga nagapupumati sa Makara, mapatro adlaw man kitag hapon ay nagasubaybay gid always katon araton nga nga mga amigo ni Sir si Sir Jose. Ago naman kay Sister Maria Lisa Nakor, una man sa party at Banga Altabas mga Nakor family. O kamusta gid, thank you gid sister. Ako naman kay Tatay Ray Bardolasa Gonzales, may dad nga pagpamatiman o nasa may party karat Mabilo. Iya sa ito nga banwat kalibo. Kayo nung Stephen o nasa Poblacion Leso ha. Ay, kamusta o nung Stephen o na? Ah, kamusta sa imong baraka? Ako na sa aton nga magmangod sa may party karat Gikod. Kay Sister Susan man una sa Poblacion. Ag kay nung kwan, Efren Rapis. Kadayad gid nga pagpupumati makarang at simpo. Kay Naliman Sir Galiuna oh, sa Poblacion. Ba, nalilipatan kita ko na matu. Kita ka greet ka na ha. Ang marami yung nagpapabatsag man. Ag kay Kagawad Patrick Gadrion. May dadan nga pagpumati. Kay Kagawad. Ag kay nung Adam una ha. Sa Ampaw. Una ron sa Poblacion Leso, nag-monitor man sa anang karanga transistor radio. At sa anang karanga misis, may dadgin nga hapon na kinyo una makaranga pang oraso na. Waparo pag-asa, no? Wapagid, ayang-ayang pagid, no? Aton nga dagagan itapanyim po mga K-5.
2: Alright!
1: Well, sa aton karanga pagpadayon, aton karanga 54 minutos yun doon nakataliwan sa oras karanga alas 4.
2: Ah, grabe po!
1: Iyan na kita sa runday karang tabingutang na ito pilang mga minutos pagbalikan tagang Induna. Rayang kaso nga rang, bukot kaso kundi, rayang reklamo nga rang ginpaabot ka aton kung nagtaliwan karang adlaw. Nga kung sa siin ay parte nga sa may kuan nga ra sa may parte tabayo no ya sa may banong karat banga nga ginreklamo nga ra ni Mrs. Kuan nga ni nang magarso no sa ana mismo karang yugta nga nahamtangan kun sin nga ni hay anang yugta nga ginbutangan itong day karan nga karsada si Dagom ku aton mismo karon nga programa itong day karan nga gobyerno lokal ang tawag nga farm to market road mga kakipaib. So manami matarong tinutuyo kurunday karang gugta, bang kurunday karang karsada ay bangod nga ni nga sa makarang at simpo kakinangan kita kurunday karang kan man gidot bulig sa aton nga mga farmers mga nguma nga
2: grabe boy
1: maka transport ko anda karang nga negosyo padto sa aton nga merkado publiko. Galing akon sa Milog sa mga natusyahan ni kara sa runday karang project
3: pag-asa. Ah, ano ron?
1: Awa pa, oh, sige, sige. Ah, balikan ta lang raha pagkatapos ko aton kara nga pahanomdom kay listan by.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Imondo po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahay ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
6: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sila. Dungan-dungan. Nula unta tontat. Habang katulog ka, gapisan pag ini mo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
7: Imagine mo lang, imagine mo lang, sir boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
6: Correct.
7: Tungod nga si Atay ng yawan na sala.
6: Ay, yawan sala, no?
8: Ano man lang filtration mo sa imo balay man.
6: Oh,
8: sa filtration ka sa kwan, sa tubig.
9: Inom ka tuod soft drinks pag wayo tinaw.
8: Tinaw. Inom ka kanang orange color bla, mang pula color. Giniguwa puti.
6: Ang filtration process ng Atay Peltica, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. So, ang Atay taga process man, enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sa Atay ta. But ang Atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton Atay, kung mag-inom ka,
8: siyang isa sa mga pinakadamo free radical sir boy.
6: Free radical.
8: Nagaagi da siya, gatiner.
9: Tantanan damo gatiner siya, damo gasupot, hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa gwa sa atay makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo kung pala kaong katambok damo man siya fat deposit.
8: Painom mo na lang gid ako ani, D3Bio, kay may mga antioxidant sir boy.
9: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
8: May supportive antioxidant.
9: May supportive antioxidant process no. Ang antioxidant sang ginatawag sang D3Bio is called ferulic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil no nga ara sa D3Bio. Ang ferulic acid may ara kapabilidad nga magtinlo sang imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferulic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
4: D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
8: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa bukado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione tatayon nga aras avocado kag iban nga mga essential oils like omega 3 and another nga mga sustansya nga sa avocado ihalo mo sa D3Bio mas powerful ang epekto. Halimbabi mamahaw ka avocado before ka namahaw nag-inom na ka sa imong D3Bio tatlo or lima ka soft gels, then after mahaw na yung ka sa imong avocado. Suno sa pagtun pag nag-combine ini ang mga essential oils nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa sir boy.
9: Good fats from avocado rich in vitamin E and
8: glutathione and many others
9: of dan mong pagid sang yatawag D3Bio nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Correct. Superior
8: aside sa ferulic, may gallic acid.
9: May gallic acid.
8: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
9: Ang gallic acid, may ala sige na tawag nga inhibitory effect sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
8: Basta may mamangkot, sir boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
6: Oh.
8: Unlike sa sobra mong kauntam is, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buyon.
6: Oh.
8: Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis sir boy, amo ginang grabe.
6: Correct.
8: Lala ginaya.
4: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador! El Castigador!
1: Okay, balik kita yes. Aton nga pag ililiba may 1 minuto siyon doon nakataliwan sa oras nga alas 5 at this point of time. Aton ni karang asikyarundong natipon nga report, no? Balita ni K5 Belo Squal sa naman karang area of responsibility, no? Aton nga mga police report sa aton nga mga municipal police station. Nagpapagid nga mga balita. Makarang hapon, K5 Bill, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
4: K5 News FM Live Report.
1: K5 Bill. Okay, nalagid na duga.
4: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador.
1: Okay, K5 Bill, go ahead.
12: kay Five Romy, wagon nag-ring, no? Kunday ka nga cellphone.
1: Uh-huh.
12: It, 26 anyos nga nga si Jenry Irabon, nga taga-Tina Makato, kaya kong gin-report, no, sa aton ka nga
1: Makato. Tagnamaduga ka na?
12: Yes. Kay Five Romy, nga kung siya nga ni Du, ulihi pa nga contact ka na ka ka, hay Martes pat aki Five Romic, mga aga-aga.
1: Anong adlaw? Martes?
12: Martes.
1: Ayong Martes? Aga-aga.
12: Oo. Yes, dayang week nga kung siin nga ni, nakakanga ginhambal, hay kung ano, kumatabo ka na, hay usuy, may ginani mo eh, may gin-refer imaw nga pangalan ita, nakakanga boss na bali, engineer ka imaw. Kaya ko, anabing kabaho ka kay Five Romic, si Siargao, hay pinto ka imaw, aga, actually, hay gintanggal ko ni Mau sa site, bangod nga niya sa may mga problema manong nga naguntad sa andatrang trabaho nga kinahanglan nga tanggalon imaw kason nga manuguli yung kunta imaw iyan sa aton karang probinsya for good na hindi yun nga ni imaw kapag balikon manitaan nga pamilya kay Five Romy nga kunsiin actually do family pananaka ka nagpadaga ita pamasahi agud nga nga makauli din no matigayon nga makauli iya sa clan kung dahil karang 26 anyo nga lalaki kay Five Romy.
1: Meaning to say at nga ito patay mo sa Siargao?
12: Sa Siargao imaw halin aga nag-contact na hay sa ano ko tabiyahe na sa barko ko ta kay Five Romy that time nga nag-contact imaw.
1: Dayang nga nga kwan nga rada nga nga kumbo nga ng text sa barko ko tara?
12: Sa barko ko tayo mo kay Five Romy kay kung makita natin una no pag may matabo kang hay kay ma'am ka mag-usoy sayod ni Kulkuli ron ka kung do contact na aga ag may nag-mention pag di mo ka nga mensahe nga kadungan ko ako pamilya iya may balak sanda ka kon
1: basta ikon ginho para sa kwan
12: do background ka no kaya nahamba na na ka kaya may nakaalitan imaw may naka may atraso imo nung taga Siargao ang actually hay ko ana bikrang ko team K5 roaming matapos trabaho hay nagagawa tay mo nag halubilo man imo sa mga tao ito sa Siargao nga taga igto ta K5 roam sa aga nagainom-inom so rason nga wa din nimo makaka suhod makabalik sa trabaho pagkaagahon rason nga duyon man do sang bilog no nga gintan aw nga tanggalon lang imaw sa trabaho K5 roaming aga nakipag-away pa nga ni gin ano mat gina mention matatana ka nga manghod nga umabot sa punto nga nakipag-away kun imo ka sa ana nga nang sa lugar kay Five Romy a ginuwa kini nga ni imo kat anang boss nga magpamatibaga kay mo problem abi ka na kung makainom kay Five Roms kay naga may mako yun no nga normal nga nag waoy maoy imaw na kung siin nga ni haya doon do ginatanaw nga pipila ka mga rason it dahil ka anang bosam at kinangan nga tanggalon ko mana sa trabaho so nag-decide na tayo maw nga mauli kay Five Romy kay July 10 o anak ka nga pag-open up no sa anang igampod kay Five Romy nga bauni mao ita trabaho o tinanggal ni mao sa trabaho ito sa site kay Five Romy so kag gustuhan man it pamilya adwa man sa na naina magkabangat baga kay Five Romy kay nakaabot nat aman abi ko istorya nga may mga natabo nga pag-away may problema nga natabo so ginaktinguhaan mataman ita na karang pamilya nga makauli ka iya sa atong nga probinsya kason naging padalhan ka imaot kwarta aga makabuo ticket nga kung siin nga ni Martes na to kaya nasa biyahe ko mo sa barko aga
1: so na to nga to message, July 11 sa barko ni Mau
12: July 11 it aga-aga nga kung si Five Romy nga kung siin nga
1: ni nakatext sa imaw kay Five Bill
12: naka-chat imaw agdu na subuan man nga ni itanang maguwa nga ka wat abi man nagagi ako sa reply kay katugot abi man mo kay Five Rom
1: ay kagagat imo ka text to ay
12: alaunat ako ni aga kung naka reply matama na siguro ka to hay bali alas 5 ko abi nagka-reply si Manang na kay Five Romy nga akong gid abi ang nahambal din bala do di ka ba nga toon kay message na na hay maamba natin nga siguro as family no makabasa nga ni Garay maano ka gid ma magkabangat ka gid
1: so rana nga barko ginsakyan ro from Siargao to
12: Cebu.
1: Cebu?
12: Aga Iloilo, tapos Aklan yung dahing punta. Sa Cebu ko ni mo that time, eh. Hiraya nga ka King Febroms, nga anak kang biyahe. Nga kung si ina ni Aya Daya do, nangin last message na na sa anang nga pamilya. At actually, gintry gihapon, ita dahil ka nga pamilya kay Febromi nga tao gano. Actually, kahapon, do, anda ka nga pag-tinguha, nga pag-contact sa anak ka nga manghod. Ay, nag-ring pata, 2:30 kahapon, ithapon, kay Febromi.
1: So, kahapon, at, hay mga 16?
12: Oo, 16 kahapon. So, nag-ring pata.
1: Nag-ring to cellphone, pero what kasabat?
12: What kasabat? Aga, pag siguro nakatatlo sa door, apat na call, buong dayon kay Febromi, nag-ring.
1: Ginpatay?
12: Parang ginpatay.
1: So, posible nga Roselphone ay ibot na gabuyot?
12: Posible. Kay kung manghud na kay Febromi, ay masabat kita akon.
1: Oo, Ron.
12: Oo, masabat kita akon.
1: Nag-chat nga ni Imaw nga, kwan, during the time nga what kasabat?
12: Masabat kita. Sabto na kita do-call kay, syempre, nag-registered man ko no number, nagkaroon nga mga pamilya kay Febromi. Hmm. Pero sa time nga nagtawag siya na nga ka, huwag ta itda sabat. At hasta nga niya makakon, hindi mo takid makontak, no huwag ta't nag-ring. Coverage kay Febromi.
1: Uh-huh.
12: O base pinatay ko takid ko cellphone, gin-turn off.
1: Ay, pa si what signal?
12: Ang cellphone. Or, I don't know lang what signal kay kung sa biyahe matuod. So, rin lang man nga ni, dugi na...
1: At dapat kung nakauli ni Mahalin pang Cebu, dapat Cebu to Iloilo, dapat makakad daw, iyon ni mo sa aktad.
12: Yes, at dapat kay ano, takon, may signal ut ako ni Moman kay Febromi, bukong masigurot sa makakon nga pang okasyon, hay wagid it signal or hindi gidi mo ka charge abi kay Febromi, no? May siguro daga naman ko anang charger si phone, aga basta may power bank pa ni Mo, kay tanan makakon hay may power bank kay Febromi, at sa ngaran nga nagabiyahe ra imo, anagid yun nga gina-expect nga mahaba ko biyahe. Aga, do, ano siguro, update man sa anang family. Hay, una, gidron, kung normal ko anang biyahe, diretsyo ko anang biyahe, kung wait na tabo kay Febromi. So, makakon, nag-hugat lang man gina-ni it, dekarang contact, no, or message update sa dekarang mga nakakilaga. Actually, tanan yun yung mga katrabaho na nahay gina- gintinguhaan at pamilya nga may istorya kung alin doon natabo baga kay Febromi sa dahil ka nga andang manghod hamaan ito umabot sa punto nga ano gitbaga naghalinray mo sa trabaho kung matuod din man baga nga ginmugay mo kataanan nga boss kason nga imo lang nag-decision man imo nga mauli yung iyatatong ka nga probinsya. So gintakay ko yung matanganira sa aton nga makatopi NP kung dahil ka nga incident kay Febromi, aga actually hay tanan nga ni man nga mga nakatrabaho na friends ba sa Facebook, try ka nga nasambit nga gagaki, hay ginakontak ko man ita anda ka nga pamilya, aga medyo consistent mataman ko, anda ka nga ano eh, andang statement nga ko nga ni ginugay, bangod din sa anang routine nga nga nagainom kong gabi, hindi makabalik din pagkagawan sa trabaho.
1: Kasi garing normal at around K5G, siyempre sa trabaho dapat di mapiktuhan man doon. Kung anat ang bisyo nga ragami na karay mo, pirmi, ay bisan siyente mong trabaho kara, ay masasantit mo, pirmi, kung makaraan ng bisyo ron, ay wata sa lugar na pag-ilinom kung nagkatrabaho at imaw.
12: Di mat ako, aminado mat, di matado information man, naging tao ita, anak karang igmanghod K5 Romy.
1: Rakon ka na dugang pangutana K5, Bildo Barco, naging sakyan, na-identify?
12: Uwa gidangani kaya hatuwat agid abi dulas nandang konvo
1: kun dahil dapat naturo imbestigahan ko aton karang pulis do barko nga gisakyan nag dapat usoyan sa aton karang maritime pulis sa Coast Guard may unang ginatawag nga manifestot barko makita mo kun anong oras imo nagsakay ay nakalista ro mga pangan kat mga pasahero kun kay Pavel.
12: Diyan pa nga ni K5 Romy kung tinghuan gid
1: na. Dahil kung doon do katapusan na nga gisakyan, agon imo nakaabot ya sa Cebu, it mean to say nga, either nga imaw ay nahugog sa barko, nagpakahugog o ginhugog sa barko.
12: Doon do mga instances no K5 Romy nga ginakabangtan ita pamilya sa makaron. Aga, actually nga ni, nagpatipasanda, nagpangamuyo ko sa
1: K5 Romy. O basic ko may nakaaway yung matay mo to sa barko K5 Romy, natabo rin yung insidente nga ron?
12: Kasi do message na na K5 Romy, kaibahan na ko pamilya at anang nakaaway nga taga-Siargao.
1: Ah, sa barko?
12: Oo, doon yung message.
1: Ay, doon yung tamagumpay.
12: Kung aton nga, aton gid nga, ano, intindihon ko message kay Pedro Mido. Anang pinakalas nga message, it's like, kaya nga gagaki, hay kadungan ko, ako pamilya iya, may balak ng dakakon. So, aware imaw kay Pedro Mido. I don't know, mata kung, gaano ka matuod, no, kung dahil kang message, or di pa natin din masayo ka ni basta dubak ko gid ka message kay Pedro Mi ay may nakaaway nga ni Imaw nga taga Siargao kita as gan siguro yung sundan sa Imaw kay Pedro Mi kita dai ka nga pamilya ginasugid no ginaligar pamilya is ana nga kaatraso nga taga Siargao kay Pedro Mi kay kadungan ni posible man nga no ma-travel man sa pa Aklan kay Pedro Mi and do ano naga
1: Doi ba yung nakaisipan ka, Ida? Nga ba si Makon ko nasundan, tayo mo ko suspect na natampuan nga lang nga nakasakay sa barko?
12: Posible kung dindo, basihan ba yung message na na K5 Romy. So, depende pa kung kay actually makakon ay nagawat man sa net update sa andak ka nga mga, sa boss nagday ka nga nasambit nga
1: dayang lalaki. Dayang si ruling randang amura.
12: Si Rowling nga ka, ay kaibahan mananay sa daikira nga trabaho kay Pedro.
1: Pero ito ta si Rowling, haywanan ta sa trabaho?
12: Awa, gin-mention it anang manghod kay Pedro. Pero siguro imoda nagpatigayon man nga mapasugod ko daikira nga si Jenry kay Pedro. Kay, actually, nakadaywang balikot ay mo sa Siargao. Nakadaywot
1: imong balik. Dayang ka lang na maduwa nga ra?
12: Oo, nakadaywot imong balik ito kay Pedro.
1: What do you mean dayong balik? Daywang ginpahalin nakabalik or natapos ro kontrata?
12: Wa gin mentioned anang manghod pero hay naka daywang balik like may another trabaho siguro kay Pedro Mi. Basta ini mo sa lugar nga nakatrabaho gid daywang beses ag January 5 ro anak ka.
1: Ano ra trabaho kara kay Pavel?
12: Pintor kay imong kay Pedro
1: sa construction gali banda.
12: Sa site. Oo, ding si ma'am nga kung ginamin ini at anak ka lang manggugang at adek ka ni Jenry hay ano imaw man adek ka engineer. Engineer kay Pedro Mi. So sa site baga. So so far din po ang gid makakondo information.
1: Ang pila na pangidaron kara? Bata pa.
12: Yes, 26 years old kay Pedro Mi. Bata.
1: Sa adlaw nga to 23 no?
12: Oo. Daya hay bunso kay mau kamanguran sa magmanghod kay Pedro Mi kaya kang si Jenry Irabon nga taga Tina Makato kay Pedro Mi so far no hay gina-update man kita at ana magwang tara kung may mga dugang nga detalye sa nang mabuo sa taga Siargao kay pwede nang nga masugo eh kung alin gid do ano ba do terminal nga ana ka kanya gin sakyan
1: bago dayon tara ito i-backride ra na karon nga kwantanan ginagyan
12: ginagyan kung naka-send ta kung taman kay mo ticket kung punano hay pwede natin ma sayuran kung alin ro ana ka kang barko nga gin sakyan
1: oh do do do no pinaka importante manifesto ginatawag ay makita kita nimo kung dulas na nang sakyan nag kung nakadungka gin man imaw hay makita ta nimo gidro.
12: Yes, K5 Romy. Pero so far, abi makakonhay, wagit agit ita update, no? O kung na-chat, komunikasyon, ako pamilya, agray krang
1: dapat ay panahon, tara pamilya ito sa party, kara ita Siaga o Cebu?
12: Depende pa kon kay anda abi kay nang unang din na ubrang atikang hay nagpa-blatter sa aton nga Makato PNP as recorded na nga ni
1: Ayo. Or pwede man nga, propolis ro mag-coordinate ito sa lugar.
12: Pwede gid kay Pedro Mi. Pero depende pa kon kung anong dumangin disposition man saka. Do kay bulig mat aton karang taga PNP no sa day karang mabano nga pagka mga duga it day karang 26 nga gagaki kay Pedro Mi nga taga Tina Makato kay Pedro Mi. So ginatinguan gid no nga
1: makontak pa. Di ba naton dami ato may ato medyong sister station sa Cebu, di ba? Cebu.
12: Pwede gid.
1: Siargao, no? Pwede na ito ipaabot ito na.
12: Abong pwede gid nga, ano, nga, ma, ano baga, paka ma-trace gang, ma-track kung si Inigid man, kung dahil ka nasambit nga, gagaki kay 5 Romy.
1: Tanawon ta sa Lunes, pag hindi pa makita sa Lunes, ra, ay aton nga, kwan, makontak kita sa aton tong, sister station sa Cebu, or sa Siargao, o Iloilo, o mapit nga lugar, agod ma, may paabot naton dayang arang kwan dayang namaduwa ang ara kundi kipagapon makita ara kay 5 bill
12: Alright, tama, get a fair from me. So, ano kung mangyari na pa-monitor kung manghod pamilya kay base may mga, syempre na posted din man online, base may mga makoment doon nakakita. Mm. Kaya may pictures man eh. May picture man base nakita sa like ka nga gaga KK5 Romy. Samtang dugang nga itong report man no, sa aton ka nga pag check man K5 Romy sa aton ka lang panuwa, itanuman siya ka man naman sa aton ka lang numan siya municipal police station. Still, no, nagapadayon gihapon ako ginahimong hot pursuit operation.
1: At ita large na gihapon?
12: Yes, kapulisan K5 Romy. Angot sa kaya nga suspect, no, responsable sa pag paggabo sa sangkagagaki, balik ka biira na tabo mga around the 7 o'clock sa may bahin ita barangay Huyaw-Huyaw nga kung siin nga ni nag-angkon ita last ko kung dahil ka nga biktima nato nga si alias Nano, no, si Ronel Fuentes, 38 anyos, aga taga-Aliputo sa Imaw, K5 Romy. Sa unahan man lang man abi, do dahil ka nga lugar na na aga do natabuan hay sa pagkaipin yung gid nga barangay K5.
1: Ay, yes, sa likod nga porsyon nga ron na sa tindahan doon doon, Huyaw-Huyaw. Umato ka sa likod nga porsyon at Huyaw-Huyaw, Aliputos doon.
12: Aliputos doon, yes, K5 Romy. Aga, hindi pa makaroon ma-establish kung alinggid ko, ano baga, dumutibo sa kung dahil ka nga pag-pangabo.
1: Mabudlay nga naman ma-establish ka itong pinping nga kung ano kita nagkatabo haman ita, grabe kita ng kaakig sa dahil ka nga biktima.
12: Oo, kaya actually kabiig, in-respondihan nato na kainsigida kay Fevromi. Aga, may di ba mga nagtindog nga dekarang mga witness? Mga kaibahan ba sa inuman?
1: O, barkada na kuno to?
12: O, barkada kumpare, itry kang biktima. Do, ang dabi ka kang yung off the record, abirado pag-istorya ng dati Fevromi Katon, na kung siin nga ni, nag-abot at akong dekarang nga suspect sa, at ano nga, bakakang ako nga kung siin sila nag-inuman kay Fevromi. Aga, unot, abaga sa influence at agad ita alak, no, compare kanda nga nag-umpisa pagat asanda ita inom kay Fibromi, kaya siyete pang matuod. Actually, wag pa nga ni ko doon nagkatunga ako, andan ka nga alak nga ginainom, no, sa bote. So, di karawon, ginday ka nga sa bilog ng witness, nag-patunga baga kay Fibromi, at ginambra na rin mo suspect na pagpabinito, di karawon, kay atakihon na na ko aton nga, biktima, at di karawon na tabo, o di karawon nga pagpangabo. So, wa man imot idea, kung alinggid ko kaso na maanita gin, ano na, ginatake na kaita pagpangabo ko aton nga biktima kay base man na may ada matang alitan nga bukot aware ko anang kumpare K5 Romy. So actually may kibahan pa ka do suspect nga ka daiwasan da ka nga nag-add to sa bakaka aga ginubra do krimen, no, kung siin nga ni ay ano man eh identified yung mata itaton ka kang otoridad kung dahil ka kang nasambit na suspect pero sa mga kong nagpanabot at siguro sa K5 Roms aga padayon pang ginausoy it aton karang kapulisan agod mo matawan it nagkaigo nga disposition K5 Romy samtang ko aton karang biktima ay nagapabili no nga confine sa aton karang provincial hospital matapos nga mag-angkon remote last ko sa anang mga butkon kay kagabanan abi ginsagang na K5 Romy o pagabo eh so tanan nga igo ay sa anang alima aga hindi tanga ni mahuyap ita witness kay Fevromi kung pilat ama ng gabo katuroan na kaya nga pag ubra itry ka nga suspect na
1: multiple so, kita nga hack multiple hack ra hack
12: oo oh, abo ta bukong tama na ita basta-basta nga paggabo kay Persadot. Ah, so, kabangat nga na isang nakabi ito nga base maigo. Ano ba nga natuan ay na naapektuhan no, sa paggabo kay Fevromi. So, sa makaroon still ongoing pa ko anak kang pagpamayad, ito ay kang aton nga biktima sa Provincial Hospital K5 Romy. Ag samtang nawa paghapon sa makaroon as of pangukasan nato lang 5.20 K5 Romy, wa pa sa gihapon update nung kung nadak pa na still ongoing gapon so hot pursuit operation it aton kiranga naman siya municipal police station. Samtang iya sa aton kirang banuwa ita kalibo no K5 Romy sa aton kiranga pagsikyaman nga kung siin nga ni ay may daya kiranga ginapanawagan no through Facebook nga kung sin uman ako nakakilala sa kaya kiranga tricycle driver nga nakapugot ita cellphone ita like kang na aksidente nga lalaki kay ina ita aga-aga sa may bahin kahit bakang gaistansya sa Banu White Talibo na kunsiin nga ni na buuan pagidara no sa full sa CCTV footage nga kunsiin nga ni hay do tricycle driver nga kang private ra nga tricycle no kun kulurom ra kay five room ay aga-aga naga pungko kat imo ka saan ang tricycle pero siguro that time abi nga natabo ko aksidente una din mataimaw no sa area kay five rooms aga sa anak kay kasi bunga pananabon hay may nabilin ang kagamitan no kay kaya nga ni nga

0: dapat aga-aga actually aga-aga pa natabo ko aksidente ag wa man nagasarado do aton nga Kalibog PNP police station kay Fairbromi bukas man ay arbor nga naka nga may ano bagay maway mo ta ibang dekra nga de way mo ibabaga nga goal nga atakawon na o kuna anahon na lang kung direkta kang nagsambit yung phone kay Fairbromi. So ginahin nyo it direkta kang mga nakakilala sa biktima nga kung sino man no kung direkta kang tricycle driver hay i-turnover lang sa aton kang nga Kalibo PNP kung direkta kang cellphone it na aksidente na gagaki kay Fairbromi. So far ako na itong mga balita kay Fairbromi nga natipon iya sa aton kang area it Kalibo PNP kama naman pag-check sa pipila ka mga municipal police station. With K5 Kenneth La Chica, ako man si K5 Villa Ruiz Cual para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigato! El Castigato!
2: Abo nga salamat, K5 Bill, sa rundahin karang report, no? Sana karang area of responsibility ang namaduga nga rang 26 anyos karang tinuga. Rado dapat rutan awon ni karang, no? Sundan ni karang anagin agyan, no? I-backtracking da kung ano ro pinaka-una at katapusan na nga ginsakyan. Ag tama ra akon nga kay na nagareport si Kipay Bill nga nag-isip ako nga basi tama akon sinundan tay mora kong mismo suspect ang akong pinainoy agad tanglima to no sana nga nga kumbong ra ko ara nga text messages nga una ko nung pamilya ko randa nang kakontra ang may balak na matuod ay wa ta ko magsaya ko akon nga kutob mga Kipay nagbasi kon ginkuan tara tinagbong tara sa kwan sa bye-bye kuno ano abi ag ginbora cellphone ay matod imposible kung kahapon na kontak tapos makarang adlaw ay posible nga wata nakaabot ya sa probinsya Taklan o Iloilo ka man di ka man makakontak ag nagaring do cellphone it mean to say nga may nagabuyot o agin patay dahil gidarot do imbestigahan da dapat sundan da atong PNP pero doon naging sakyan ka nga barko o pinakalas ang sakyan, kung na yung tinugang nga mga K5 nga sa makarang panimpuhay, patayin gihapon nga missing. So, itar na itong dagang sa Monday, pag hindi pa kayo makita, ay base may aton yung makontak nga aton ng mga sister station ito sa may party karat Cebu, makabuo kita, no, Siargao, kung may aton itong mabuan nga ipangutana, agun nga nga may paabutra, no, matrace na itong kung siya gidman or where about ang imposible, nga kumakarang adlaw nga rang 17 indi mo makakontak kon iyaut imo sa may party kada

0: Rong nga DTX 500 mga K5, hay aton gid karang katimbang sa runday karang nga pagpabaskog ko aton karang nga liver atong atay. Nakaside ka mo mga K5 merong oxidative stress, hay mabaho gid ang nag-apekto sa ginatawag karang nga hepatocytic protein lipids ag kamanan DNA cellular structure ko aton karon nga gawas. Ang resulta nga ra ita structural ag functional abnormalities sa aton kalang liver. Atong liver hay imor nagasaga man ko aton tanan nga mga ginakaon, aton nga ginainom, nganin hay kun ratong atay nga ra masubrahan man sa pagsaga hay siyempre ro cancer nga natawag nga cirrhosis of the liver hay posible nga matabo mga K5. So dapat hay protektahan aton da, dapat malimpyuhan da. Rong DTX 500 nagapanaba kunday karang lower hepatic liquid periodization ag pagpaabo itunday karang amount it glutathione para sa pag limpyo kunday karang mga ROS nga ginatawag naton mga K5. Rong DTX 500 may na karang 1.3 million antioxidant nga makabuligid nga limpyuhan, limpyuhan buon dayang mga chemicals, mga toxin aga nga mag-cause itong day karang sakit sa aton mismo karang atay, mabudlay mga K5, dapat malimpyuhan gid sa mas timprano samtang kita hay nagapangabuhi. Ay adlaw-adlaw kita nagakaon, adlaw-adlaw kita may mga unhealthy lifestyle, so pag hindi rato maabot nga malimpyuhan da, time will come nga atong nga liver nun maapiktuhan kung tayo karang mga bagatian. So rung DTX 500, mabahogin nga katuwang sa paglimpyo na itong adlaw-adlaw kung kita nag-adto sa mga okasyon kung atong ginakaon, dapat may atong kita nga DTX 500, at least may nagasilhig, may nagahugas, may nagalimpyo. So mas manami kung 3 times a day, agod nga, mangin healthy kita mga K5. Okay? Aprobado na ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, iron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
1: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigato.
0: Pamatian taratong pakikipangangot sa aton karang hipit tanuman sa PNP, angot sa tabo nga nga pagpangabo kay nakahap kabi karang mga K5 kun sinyon sanda mismo nga pagpatigay nito dai karang nga investigation si Police Captain Yulohio Pano aton karang bago nga happy itanuman sa PNP.
2: Ano tayong hacking incident kagabi dito sa ating AOR, particularly sa Huyaw-Huyaw. Any updates yan sa nasabing incidente?
3: Good morning sa listeners and viewers ng Energy. And also to K5. Good morning. At around 7:14 evening on July 16, 2056, we received a call from Consul Chesitin, Mary Jane Morales of Barangay Huyaw-Huyaw naman siya, informing that there was a hacking incident transpired at said barangay.
2: Okay. Yung victim, sir, kumusta?
3: The victim was identified as Ronald Fuentes Mosquera alias Nano, 38 years old, single, resident of Barangay Aliputos, naman siya, Aklan.
2: And then based sa investigation, ano pong nag-transfer, bakit at paano po nataga ng suspect na identified na rin naman itong biktima natin?
3: At around 7:10 p.m. of July 26, while the victim, Ronel Fintos Alasnano, together with his friends, Aljon Riones and Janrey Magpusaw, were drinking Red Horse at the said concrete table in front ng store.
2: Mm-hmm.
3: Located sa barangay Huyaw-Huyaw naman siya, Aklan. The suspect, Michael Naingi Tiasyong, together with the identified male companion, arrived at the place.
2: Okay.
3: Allegedly, after that words twice, Alin Harun, or leave this place, directing Jan Makusaw and Aljon Briones to leave. Since in danger, Aljon Briones immediately entered the store. When Michael repeated the statement, Jan Ray Makusaw asked why they were being driven away. Since they were merely drinking, moments later, si Elias Nano stood up and moved toward the entrance of said store, but he was cornered by the suspect.
2: Mm-hmm.
3: Then he repeated this, the victim, several times.
2: Saan yung tama, particularly sa ng victim natin?

0: Yung tama ng victim natin ano eh, sa both hands.
1: Both hands lang.
2: So, depends one. Ano?
0: Pwede siya, ano ba rin, pinapare siguro yung attack sa kanya ng suspect.
2: Okay. So, sa layman natin pakitindi, yung away ng suspect sa kabiktima, parang hindi sila ang naunang nagkalaban. Supposedly dapat may kalaban itong suspect.
0: Halos ano pala pagganda ng investigation ng investigator natin. Bali, di rin alam ng victim na siya pala yung puterya.
2: Ah.
0: Ang suspect. Pinahalo bali yung dalawang kasama ng ano ng biktima natin. Kinaalis ba ng suspect?
1: Jesus.
0: Umalis ang dalawang ano, pag umalis din yung dalawang
2: kasama.
0: Kinaalis niya, din naman siya na ipinuterya. After that, pali si, ano, si John Ring, yung kasama ng victim, while na tinataga ng suspect yung biktima natin, sumigaw ba na tama na yan?
2: Hmm.
0: But ang suspect, he turned his galit dun sa sumigaw na tama na yan. At saka hinabol o pulso ng taga, kaso he managed to escape.
2: Hmm.
0: After that, may isang ano rin, may isang tao doon sa place na sumigaw na tatawag ng pulis. Sensing na narinig ng suspect na tatawag ng pulis, tumakbo na.
1: Para na-alarmasin siya.
0: Na-alarmasin siguro. Tumakmakbo na yung suspect.
2: No. Sino pa yung motibo nito? Dati ba itong alitan? At kaya nangyari itong incident nito?
0: According sa investigator natin, pagkandak ng investigation, di rin alam na, no, ng victim na siya pala yung puterya ng suspect.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Yes,
1: sana ngayon yung suspect, by the way, sir? As of this time?
0: As of this time, subong, ano pa, gina-track pa siya nga ng mga operatiba at saka mga intel natin kung saan yung whereabouts.
1: Through manhunt sa Gyapon, sir?
0: Yes.
2: Na-recover po yung itak, sir?
0: Hindi. Dala-dala ng suspect yung itak.
2: Oh.
1: May latest tayo na information, by the way, sa medical status ng victim, given na ayun daw kung sa treatment siya ng doktor siguro, no, kung serious ba yun or hindi yung...
0: As of now, nandun pa sa hospital. Ano pa nung sige pa yung treatment ng doktor doon sa
2: amin. Oo. So, paki-describe yung tama ng biktima, sir? Talaga?
0: Balido, both hands niya. Balido, pinapari yung ano, parang dinidefend yung self niya.
2: Oo.
0: Parang yun yung sinasangga niya ba yung ano, hindi sa mga... Ano, masakta o matamaan sa katawan.
2: Hmm.
0: Bali yung kama niya dito eh.
2: Sa kamay talaga.
0: Kamay.
2: Oh. Yung biktima nito, sir, nakainom talaga, hindi pa nakapag laban. At tapos yung suspect, nakainom rin or?
0: According sa ano, sa investigation, bali yung suspect, nakainom rin. At saka yung biktima, umiinom sa tatlo eh.
2: Hmm.
0: Sa ano, store.
1: Sa store.
2: Mm-hmm. So ito lang yung pinakahuling insidente o may mga previous pa silang away na nangyari sa barangay, sir, base sa yung investigation?
0: According sa investigation ng ating investigator, parang ito lang. Ngayon lang ito nangyari.
2: Okay. So walang masasabi yung biktima kung ano yung kanyang nagawa kung bakit ginawa ng suspect yun?
0: Muna, ang sabi ng ano, pag-conduct ng investigation ng investigator doon, wala na siyang alam niya, siya pala yung punteriya ng suspect
2: natin. Kaya na-surprise siya?
0: Yes, yeah, so... Unaware siya ba na di alam na siya yung punteriya ng suspect?
1: If ever, sir, ano yung magiging treatment natin sa kaso na to? Is this initially referable sa barangay or may intent na yung victim if ever na mag-file ng complaint?
0: We will file a complaint. If the victim na pursue to file the case, we will file the case. We will assist him.
1: Ano kaya yung possible kaso, sir?
0: Tingnan pa natin ang further investigation kung makafall sa... frustrated homicide or sa frustrated murder. Ina-assist pa namin yung ano.
2: Depende sa assessment ng medical.
0: Yes. At saka yung ano, nung intent pa.
2: Yung
0: ano,
2: ng crimen.
0: Suspect sa conduct ng investigation.
2: Oh. So yung palagay, sir, yung suspect saan pa ngayon, no? Napuntahan niyo yung mga pamilya na, kaibigan, so
0: far? Yung ano, sir, hindi yan naglalagi sa isang lugar yun. Pero may lead na rin kami kung saan yung ano. Pero hindi pa natin ma-reveal kasi continuous pa yung at-pursuit mo sa suspect.
2: Oh, background po ng concern, yung suspect?
1: Ano trabaho eh, Pedro?
0: Pwede siya to... Ano dyan eh? Bawo, ano, hindi mo parang nga dumaan, hindi naglalagi sa isang lugar. Parang daw jobless rin.
2: palipat-lipat.
0: Oh, may gina-track pa namin ng tracker team. Kung saan sa ngayon nag-tatag.
1: What about yung victim, sir? May klaro na kung anong trabaho niya?
0: Yung ba rin yung victim natin? May previous case yan. May previous case yan.
2: Pero hindi related sa suspect?
0: Hindi.
2: Okay.
1: Baka naman, in fairness, ano, with all due respect sa further investigation natin, sir, no? Baka may problema na hindi lang na-reveal kung speaking and given na hindi daw alam ng victim yung atraso niya. Okay, sige. Baka may gusto tayo, sir, ipaabot sa suspect or sa pamilya nito para may encouragement?
0: Yeah, yung sa ating suspect na si Michael Nangi,
1: Nangi,
0: Iasyong, ang siya kompi talaga. We will assist nyo if gusto yung masurrender.
1: Ayun.
0: Para ano niya tayo, makiriring yung ano,
1: pangalan niya.
0: Pangalan niya, kung ano pa talaga yung totoong nangyari. Ano naman siya sa municipal police station are willing na mag-voluntary surrender sa para i-assist natin at saka makalaman natin yung totoo ano nangyari talaga.
2: Sir, makapasok pa ba ito sa manhunt operation ng ating PNP or?
0: Yes, after there is a continuous pursuit operation against the suspect.
2: So continuous pa ngayon?
0: Yes. Okay. May mga tracker team na rin tayo na nag-monitor kung saan talaga siya
1: nag-a. Yeah, in-encourage ba natin dyan, sir, in fairness, yung suspect na isurrender pati yung ginamit niyang bullet?
0: Yes, yes, yes. Yung sa mga pamilya ng ating suspect, willing talaga kami na kung mag-ano, mag-surrender siya. Ang sabi lang ng pamilya kung nasaan siya, tutulong at puntaan na kung naman siya mag-establish.
2: At may mga witness naman na willing na mag-testify?
0: Yes, yung kasama ng dalawa. Huh? Ang ano, victim, ng dalawang ano. Dalawang kasama ng victim na umiinom. Sila yung nag-reveal, nag-disclose talaga yun kung anong totoong nangyari.
2: Additional, sir, namin sa size sa mga ano man siya noon kasi pagdating dito sa mga ganitong mga pangyayari.
0: We promise that ang naman siya PNP talaga full effort na nagbibigay na maging peaceful ang this town. At saka lahat-lahat kami dito nagtutulungan para magiging mapanatili na maging peaceful and orderly ang naman siya municipal. Okay.
2: Maraming salamat po, sir.
0: Thank you.
3: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador! El Castigador!
4: Okay, raturo pagpahayag ko aton karang anuman sa PNP, no? Nga sa gihapon, sa makarang atsimpo si Michael Nangi, rayrong suspect sa rote karang pagpangabu nga kay Ronel Lafuentes, at lad sa gihapon, ang di pa masayaran kung sino na karang aware about, so padayon pa ro manhunt operation ko aton karang PNP, no? Ag kung hilakpan da, hay masood gihapon da sa ginatawag karang inquest proceeding, mangod na rong hot pursuit hay continuous. Pero pag pumundo atong PNP kara sa pag-inusoy, hidakpan later on, ay wow taron, mahugutin mo sa ginatawag karon nga regular filing mga K-5. Hindi pa ma-establish kung aton nga PNP kung ano kaso nga piling i-file, no? Ay pag-abot abiri kara sa ginatawag naton karang frustrated homicide. So, ginatanaw para kararo mahamba itong circumstantial evidence, no? May una ba nga intention nga patsyon gidron dahil kara mismo nga biktima no yung dutanawon krag. Depende pa sa findings aga anang medical report itaton kara nga doktor kon kamusta ra na karang tama ay sa aton nabaton nga initial information ka ina grabe ra tama kara hamakon daywag itapaman kalima ginbakas na sinaga pro sanduko. May tad-tad kating ron para nagtuktok kating ita karnit baboy o baka sa imo nga tuktukan sa imo nga kwan dapagan mga kakipad. May inisal nga medyo maputon dong part ita na karang mga tudlo bangod sa grabe nga pag more than 5 ama ko mong hanos kay imo karon. Sayipon mo tanan, di ba ga? So kung magmaid man siguro base kung hindi ko katingan ni makabuhit karit hindi ko maka-hold sa imong alima bangod sa rutama nga ra. Ag siyempre rumotibo kita ron. Ano kita rumotibo kung dahil karang suspect ka ra si Michael nga ra nga grabe ra kaakig kung dahil ka ra nga biktima nga ra. although aron dai ka nga biktima may previous na nga kaso nga sigidas pamakara dai parang tanawon ko atong PNP kara kung may connection gid baga either nga ro pamilya ni Michael nga rahay base ko na agrabyado tapos ay nagabot sa punto nga nagrespect pero wabit record ay okay ta kontak may mga record sa barangay sa pulis kami mga previous kanang taliwang nga tag-on buga na bihay may ginasundan sanda nga angulo gid nga dahilan kun dai karang pag-away ay wata mahipo sa tay nga hindi masaran kon na timing nga niyang abi nga umagi mo along ni karon sa nagainuman nag nakita na ron dai karang biktima nga rang medyo basi kon we don't know kon siyempre sa pag-inuman abi nga rahay nag-alin istorya ka mo o ay basi kon rana tang pakaintindi ay imo to ginistoryahan ang rayat ang rang biktima ay basi rayro gabi na nagawin ni hinamba unag rana tang pakaintindi imo to ginistoryahan ag gatuta anat ang gin hanusan itron dai karang sanduko ay nadlock man imaw ay pagsinggit ko not ara tawagat pulis ay dumagagan man imaw oh dai na sanduko so pag hindi mo ang surrender da sunong sa tong PNP siyempre ay magdugang para ng kaso kara no agdepende sa investigation ko aton karang kwanton PNP pagid agdepende na sa prosecutor kundo ipal nga kaso hay duyon kun either nga pasakaon pa or panabaon mga kakipay. Tanaw yung kamugahapon karon sa mga update development mga kakipay.
3: Tagpanggapin sa mga kinapigos El Castigado.
4: Bago kita ka na mag-unhook yes, ito nga pag-ililiba rong D3 Bio nga sang ka superfood supplement ay abo nga makaibulig no, sa aton mismo karang gawas ginakonsidered imo nga super supplement the powerhouse no bangod sa nakaroon nga una-una may antimicrobial shield no elite antimicrobial shield rong cold press extra virgin coconut oil ay gina-convert into monolaurin may nakarang natural wonders nga kung sasiin target karang nga ma-eliminate kita ng mga viruses mga bacteria mga fungi mga parasite may naman karang advanced circular defense nga kung sasiin may nakarang immunity may monoglyceride monolaurin monocaprin monocaprin nga kung sasiin nag-aakto bilang internal guardian ang nagabuligid sa pagsugpo kung dahil karang mga cells nga nga mahamal ito nag-cause itong dahil karoon nga tumor sa atong nga gawas. Siyempre kung mga patay nga mga cells nga rahay, pag hindi na mabuong ag mamayad, ag mabuo sa atong nga gawas, rayro nag-multiply man nga mangin cancer cell nga nag-inabo mga kakipay. Agasay di kara, nagabulig man sa pag-enhance ko aton karang absorption itong dahil karang mga vitamin A ang mapabulikan man siyempre para sa atong mata, sa atong karanga digestion mga kakipay. Klinika D3 Bio aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
5: Grabe food!
4: Oh! Hasta lang kita rikara sa aton nga pagpanerbisyo makarang adlaw at Biyernes sa buging sagamat. Sinyo karang nga pagpamati. Sangaan ko aton karang nangin partner, teknikal aton karang nga broadcast engineer, K5 Oliver Cahilig. Sangaan ko aton nga station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ang ko aton karang nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako gihapon si K5 Romy Cahilig na kaiwan kita at may dahil nga hapon. Happy weekend mga kakipay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: GTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
2: So good plan, Sir GP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500, ba ito siya di? Dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
1: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti goodbye. Here comes mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Gusto.
2: So maulat ka nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is siyempre pawayanan mo agud ni matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Gid sa pagtuman sa kadang ino paway suno sa sugo hindi magluto sa bisan ano nga pagkaon sa kadang ino paway siya o sila sa kahadlok sa sinang Dios nga naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai magapangwala sang ila mga kagalingon kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw bisan pa nga hindi gid ini subong ka manamit siyempre normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay. Lain naman kaysa bag-o sa Piska. Ginamalian sang Dios ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inupaway. Ina nga pagdumili, dapat kabigon sang tagsa ka managbantay sang inupaway sa aton matiyong subong. Isa kasulimne nga sugo inigikan kay Jehova. Ang Ginoo magabantay sang iya katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa adlaw inupaway nga iya ginpain para sa grado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya makuturan makabyanan. Kay kun indi nga ni siya mahimo dako kita sa labdon. Kun indi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado indi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw aton daan ipreparar sa Biyernes pa lang. Amo ni ang pinakaimportante nga isa sa mga pagsulundan paano ta balaanon o pakabalaanon ang adlaw nga pahuway. Huwag na makita siyang timpo tapos ang taanay sa nubuang ang pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inumanahal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na masalita at hindi sa lahat maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat ay isang magdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpulang laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dance and sing along with Jesus every Saturday right here on K5 News FM.

0: inyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinanghawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The greatest Christian songs of all time.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya, mga tagpalamati sa aton nga paratuntunan, dinig ng reformasyon, kamusta ka mo tanan? Sa gihapon, tanan nga mga suki sa aton nga paratuntunan, dinig ng reformasyon. Subong man ang aton mga suki sa tanan nga mga programa, diri sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Sa piyak sa aton nga mga eksperyensya, sa mga pagdilaw sa kabuhi, sa mga kabudayan, mga tentasyon, mga pagdilaw, tanan mga parte na siya sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Kumbaga, amo na siya ang aton exam, kumbaga sa eskwelahan. Kay kung kita nag-alagad sa Ginoo nga may katutom, daw exam na siya sa aton nga kabuhi. Trials. Kay trial is a part of education in the school of Christ. Dira kita sa turunghaan ni Kristo, ara kita sa eskwelahan. Kung kita nagapinsar nga nag-alagad gini kita sa iya, normal ang mga pagdilaw. Kay testingan kita sa Ginoo. Muna, kamusta kamutanan? Kung ara man na sa inyong eksperyensya, kamo nga nagapamati, permi, nagasubaybay, nagapun sa aton paratuntunan, permi na aton na ginaliwat nga kaupon na sa aton nga pag-alagad ang lain-lain nga mga pagdilaw sa kabuhi. Pero kung dalunta na sa Ginoo, pangabayon ta siya nga yakita updan, buligan, sigurado nga kita hindi magpabayhan sa Ginoo. Kaya mo na iya promesa. Iya kita umdan, iya kita pagkamayohon, kag tanan nga mga ginkinahanglan at aton mabato na siya. Mo na nga, pero hindi lang kita magmaterialistic. Kaya kung isa mga magapangamuyo kita, nagapangayok kita, may tatlo na siya kasabat. Normal na siya, kumuna na siya. Nga, may ara man yes dayon, kay need gid nimo. Na may ara man nga wait, nga man, gintistingan ka lang kung makapailog ka, makaantos ka, makahulat, dayon, may no. Kaya nakita sa Ginoo nga, mas may ara pa maayo nga ihatag niya sa imo, ihatag sa aton. Malang na nga, kamutanan, di nato na pagkalipatan. Kaya ang mugin na ang importante sa kabuhi nato ng kalibutan nga kita, makaintindi kung paano kita gin-guidance sa Ginoo. Walang na itong pagpanamiyaw, kagatugin siya nga dayaon, pasalamatan to siya. So, tanan nga mga pagpagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pinaka-importante ang spiritual, nga mag-uswag siya. Kaya kung hindi mag-uswag, delikado katama. Una naman. Una nga, importante katama nga, mag-uswag kita sa pag-alagad. Nabalang, nagadugang ang kadasigun, nag-uswag ang pagkamatinumanon, pagkatutom sa tanan ng mga ginkinahanglan sa Ginoo, kay malipay gid ang Ginoo sa aton nga magpakamayo sa aton. Malang na ang aton pagpanamyaw, sige hapon, samtang hindi pa kita magkanto sa aton padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandalipong ito, kami po'y dumadulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit kay 5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokimilo Hoy at pamilya. Kasama na ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling na pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection at pagpalain mo man ang mga nakinig, simpilan pong ito. Nawa, makinabang sa pag-aaral sa banal na salita upang makinabang man pagdating ng araw, lalo tigit sa pagparito ng inyong bugtong na anak na si Kristo. Itong lahat ay isang dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Panayon kita subong sa aton pagtuon, may kalabutan gihapon sa aton gid nga relasyon sa Dios. Pero sa aton nga ginabasa nga bersikulo, aton nga basahon sa mga nakapamati sa nagligan, basahon ta ang Ecclesiastes 8 versikulo 11. Bangod ang silot batok sa malaot nga buhat, wala ginapatuman sing madasig. Gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungkos nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Sa Bisaya pa, tungod kay ang hukom batok sa silot nga daotan, wala tumana diha-diha. Ang kasing-kasing sa anak sa mga tao, nangahas sa pagbuhat o daotan. Ang point is,
Nagakagrabi ang hinimo ng mga kalautan tungod kay nagsalig ang tao kay wala man dayon siluti. Hindi man insigidagin silutan. Amo na nga, ang natabo, ang mga tao, hindi siguro matuod nga may ara na. Kaya nga bala sa kongkis, ang mga taong manggaranon, nabalgani nga daw dismayado ang mga pigado, kaya ang mga manggaranon daw hindi man madutlan sa balaod, pero ang pigado, hapos lang kayo. Hapos lang katama. Muna nga, muna sa Ginoo, bangod kay wala dayon ipatuman ang silot. Muna nga, ang pangunahuna or painoino, tagipusoon sang anak sa mga tao, nagkagrabi ang paghimok sing mga kalautan. Terrible. Muna nga, sa sunod-sunod nga mga kasigluhan, abot ang balon sang isa kasiglo, isa kasentury, no, century after century, sang paglapas ang naglapta sa aton kalibutan. Kagbisan pa ang mga anak sa Dios naghatag sang mga paandam ang mga alagad sang Dios. Kag ang Dios mismo naghatag man sa iya halimbawa kung ano ang mag-aabot sa mga nagahimo sang malaot. Kaangay sa natabo sa Sodoma kag Gomora. Sodoma kag Gomora. Kaangay man sa kalibutan. Bisan pa nga ang Dios naghatag sang mga halimbawa sang kung ano ang mag-aabot sa mga nagahimo sang malaot, kag nagpadala sang mga paandam kag mga pagsabdong nga mga pangabay sa katawhan, apang tungod sa iya pagpailob nagpalawig sang mga oportunidad kag pagtilaw sang mga makasasala. Kag wala niya matuman ang iya sintensya kag pagpakamalaot. Gin pakamalaot nila, kagin pakamalaot sila. Naglakat lang sila gihapon sa ilang menasyon, sa ila kagulingon, ng mga tagipusoon. Wala nila ginsapak ang mga laygay sang Dios, o kon ginsapak ang iya mga pagsabdong. Nagsiling ang mga tao nga wala magkakilala sa Dios. Paano ang Dios nakaibalo? Kag maihibalo bala sa labing mataas? Naghulag sila nga daw subong bala nga ang manunuga sang mga langit. Kag sang duta, wala sing gahom sa pagtanaw sang ila mga dalanon. Wala sing kasuguan sa pagdumala sang iya mga tinuga. Kag wala sing pagtamud sa katarungan kag pagkamatarong. Kung ang mga nagapamalandong sa paghimo sang krimen, positibo nga sila, madasig nga matukiban sang kagmasilutan, ang kahadlok na mabuyag-yag, kahuyanan, kagpag-antos, magapugong sa ila, gikan sa mga buhat nga nagalapta sa ila nga paglapas. Apang ang manugsulay nagtoy-toy sa mga tao sa bagpati, nga sarang nila matabunan ang ila ihibalo sa ila sa nakgikan sa mga mata sang Dios kag sang tao. Daw ano ka, maukod ang isa nga nakasala, nga nagatinguha sa pagtago sang iya matuod nga kinaiya. Ginapakita niya ang hitsura sang pagkawalay sala kag pagkawalay limbong. Ang tagsa kaalagyan nga mahimo magdulong sa pagtukib sang iya sala, ginbantayan sing maayo. Ang mga maglalapas, nagahimo sang ila mga bana sa pagsikrito nga kagkadulong. Ginakaugtan nila ang kapawa, kag indi sila magpalapit sa kapawa tungod kay ang ila mga ginahimo malaot. Juan 3 versikulo 19 kag 20. Yara sila si Dalom sang dalayon nga kinanglanon sa paghimo sang mga paagi sa pagtago sang kahiguan sang ila mga kalag. Kag mahimo sila magmadinalagon sa pagpalagyo sa pagtukib sa tunga sang mga tao, apang wala sila sing gamit nga magaamlig sa ilagikan sa panulok sang nakakita sang tanan nga mga mata sang isa nga walay katapusan. Ang pulong sang kamatuoran nagapahayag, wala sing natabunan nga indi mapahayag, kag wala sing natago nga indi mahibaluan.
Ining espiritu sang pagdaya sa mga nagahimo sing malaot ang mga espiritu sang ila amay ang iyawa. Juan 8, versikulo 24. Bisan pa sa langit, sa wala pa ang kapawa kag himaya sang Dios si Satanas, nagunahuna sa pagtago sang iya likom nga mga pangunahuna kag rebelyoso nga mga laygay. Si Satanas ang hindi pa siya Satanas kundi Lucifer. Gingamit niya ang tungman nga kaalam sa pagtabon sang iya matuod nga kinaiya kag mga katuyuan nga ang mga lehiyon sang mga anghel. Ang pulong lehiyon or legion is more or less 500 o 5,000 kadamo. Kadamoon na siya. Ng mga anghel sa langit, dalimbungan. Nakuha ni Satanas ang 1/3 sa mga anghel. Kag nahulog sila gikan sa ila katutom sa Dios sang universo sa pag-alagad sa prinsipe sang kadudulman. Ang amuman nga arte sang pagpangdaya ginapakita sa mga nagapagigbahin sa kawayon ni Satanas kag nagasunod sa iya dalanon sang pagrebelde batok sa mga sugo sang Dios. Ang pagtabon sang kadakuon sang sala paagi sa panapton sang kapawa kag pagkawalay sala amo ang buhat sang malaot halin sa ginsuguran. Gani nangin madinalagon siya si Satanas sa pagganyat sa mga kalag sa paglapas sang kalagdaan or kalaglagan sa paglapas sang mga pagsulundan sang kasuguan. Manabo ang nagaangkon sa ngalan ni Kristo nga ang ilang mga tagipusoon wala nagapakigbahin sa pag-alagan sa iya. Insuksok lamang nila ang ila kagulingon sa isa ka propesyon sa pagkadyos nun kagpaagi sa sini ng mga buhat. Ginparako nila ang ila pagpakamalaot kagmangin mas malimbungon kay kagmas madinalagon ng mga ahinti na Satanas sa paglaglag sang mga kalag. Ang mga nagapangangkon na nagatuman sang mga sugo sang Dios hindi tanan may nunungon ng mga alagad sang langit. Ginapanunggan nila ang Dios paagi sa ila mga bibig pero ang ila tigipusoon malayo sa iya. Nagunahuna bala sila nga matago nila ang ila mga dalanon gikan sa iya mga na nagatilaw sang tinago ng mga pangunahuna kag tigipusoon kag nagausisa sang motibo sang tagdatag sa kapulong kag buhat. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magtinguha sa pagpasaylo sang iya kagulingon sa pagkuha sining mga pulong sa iya tigipusoon sa pangabay nga hindi sila nakasala sa pagbuto sa sala sang sala. Wala bala kamo nakasala sa paghimo sang mga sala nga sa inyo limitado nga paghukom ginakabig ninyo nga dyutay lang ang kaulugan? Nagasiling ang inspirado nga pulong. Tinguha ah ang paghidait sa tanan ng mga tao kag ang pagkabalaan nga kun wala sini, wala sing tao nga makakita sa Ginoo. Hebrehanon 12, versikulo 14. Kinahanglan sang tag sa kakalag na magpaubos sang iya kagulingon sa atubang sang Dios kag magtinguha sang pagkamatarong ni Kristo. Ang pinakadyutay nga pagtamud sa kalautan nga ginapakabahandi sa tagipusoon magabulag sa aton gikan sa pagpagigambit sa kagbulig sang langit. Kun ginapangita naton ang Dios sa bugos nga tagipusoon, niyan ang iasaad. Amo, makita mo ako. Suno sa Matthew 7, versikulo 7. Pangita kay ikaw makakaplag, dayon pangayo kay ikaw makabaton, kag panuktok kay ikaw pagabrihan. Ang bayad sang sala among kamatayon. Roma 3:23. Ang sala bisan namo ini kagamay mahimo nga magapadayon sa bili sang kabuhi nga walay katapusan. Kay kun bisan diin ang sala makitaan, magamay man siya o dako. Kaya sa tubang sang Ginoo bisan sa aton perti kagamay nga sala. Pero ang bayad sina kamatayon or kalaglagan gyapon. Hindi kita maghambal nga agamay man lang ni nga sala. Gamay man lang ni nga paglapas. Tanan nga paglapas, bisan ano kagamay, sala siya. Kag tanan nga sala, bisan ano kagamay, ang bayad kalaglagan sa impyerno. Ngaman, lantaon ta, ano bala kagamay ang sala ni Adan kag ni Eva dito sa hardin sang Eden? Ang ila sala dito amo lang ang pagsupak, ang hindi pagtuman sa sugo sang Ginoo nga hindi kamo magkaon sa sininga prutas.
kay ginbawal ini sa inyo. Pruta, bunga sang kahoy o pruta siya nga sa pagkilala sa malain kag sa maayo. Amo lang to. Nagkaon sila kag ang ila silot sang ila mga hinimuan nga sala hasta subong nadalahi kita tanan na umid kita tanan. Terrible, no? Amo na nga, hindi kita maghambal. Ah, gamay malang ni nga sala, gamay malang ni nga paglapas. Kay amo na ang mangin balabag nga posible ang tao di maluwas ngaman. Kay bisan ang sala diin makitaan ang Dios, isa siya ka nagdaba-daba nga kalayo, ha? Wherever seen, wherever found, God is in the roaring fire. Grabe. Kaya ang bayad sang sala ang man ang kamatayon. Sunod sa Roma 6:23. Ang hindi madaog, ang hindi makadaog, ay magadaog sa aton. Kung hindi naton madaog, kita ang maperdi. Kag magahimo sa aton sang kalaglagan. Dapat naton hugasan ang aton mga panapton sang kinaiya sa dugo sang kordero tubtub nga ini mangin puti kag indi madagtaan. Paano ni siya? Ang point there is nga mahugasan kita. Tuhan ta nga ang aton lamang paglaom amugid ang dugo nga ginuola ni Kristo sa cross. Tuhan ta na siya. Itugyan ta unka aton kagulingon sa iya kag aton intindihon nga mabangod sa aton sala. Nalansang siya sa krus Kalbaryo. Amo na nga dapat kaugtan ta ang sala, kaugtan ta ang paghimo sang mga paglapas sa bisan ano kagamay paglapas sang kasuguan sang Dios. Kay Ginoo balik-balik naton dere nga sin is the transgression of the law. And by the law is the knowledge of sin. Sumunod na siya sa 1 Juan 3:4 kag Roma 7:7. Amo na nga importante katama nga aton siya mahangpan. Kay kun indi muna nga, daw hapos lang kaayo na to, lapason ang gagmay nga mga salak na himuta. Now, muna nga, ginboyok nanday adan kag iba ang ila kagulingon nga tuman kadyutay nga butang subong sang pagkaon sang gindumilian nga bunga. Hindi mahimo magresulta sing makahaladlok nga mga resulta subong sang ginpadayag sang Dios. Muna ang ilang una-una nga ang Ginoo daw wala lang ni siya, gamay man lang ni kayo. Kung gamay man lang ni kayo, kaya siyempre, hindi maganito, kaon din nga kaon. Kaya daw, kumbaga sa aton, pamahaw lang to subong, mga snack ba lang? Nga man. Kaya when they were tempted, Adam and Eve was tempted, they were not hungry. Wala man sila gingutob, pero bangod kay nakita lang nanganamit, adi, kaon. Dayon, may ambisyon sila, kaya hambal sang yawa, na makapahimo sa ilang nakaangay sa Dios. Dayon mangin alam siya, alamon sila. Bao, ambisyoso man sila. Amo na nga, ginbaylo nila. Wala sila magpati sa Dios, mas ginpatihan nila si Satanas. Amo to nga, puwerte kadako nga sala, nga hasta subong kita. Kita tanan, diri sa kalibutan, wala ginbisan isa nga hindi makasasala. Suno sa Roma 3:11. Aton mabasa sa sulat sa Roma. Muna nga, ang natabo, inindyotay nga butang nga amo ang sala ni kanday anan kag iba. Ang paglapas ang hindi mapag-ukag balaan nga kasuguan sa Dios. Kag nagbukas ini sang mga gawang, sang baha, sang kamatayon, kag hindi masugid nga kailo sa aton nga kalibutan. Grabe, no? Sa tagsa kadag-on nga nagwagikan sa aton duta, ang padayon nga pagsinggit sang pagpangasuo kag ang bugos nga tinuga nagaugayong kag nagas sakit sing tingob sa kasakit subong resulta. Si Kristo nga pangunguyo ngang iya mga gitutunaan mangin balaan paagis kamatuoran. Hindi sayop kundi ang kamatuoran sang Dios amo ang nagapakabalaan sang kalang. Amo lang na nga si Kristo

pabalikon paagi sa paghambal sang pagtuo, kag paagi sa pagbayaw sang gahom ni Jesus sa pagluwas sa aton. Hindi pala kita maghimo sing abansi ng mga tikang nga wala sing pagpalantam? Hindi pala naton ipakita nga wala kita ma nahadlok sa pagsalig sa aton maluwas sa kadulman subong man sa kapawa? Gintilawan ako sa sini nga punto. Ang isa kay nigugma na sunsunod nga gingisi gikan sa akon sang kamatayon, kag daw subong bala nga hindi magadugmok sa akon. Apang sa sini nga mga oras si Jesus daw nagasiling sa akon, ang paghidait minabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginhatag ko sa inyo, hindi subong sang paghatag sang kalibutan, ginahatag ko sa inyo. Hindi kamo magkatublag o kun magkahadlok, hambal ni Jesus. Amuna ang aton man nga hambalon batok kay Satanas. Muna nga importante katama makuturan makabiyanan ang pagsalig sa himpit gin nga pagsalig sang Ginoo. Kaya ang pagtuo nga walay pagsalig halos walay kapuslanan. Kaangailan na sang ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Amuna ang pagtuo man nga walay pagsalig sang Dios, wala gihapon, hindi gihapon mapuslanon, walay kapuslanan sa espirituhanon nga kahimtang. Muna nga ang importante sa aton, kung may ara kita pagtuo, aton tinguhaon pangabayon ta si Ginoong hatagan man kita sa himpit nga pagsalig nga siya gid lang aton saligan kay siya man lang ang may gahom nga makahimo sa pagluwas sa aton. Way na kita sing tinpo nga padayon patapuson ta sa nubong nga pangamuyo. Mapagpalat mabagi ng aming Panginoon Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa aming napakinggan na inyong mga salita. Nawa ito'y makakatulong sa paglago ng aming panampalataya. Nawa ito'y lumago at upang maging matatag na makapagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at mga tukso sa buhay. Pagbalain mo ang ginagamit na impilan bilang muragwagan makarating sa mga nangailangan inyong banal na mga salita. Pagbalain mo man ang siyuro kami laoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Ito ay aming samot-hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: kaibigan, inanyayan ko po kayong samahan ako sa munting panalangin para sa mga may mga karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inanyayan ko po kayong ilagay ang inyong mga kamay sa bahagi ng katawan natin na may karamdaman. Kung masakit po ang inyong dibdib, inanyayan ko po kayong ipatong inyong kamay sa inyong dibdib. Kung masakit po ang inyong mga mata, ang anumang bahagi ng ating katawan, ipatong po natin ang ating mga kamay sa bahagi ng ating katawan na may karamdaman. Sa mga oras na ito, Panginoon, hipuin po ninyo ang bahagi ng aming katawan na may karamdaman. Pagalingin po ninyo kami, lalo tigit ang mga kapatid namin na sa mga oras na ito ay hindi makatulog dahil sa tindi ng sakit na kanilang tinataglay. Una tigit, Panginoon, pagalingin po ninyo ang mga kapatid namin, grabe ang karamdaman, katulad ng cancer. Cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the breast, cancer of the ovary, cancer of the uterus, cancer of the cervix, cancer of the colon, cancer of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin. Hipuin na rin po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin nang lalabo ang kanilang mga mata, dala ng katarata at glaucoma. Pagalingin po ninyo, Panginoon, ang aming internal organs, ang aming puso, atay, bato, abdo, ang aming uterus, ovary, ang aming prostate, lahat po ng karamdaman sa aming internal organs, ang aming asthma, pneumonia, tuberculosis, ang aming emphysema, ang aming pneumonia, ang aming multiple sclerosis, lahat po ng karamdaman sa buto. Hipuin po niyo at pagalingin ang aming arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis. Pagalingin din po ninyo, Panginoon, ang karamdaman ng aming puso, isip at kalooban. Ang mga kapatid naming di makapagpatawad, ang mga kapatid naming naliligaw ng landas, ang mga mag-asawang naghihiwalay na may samaan ng loob, hipuin po niyo sila. Ang mga kabataang nararahuyo sa binagbabawal na gamot, sa pita ng laman at sa masamang pamumuhay, Panginoon, kayo na po ang humipo at magpagaling sa kanila. Sa mga oras na ito, Panginoon, pagalingin po ninyo ang aming mga karamdamang hindi maipaliwanag ng siyensya, ng agham, ng medisina, kundi kayo lang po ang makapagpapagaling. Sa mga oras na ito, bigyan po ninyo ng kapayapaan at kaliwanagan ng pag-iisip ang mga kapatid naming grabing-grabe ang mga problemang tinataglay ngayon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ibagalo po niyo sa amin ang lahat ng aming natatanging kahilingan, kagalingan sa aming pangkatawan, kagalingan sa aming kaluluwa, kagalingan sa aming espiritu, kagalingan sa aming relasyon at sa aming buhay. Sa kabangyarihan ni Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ay pinagagaling ko po ang lahat ng inyong mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.
1: K5 News FM.